0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City o matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa pangit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa pangit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na ito. Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitestingan ako. Salamat kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Hinsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mahigala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Latian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga kakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga na maga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung do na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90 ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM.
4: Joy FM,
3: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan, aninaasab si Mami Joy. Makikuban kaninyo sa atong tuluman nun, iyaman ang kalusugan, ingatan. Natod ka na ito sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga epektibo mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pag ang Yaki Herbal Capsule, kining maong mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Sayran ninyo nga dunay hilanat ang usa ka tawo o bata kung ang ihang body temperature musaka na ngadto sa kapin 37 degrees Celsius. Mga higala, mahitabo kini tungod sa infeksyon yung ginasuklan sa lawas mao kung ang taong hilanaton o may hilanat makasinati og panugnaw, panington o hawon, magsuka, nagapamula ang panit, taas gyud ang lagnat ni ana. Kung kanunay mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, mga higala, ang mga hamtong o patumaron sa Kiri Yaki Vitamins, ang mga kabataan, magkusog ang resistensya. Maong dili basta-basta magdaot o magsakit ang tawo. Ang kusog ng immune system o resistensya, maoy mabatok sa mga free radicals nga gikan sa pollution, maoy nagahimo o nagadala sa sakit nga muhapak sa tawo. Ang taas ng antioxidant properties, antiviral, antibacterial, gikan sa mga sagol sa Yaki Herbal Capsule nga mga herbal plants, maoy mabatok sa mga daotang elemento nga anaa sa palibot. Ang mga dunay hilanat, importante nga painumon og daghang tubig kung dili siya o hawon. Fresh fruit juices ang ihatag kaniya aron malikayan ang dehydration. Importante gyud ang tubig. Usahay ra ba kaning adunay lagnat, dili kaayo pala inom og tubig, lain og lasa, pero pugsun gyud nato sila og pasabton. Kung nagasigi og suka, ayaw usa tagaan og pagkaon og tubig, hulaton nga makarecover. Kay aron maundang ang iyang pagsigig suka, ang uban kong hilantan mawad-an og gana nga mukaon. Mamahimo usab nga patumaron og paracetamol ang pasyente. Mao nga kanunay ginaingon namo kaninyo mga higala kung duna kamoy mga kasinatian og buot ninyong ipaambit sa uban o mga pangutana tungod kay ginabati ninyo ang mga ginahisgota nato diri nga mga balatian. I-text ka na sa 0928-6767-031 aron matabangan namo kamo. Ani-ano sab si Kuya Loy para sa testimonyo o mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit og Yaki products.
2: Mami Joy, sa atong text line, sa text nga gipadala sa atong texter gikan sa cell number 0910524-0532. Mami Joy, Kuya Loy, si Rowena Camarani from Compostela Province. Pwede magtanong, ang anak ko po na pinainom po ng Kiri Yaki Vitamins start 3 months, ngayon 5 months na po siya. Ang tanong ko po, ipagpapatuloy ko pa ba ang pagpapainom po sa kanya ng vitamins? If even na nagkasakit po siya, tapos uminom din po siya ng medicine from doctor, isabay ko po ba ang pagpapainom po sa kanya ng vitamins? Salamat po sa pagsagot, Mami Joy, Kuya Loy, dahil nakaubos na rin po kami ng 2 bottle. Salamat po. Okay, atong tawagan si Rowena katong istoryahon.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello. Si Kuya Loy ni sa Yaki, si Rowena ni?
4: Yes, sir.
3: Ikaw to lang text sa Yaki, Wen?
4: Yes, hapon.
3: Okay, yung text mo, ino mo, Kuya Loy, Mami Joy, si Rowena Camarani from Compostela. Pwede magtanong, yes, ang anak ko uminom ng Yaki, Kiri Yaki Vitamin G Start 3 months, ngayon 5 months na siya. Tanong ko, itong patuloy ko pa ba ang pag-inom ng Kiri Yaki Vitamins? Nagkasakit kasi siya tapos na uminom, then may medication na binigay ang doktor. Isasabay ko pa rin mga pagpainom ng Kiri Yaki Vitamins. So, opo, wala pong problema yung Kiri Yaki Vitamins, ano? Kahit na may sakit si baby mo, pwede mo pa rin siya painumin. Mas maganda nga, lagi mo siyang regular yung pagpainom mo sa kanya kasi mas nakakatulong sa kanya yun.
4: Masama siya, no? Hindi ka na, magkasakit na rin siya, di padahal niya tumak ang COVID. Pag mo nag-inom ang Yaki, tapos nagkatagta, pag mag-inom siya siya, mag-duay, gano'n siya klima.
3: Oo, okay, gawas tong klima.
4: Muna nag-test ko kung kasi lang ba na mo-inom mo, padahal hindi mo Yaki ang bata na even na nag-inom sa pampal from the doctor. Basin na, umbaba, nabalakan ako, basin na makaon siya. Pero, sawa naman si Jusser, okay na siya karon.
3: Ah, okay. Mas maayo. Good. Kaya inganam ko na siya. Nagunsay mong baby, unsa diyan ang sakit na say ubo o sipon?
4: Oh, na siya, kumplito na kami. Sir, ubo, may sip-uro niya. Nakaabang po ang PRC.
3: Oo, unsang finding na, doktor?
4: Nakasatro ah. Si, ang isa lang siya, kanang sa panahon man daw.
3: Ah, dala sa panahon.
4: Sa ubo, oh, sa ubo. Dito lang siya sa ubo. Tapos nagkasip lang din siya. Tapos nagkalintura.
3: Oo, oo.
4: So, salamat lang po po kay... Pagpalit niya yung 2 bottle na yaki, it's stable with siya. Pero kung gusto nang hindi gamit, at itong bibisit ni yaki.
3: Salamat kayo, ha?
4: Sige, sir. Salamat sa mga products ninyo na atitibo sa mga ang sa lawas.
3: Sa
4: lawas na.
3: Thank you, good day, Win. Bye-bye, Win.
4: Sige, bye-bye. Bye-bye.
2: Mao kadto mami Joy si Ruena nakatabang gyud sa iyang anak ang Kidiyaki vitamins ug usab iya usab gisabunan sa Yaki baby soap karon himsog ng iyang anak. Wa na kita igong oras atong tunubanon yaman ang kalusugan ingatan gidala sa Yaki Herbal Laboratory tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Hangtod sa sunod natong panag-uban, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
5: Ito ang Joy FM.
6: Joy FM,
5: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

pantay kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo. Isang oras na programang pangradyo na maghahatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga inisyatibo ng pamahalaang pandalawigan ng Cotabato kaugnay ng kahandaan, pag-iwas at mabilis na pagresponde sa oras ng sakuna at kalamidad. Layon din itong maipabatid sa publiko ang mga programa, proyekto at hakbang ng probinsya upang mapanatiling ligtas at handa ang bawat komunidad sa lalawigan. Magbibigay din ito ng weather updates, mga paalala sa panahon ng emergency, disaster preparedness tips at mga mahalagang anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya. Live na mapapakinggan tuwing Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Joy FM Kidapawan at Wow FM Midsaya. Bantay kalamidad sa gitbuhay sa puso ng serbisyong totoo.

0: Okay, good morning, good morning. Welcome sa atong programang Sagip Buhay. Puso ng serbisyong totoo.
1: Bantay kalabidan, Sagip Buhay.
2: Sa puso ng serbisyong totoo.
0: Okay, so live kita karon ang oras na to, alas 11:05 diri sa Joy FM. Og atong partner, of course, na adri karon si ginatawag na to, Sir Toto. Og muna akong pinakagwapo nga partner. In behalf sa ato ang head nga si Sir Abril Espadera, nga busy karon sa atong mga aktibidades para pangtabang dito sa ginatawag na to sa South Cotabato. Og kini inyong temporary host si Prince Carmel Acosta, ang prinsipe sa Gugma og Kalinaw. Sir Toto.
2: Yes, opo. Of course, mayong buntag sa tanan, mayong buntag Sir Prince, ma'am, mayong buntag Cotabatinas. Karon nga adlaw, Biyernes, June 12, 2026. Basta June 12, sa ganina, sir?
0: Independence Day!
2: Independence Day, no? Okay. Ito ang ginasilibrar, ginapahinumdum, ang adlaw sa kados kita
0: na-liberate.
2: Na-liberate, no? Naglaya sa mga dayuhan, no? Sa mga dayuhan, so ato ang ginadumdum, ang ato ang mga heroes, no? Ato mga kanino ninunuan, even katong mga hindi mga unsung heroes, no? Na nakatabang para kita makaling gawas, no? Mangin gawas nun, di ay mangin gawas nun sa paghom sa uban nga nasod. Usab ang inyo kauban ni Sir Carmel, si Hobito A. Sicapore Jr. Mag-uban-uban ta sa sulod sa usa ka oras. Mayong buntag o God bless us all.
0: Okay, so bag-o kita mag-istorya sa itong mga topic karon, atong topic karon, of course, about sa linog kay naiguman ang Mindanao, especially ito sa southern part sa Mindanao o linog. Muna itong istoryahan.
2: Sarangani o Davao Occidental.
0: Oo, Davao Occidental, Sarangani o part diri sa North Cotabato. O napot sa Davao City area. O dako gyud dito sa Jensen o Sarangani. Og especially sa Glan. Og kana atong istoryahon og ang mga aktibidades nga kihimo sa province, preparasyon para magtabang kita dito sa atong mga kaigsuunan sa Southern Mindanao. Pero bago na news ata, mag-news ata. Bago ta sa weather update. Okay? Pasok ses sobre senya.
3: Puso ng serbisyong totoo balita. Puso ng serbisyong totoo balita. Isang magandang araw, probinsya ng Cotabato. Panibagong araw na naman ng paghahatid ng mga balita at impormasyon dito lamang sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo. Hatid sa atin ng Provincial Government of Cotabato na pinamumunuan ni Governor Emilio Lala J. Dalinio Mendoza. Ako po ang inyong tagapagbalita, Richelle Sopresensya. Para sa ating mga headlines. Kapakanan at kontribusyon ng kababaihang Bangsamoro sa komunidad kinilala sa Bangsamoro Women Congress 2026. Pamamahagi ng 10 kilo ng bigas mula sa pamahalaang nasyonal ipinagpatuloy sa bayan ng Banisilan. Updates sa geological quadrangle mapping ng MGB ipinaalam kay Governor Dalinio Mendoza. Higit sa 13.9 milyong proyekto na ipagkaloob sa 3 barangay sa bayan ng Midsayap. Bagong kaganapan ng proyektong paliparan ng lalawigan, dinalakay sa CMA Stakeholders Meeting. At kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center sa Mindanao at pang-apat sa buong bansa, pinasinayaan sa USM Kabakan. Una sa ating mga balita, nagsilbing makabuluhang plataforma ang idinaos na Bangsamoro Women Congress sa La Basket Capitol Compound, Amas, Kidapawan City upang maisulong ang karapatan at matutukan ang kapakanan ng kababaihang Bangsamoro. Ito ay hindi lamang isang pagtitipon, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaisa, pagbibigay lakas at boses sa mga kababaihan na may malaking kontribusyon sa pamamahala at pagtataguyod ng kapayapaan sa lalawigan. Dito, kinilala ni Governor Emilio kilala Jay Talino Mendoza ang kakayahan ng mga kababaihan sa pagharap ng anumang hamon. Kanya ring ipinaunawa ang direksyon ng Kapitolyo upang mabigyan ng suporta ang nabanggit na sektor, hindi lamang sa probinsya, ngunit maging ang Bangsamoro Women. Sa kabilang banda, isinalaysay rin ng gobernadora ang pagsisikap ng pamahalaang nasyonal sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matugunan ang pangangailangan ng taong bayan sa gitna ng pagsubok na kinakaharap ng bansa. Parte ng nasabing Congress ay ang pagtalakay sa paksang The Role and Contribution of Muslim Women in the Community, Role Models and Ideal Characteristics of Women in Islam, Women's Health, Well-being and Family Development in the Bangsamoro Community, Islamization and Women's Development, Orientation on the Creation of Cooperatives at Organization of CEO in Cotabato Province, na siyang ibinahagi ni na Ustadza Samra E. Abdullah, Ustadza Rowaida A. Abubakar, Ustadza Hamraida S. Kumatog at Ustadz Mashud E. Bausi, kasama si PCDO Cooperative Development Specialist Jose N. Alcantara, PMAC Women Sector Zainab E. Ampatuan at Muslim Affairs Representative Nasser Is Ali bilang resource speakers. Ang naturang Congress na pinangasiwaan ng tanggapan ni Muslim Affairs Focal Person Edris P. Gandalibo at ng mga miyembro ng Provincial Moro Advisory Council ay aktibong nilahukan ng Bangsamoro Women mula sa iba't ibang bayan ng probinsya. Walang mapagsidlan ng tuwa at pasasalamat ang mga Panisilanon matapos na pormal ng matanggap mula sa masigasig na pagsisikap ng pamahalaang nasyonal sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 10 kilo ng bigas sa idinaos na rice relief distribution. Abot sa 17,331 vulnerable families ang nabigyan ng naturang tulong na may kabuuang halaga na 5.7 million na bahagi ng 169 milyong pondo na inilaan ng pamahalaan mula sa Local Government Support Fund o LGSF. Naging katuwang dito ang pamahalaang pandalawigan sa pamumuno ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza na siyang nanguna sa implementasyon ng naturang programa sa probinsya. Bilang alkalde ng bayan, lubos namang pinasalamatan ni Banisilan Municipal Mayor Arlene B. Alisasis ang pamahalaan sa pagpapatupad ng programa na nagbigay ng malaking ginhawa at nagsilbing simbolo ng malasakit at kahandaang umalalay sa bawat pamilyang Cotabateño saan mang sulok ng lalawigan. Pinaunlakan ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza ang pagbisita ni na Mines and Geosciences Bureau or MGB-12 Senior Geologist Givert E. Mendido at Geologist Miles L. Razon sa kanyang tanggapan. Dito, kanilang ibinahagi sa butihing gobernadora ang mga bagong kaganapan hinggil sa isinagawang Geological Quadrangle Mapping in Damulog 3492-11 Quadrangle na sakop ng President Rojas, Carmen at Banisilan sa lalawigan ng Cotabato. Kadingilan at Damulog naman sa probinsya ng Bukidnon mula Mayo 14 hanggang Hunyo 5, 2026. Layunin ng aktibidad na alamin ang geology o iba pang impormasyon hinggil sa uri ng lupa, bato at likas na yaman sa nabanggit na mga lugar na siyang mahalaga upang maitaguyod ang wastong pagpaplano sa pagpapaunlad ng komunidad. Kinilala naman ng gobernadora ang kahalagahan ng nasabing inisiyatibo na malaki ang maitutulong upang matiyak ang ligtas at matibay na pundasyon ng mga infrastructure projects, pagpapatupad ng agriculture programs at maayos na paggamit ng likas na yaman. Nasa naturang pagbisita din si Provincial Board Member Jomar S. Rebo, Provincial Legal Officer Attorney John Hay C. Dilubio, pati na ang mga Municipal Planning and Development Coordinator ng President Rojas, Carmen at Kabakan, gayon din ang ilang panauhin at mga piling kawani ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator. Mapapakinabangan na ngayon ng 3 mga barangay sa bayan ng Mitsayap, Cotabato ang proyektong infrastruktura na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan na nilaanan ng pondong abot sa 13,975,772.59 pesos. Pinangunahan mismo ni Governor Emilio Lala J. Talino Mendoza kasama si Mitsayap Municipal Mayor Rolando S. Actalan ang pag-turnover ng sumusunod na mga proyekto: completion of covered court sa Mitsayap Central Elementary School, concreting of road Barangay Nest na may habang 583 metro at construction of covered court with stage and bleachers sa Baliki High School. Nagpaabot naman ang kanyang pasasalamat si School Principal Jerome Habel ng Mitsayap Central Elementary School sa suportang ipinabot ng pamahalaang panlalawigan sa kanilang eskwelahan na magagamit lalo na ngayong magbubukas na naman ang klase. Inorganisa ng pamunuan ni Governor Emil Ulala J. Talino Mendoza ang Central Mindanao Airport Stakeholders Meeting sa Provincial Capital Amas, Kidapawan City upang talakayin ang mga bagong kaganapan sa proyektong paliparan ng lalawigan sa Barangay Tawantawan sa Bayan ng Mlang. Sentro nito ang hinggil sa lot acquisition, access road at estado ng mga infrastructure projects. Dito, ibinahagi ng Provincial Legal Office ang layunin ng Republic Act No. 12289 o kilala rin bilang Accelerated and Reformed Right-of-Way or RO Act na tinanggap at pinagtibay sa nagdaang Department of Transportation briefing. Sa kabilang banda, nagbigay rin ng updates ang nasabing kagawaran hinggil sa site development, installation of CHB perimeter at fungible fences, open canal construction, runway asphalt overlay, runway strip grading at turning pad construction. Inaasahan din ang pagsasagawa ng runway extension at rehabilitasyon ng passenger terminal building. Samantala, inilahad naman ng Department of Public Works and Highways 3rd District Engineering Office ang update sa konstruksyon ng tulay patungo sa boundary ng CMA sa Barangay New Rizal kasama ang mga multi-purpose projects, administration building projects kabilang ang administration, fire station, powerhouse, control tower at water system buildings. Ibinahagi rin ng naturang LGU ang update sa public access kasabay ng pagbibigay din sa kasalukuyang usapin o hamon sa road right-of-way. Layunin din ang nabanggit na pulong na dinaluhan ni na Vice Governor Chela Marie Ella Talino Taray at Board Member Ivy Marshall Lay Dalumpires Balyetok na matiyak ang mahigpit na koordinasyon ng mga kaukulang ahensya at mapapanatili ang maayos na implementasyon ng CMA. Naroon din sa pulong sina Provincial Planning and Development Coordinator Jonah J. Balanag, Provincial Advisory Council Member Hill M. Dureza, ilang department heads ng Kapitolyo, mga kintawan ng DPWH Region 12, DOTR at NIA Simo. Matagumpay na idinaos ang facility blessing ng Regional Yarn Production and Innovation Center o RYPIC sa Bayan ng Kabakan sa lalawigan ng Cotabato. Magiging daan ang naturang proyekto sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang si Department of Science and Technology o DOST Secretary Dr. Renato Yusoridom Jr. upang mapaunlad ang industriya ng tela sa bansa. Naging katuwang sa pagsasakatuparan ng nasabing proyekto sa Rehiyon 12 ang tanggapan ni Field Office 12 Regional Director Engineer Sammy P. Malawan at ang DOST Philippine Textile Research Institute na patuloy na nagtataguyod ng inobasyon gamit ang makabagong teknolohiya sa pagproseso ng mga likha na hibla tulad ng abaka, saging, pinya, bulak at kawayan. Lubos na ikinagalak at pinasalamatan naman ni Regional Development Council 12 Chairperson at Cotabato Governor Emil Ulala J. Talino Mendoza ang proyektong ipinagkaloob ng DOST sa Soxargen na inaasahang makakapaglikha ng maraming oportunidad sa kabuhayan, negosyo at magtatanghal ng produkto na gawang Pilipino. Bahagi ng naturang aktibidad ay ang unveiling ng RYPIC Market na sumisimbolo ng opisyal na pagbubukas nito at ang facility tour na nagbigay ng pagkakataon sa mga panauhin na personal na makita ang mga kagabitan at maunawaan ang teknolohiya at serbisyong ibibigay ng RYPIC. Sinaksihan din ni na DOST Undersecretary for Regional Operations Engineer Sancho A. Maborang, DOST PTRI Director for Dr. Julius Eliano Jr., USM President Dr. Ronald L. Pimentel, Sultan Kudarat State University President Dr. Samson L. Mulao, Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman at iba pang panauhin ang naturang kaganapan. At yan ang mga balitang tampok sa araw na ito. Sa muli, ako po si Rachelle Sopresensya para sa ating programang Puso ng Serbisyong Totoo.
4: Puso ng Serbisyong Totoo Balita.
5: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng PST. Puso ng Serbisyong Totoo.
0: Okay, good morning. Kana ang mga panghitabo for this week sa ato ang Kapitolyo sa atong province of North Cotabato. Daghan pa tayong mga aktibidades pero dili na tayo isulti malang ito mga isa ka-importante. O wala ganun na apel ang gahapon ng activity. Isa ka-gwapong activity sa atong arts katong awards salida. Night. Oo, itong sa salida. Itong sa salida, gabi eh. Gahapon no, nagahapon to siya na ki-award dito sa atong auditorium sa hospital. Og nagawas ang mga maayong talento sa mga kabataan, yes, no, no, filmmakers sa North Cotabato. Mm-hmm. Pero bago na to kana ipadayon na itong mga istoryahan, paminaon sa ito atong weather update karong adlawa o mga sunod ng mga adlaw. Sige, sir, toto, pasok.
2: Kaya, sabi ako, may buntag na. Actually, karong adlaw lang dyan, sir. Karong adlaw na. So, kaginihan na, gikan sa Mindanao, weather forecast ni sa gikan sa toang Mindanao, PRRSD. So, ganyang buntag, alas 5, kini valid hangtod ugma sa buntag, no? So, naatay easterlies, no? Nga nag-affect, affecting the eastern sections of Mindanao. Then, sa Tuadri, sa probinsya sa Cotabato, makasinati kita sa mga pagdag-om. Hmm. Nga naatay mga ginagmay or isolated o katong patak-patak bitaw nga pag-ulan or rain showers or thunderstorm katong mga pag-ulan na to nga naikauban nga mga dagugdug caused by localized thunderstorm. So, dili lang ta magkumpiyansa kung nga to ang mga lugar naa sa mga flood prone areas, no, landslide prone areas, always kita no be alert, be vigilant, no, tanawon jud nato always, no, kay kaning si thunderstorms usahay daghan kaayo ni siya ang iyang dalang ulan. So sa karong adlaw mao na siya ang ato ang weather forecast, sir Prince.
0: Okay, so pinakalaktod nga istorya karon alas 12 medyo dagom-dagom pero unyang alauna hantod alas 3 magawas ang init, magawas na pod ang pagdalugdog kato ingon ni sir ganina mga alas 4, no, ug maglubog ang atong adlaw karon alas 5:55. So mawala o mawalang adlaw na mga alas 5:55 bago magalas 6 ug ugma sa buntag mugawas ang adlaw alas 5:24 sa buntag ugma. Oh, mao nang sunrise ang ginatawag. So kana no atong weather update karon?
2: Yeah, dugang pa halo, sir, no. Katong June 9, 2026 no, nagpagawas ang DOST Pag-asa press release, no, nagaingon nga naa na ta sa El Niño advisory. Mm-hmm. So ang El Niño ilahan na nakitaan nga naa na siya sa Tropical Pacific. So
0: ano sa Pacific?
2: Na, oh, present na si El Niño, no. Mm-hmm. O katong last nila nga katong sa climate forum, sa climate outlook, 92% probability, no, nga mag-abot si El Niño karong June, July, August. Oh. So ang pagpangandam nato para sa pwede nga maging epekto ni El Niño, ginapadayon gyapon nato, no, ginapadayon nato, ginauhag ang atong katawan nga dili jud ta magkumpiyansa kay ingon sa atong mahal nga gobernadora, mas maayo nang prepared kita moabot man o dili.
0: Oh, so kana no ang El Niño og ampo lang ta kita diri sa atong lugar sa North Cotabato nga maski mag El Niño mog bundak gihapon ang ulan.
2: Of course na dai palingon pod si Pag-asa kay tungod sa mga daghan man ta mga weather system pa man nga mag-agi diri nga magdalag pag ulan. Gali sa ilahang rainfall forecast naapata sa near normal.
0: Pero usually gyud ang maigo gyud kana Visayas og Luzon mo gina pag mag-init na diha na grabe. So sa mga nagapaminaw nato sa live, no, sa mga taga Luzon na mag-prepare mo unsa ang inyong i-prepare diha. So kinahanglan ang mga pananom nato o ato mga tubig i-prepare na to. Of course, pag El Niño, medyo delikado ang tubig kasi yes, tungkol sa init.
2: Scarcity sa tubig. Amo maging
0: ulan.
2: Ang epekto yun niya, no? Kasagaran kay taas man po ang init.
0: Oo. So, sa farming, dapat inyong itanom karon kanang mga kwan, heat resistant ng mga crops.
2: So, madali, ramaanay, bitaw, sir.
0: Kaya pag magtanom mo karon, kaya pag tanumay naman karong June, July, kasi magtanong mo ka itong mga crops nga pag-init karong August na madaot noona. So, kung ano, morning na atay nga weather update, na atay mga climate information.
2: Para makaprepare
0: mo. Para makaprepare kita, para dili kita maapektuhan o grabe.
2: Oo. Kaya nato i-take for granted, no? Mga informasyon nga makuha nato ngayon, ana, para preparado ta makaibalota, no, magmungutana ta sa mga tukma nga mga ahensya kag mga ahensya sa gobyerno nga makatabang sa tuwa kung saan nato pagpreparar kung saan angay nato ang mga buhato, no, para sa mga gina-forecast na mga weather nga pwede nga makahatag sa tuwa o delikado no, or maka-apikto sa ito.
0: Maagi na, tungod sa science, na infronta, nakabaluta yung ani, unsa may purpose yung ani. Para kung maabot ka na, kay natural mag yun na siya, system yun na sa pangkalibutan, hindi yun na ito na mapunggan.
2: Yes, sir.
0: Ang information na ginahatag na ito, through science, mag-prevent ang disgrasya.
2: Yes, sir.
0: O mga pagkamatay.
2: Oh.
0: No, pero, unya, istoryo na ito, ang atong nahitabo nga lindol dito sa South.
2: Of course, oo. Even diri sa tuwa, nagpadulong ako to sa opisina, sir. Alam ko nga mga tao, gawas niya, sigig-singgit, stop, unong-unong-unong. So, nagunong ko niya, siya sayang, marang sakyunan. Lindol na diya, yun.
0: So, itong, kano sa bata? Lunes ba ito?
2: Lunes,
0: no?
2: Lunes, June
0: 8. Mga alas 7:30, diha nga banda, nag-uyog ang Mindanao, especially sa South Mindanao. Og, of course, naanay mga basic na information nga mga nahitabo dito sa South area sa Mindanao, naanay mga disgrasya nga di maayo, naanay po yung mga nangamatay at this time 30 plus na namatay.
2: Pero 37 ang last na ako pagkahibalo.
0: Oh, 37 na gabi eh. Kaya naanay
2: the other day pa sir, wala
0: ko. Okay, naanay kwan, naanay sila ng mga rin-retrieve.
2: Yes,
0: na kwan mangod na hugnuan muna ni increase na gamay ang atong data. Pero bago na ito, istoryahon ang detalye dito sa kasakit ang atong province sa panguna sa atong Gobernador Emilio Lala Talino Mendoza o ni Vice Governor Ella Taray o mga congressman o mga leaders na ito dari, nagprepara kita for area development. A deployment di ahead.
2: Mag-deploy ta dito kay magpadala ng mga tabang.
0: So, ang una, since kihikayat sa atong gobernador nga dili lang sa probinsya tanan, muna ang mga taga-munisipyo with the mayors, no, nag-support po sila og paghatag og mga bugas.
2: Oo, tulong at pag-asa sa mga apektado ng 728. Earthquake.
0: So, muning tema, no? Sa atong mga mayors, no? Og, so far, i-announce na ko ang mga naghatag na og dako-dako, no? Lang, no? So, unsa man ni by date ba gini sila?
2: Yes,
0: o,
2: sir.
0: Tama, no? Kay
2: by
0: itong
2: date, 10. By date, sir. Katong 10.
0: 10.
2: Tatag na sila 50 sacks,
0: no? 25 kilos.
2: 25 kilos per sack.
0: Oo, niya. Kisundan sa munisipyo sa Kabakan.
2: Yes, maraming salamat po, Mayor Guzman.
0: Palakpakan, no? O niya, pinakalayo ning munisipyo.
2: Yes.
0: Ang Banisilan. Naghatag po. O niya, ang Matalam. Kung ano siya? Itong Tuesday, no? Tuesday. Pagka Wednesday, nagsunod ang
2: 11 gahapon, sir.
0: Oh, gahapon ba ni? 11, no?
2: 11,
0: gahapon, no? Aliusan, no? Aliusan, no? Pigkawayan, tapos Tulunan, Arakan, Makilala.
2: Ang tayo Makilala, 100 sacks na sir at 50
0: kilos. O, murag dagandagan eh.
2: Okay, dagandagan tayo. So, Mayor Kibod.
0: So, kung ano, maupan yung mga munisipyo. Wala pa ba yung mga kaming, ano pa rin? Karon, gahapon.
2: Gahapon, same. Gahapon.
0: Ang Madsayap. Midsayap na abot. Ang Antipas, o siyempre akong lugar, Carmen, na apod.
2: Yan na po yung Vice Mayor League, no? Nagatag po sila, dili lang bugas ila, no?
0: Oo, ang Vice Mayor League, nagatag sila ang mga Carmen Norte, Biplup, o mga Battled Waters. Nya, ang President Rojas po, bugas, magpit libungan pikit, o atong Vice Governor, naghatag og jerrycan. Kani jerrycan, kani butang ng tubig.
2: Oh, jerrycan with water na sa
0: sir. Ana-anay, unod na tubig ni.
2: Sir, 200 ka po. Yan po si Sir Edgar nga Bisabilya, naghatag po sa iya hinabang, no? Tuwa ka Hulyo.
0: Nga Trapal.
2: Trapal, no? Nga, ato ang provincial government, maghatag po og 500 sacks at 50 kilograms nga rice.
0: Nga tubig.
2: Opo. atong water tanker na to,
0: magdala na dito.
2: Magdala kita dito no. Ugma gyapon no, ugma sa kadlawon na
0: magsiba nga to na ta.
2: Kadto ang
0: mag-travel na.
2: Then appeal po dito ang 40 kabuok nga trapal no, which is nga ihatag dito sa hardly hit nga mga local government units
0: dito. So yesterday nag-meeting atong mga opisyales og nag-prepare, nag-dispatch og kinsa mga responsible sa mga i-deploy nato og nakapili kita through the recommendation of kani Civil Defense ng garo og kan DSWD
2: katong meeting nila kagahapon na sila dito ang nag
0: So sila ang una ang area 1 nga atong adtuan nga tabangan nato ang General Santos City mismo,
2: of course.
0: So, uy, ikaw man dahil ng team coordinator. Mauban po ka na, Bernard?
2: Yes, sir. Mapapa po ba naman? Kaya ako may
0: mag-coordinator. sa team 1, no? Sa area 1. Og mag-add to dito ng mga opisyalin, si Mayor Jeline ng Kabakan. Vice board member, si Ribo og Bibilu. Og si Engineer Katakutan. So, mauban ni sila to meet mga leaders po dito. I-endorse nila. Yes, og naatay mga dump truck,
2: kargahan
0: na to, og naapote mga abanteros.
2: Yes sir, of course, sabay na to mga abanteros ka magtabang sa to, ano,
0: maghakot
2: sa pag load ano, pag unload no. Kinatan-aw na to dito kasi exhausted na ang ilang mga tao dito. Unless na natin
0: kita lang, kita mismo mag kwan unload kanyo no, unang area na to General Santos City. Okay, so magdala kita mga bugas diha o mga tubig, mga ilumon inumon no, og some foods o some food packs. Pero mga food packs na DSWD na nadiritso. Ang area to nga napili na to sa South Cotabato ang Coronadal City. Og ang team coordinator diha gikan sa atong PSWD si Ma'am Cristina Porca. Ngayon ato mga opisyales, si Board Member Rose, o si Board PIP, o si IPMR Ampalid,
2: yes,
0: o si Consul Albert, taga Carmen, o si Engineer Duyungan.
2: Duyungan.
0: Duyungan, okay. So naapot yung mga abanteros, of course, naatay po yung mga police escort o magdokumento. No, para naatay ginatawag ka itong resibo. Pakita ba no?
2: For liquidation.
0: Liquidation, no, picture nga. Kanang inyong mga kwarta, kanang inyong mga donasyon, siguradong kihatag yun na. Wala
2: kihatag.
0: Okay, listen naman mo kumpiyansa ron, no? Kinahanglan na buwanin na i-dokumento. Especially atong gobernador, adiligin na siya basta-basta. Okay, sa area 3, ang napili na to kay dito sa Malita, no? Davao Occidental.
2: Yes, sir.
0: O gatong coordinator dari, of course, kaning kusgan po ng taga-Carmina, si Ma'am Lea Lusada, siya ang coordinator. Unya atong mga konpod, atong mga opisyales, nga mag-uban po sa si Ma'am Neneng. No, itong board member na to. Og si City Antao, board member Hongko, og si Constabara na taga Kabakan. Og si Sir Toto Villasor, nga diri sa distrito nga mahimong coordinator na to.
2: Na to sa puso ng servisyo totoo.
0: Oo. So ma-absent na pud ni siya siguro. Isa lang sila lang ka daw.
2: Isa lang.
0: Bino kong ma-absent na pud siya dito sa programa na to sa ka-estasyon. Okay, of course, dump truck po si engineering office. Og mga abanteros po na to, naapotay escort nga gikan sa provincial na to, og naapoy dokumenter.
2: Kung na lang dahil na, at basta lang na to dahil sa pasalamatan siguro, no? Atong acting na provincial director si Sir Rogelio, no?
6: Para pagpadala sa iyang mga PNP personnel, no? Police, no? Para sa magbabantay sa toang siguridad.
0: Kapag ka nag-gitsi, sir, tumatik yun, na. So, basta taga-diri sa to, ah.
6: Yes,
0: Area 4, no? Kani sa glan medyo daghan, grabe po ni mga naigo dire. At least karon makasulod na dito kay
6: sir. Actually kita nga tong water tank dito sa naka-target nga ipatang nato dito og ang nasa plano og ang mao jud ibili ng isa ka truck nato para magtabang dito sila sa during sa water rationing, no. Tayo tako natong katong tako natong
0: water tank nato,
6: ibalik nato ang isa kay ang gamit na po nato dire, no, in case of emergency.
0: So tong dako atong gipadala dito.
6: bali duha sila pero magbalik lang ang isa ugma.
0: Oh, so sa Alabel ang area point.
6: Yes, so dako ang dami sila dito.
0: Oh, so ang team coordinator ang atong head guy si Abril gyud mo uban dito. Oh, nya ubanan po sa atong mga officials. Oh, si Vice Gob Ella gyud mo uban, no?
6: Vice Gob Ella.
0: Og si Tabanay og si Madam Carmi. Og si Kons Daday.
6: Manang Ma'am Kons.
0: Og, uy, atong administrator si Ma'am Aw. Uban po si Ma'am Aw. Grabe, no? So, kaning mga officials na to, sila ang mag-coordinate po dito sa mga counterpart po nilang mga officials sa atong padalhan. Of course, natin mga Dokadam truck, six-wheelers, og natay water truck, nagikan po sa ato sa P-Dream, og atong kaoban ay nga si Richie og si Sir Ramon.
6: Opo,
0: sila mag-drive.
6: Sila mabilin dito kay mga drivers ay ang experience nila og ang panila sa mga makina pag
0: sila na
6: dito mabilin dito. Opo, si Rizaldi Villicura, na mo na siya nag-drive na always na ito ang ginahawal na rice para ang MFA, no? Kanapunin na ito.
0: So kana no mga abanteros po of course ang documentary ang kwan ang staff na ni Vice Governor mag picture og mag hatag og mag detalye para sa news na to, okay, siyempre ipakita gina siya
6: ay pahibalo jud sa katahan nga atong tabang ni abot kun to madawat jud sa katong benepisaryo.
0: Of course naama mga dump truck man siya naatay standby na mga mechanic. Of course si Resti Espilita.
6: Okay, salamat. Oo, mga mekaniko na yan. Always ready. Map lang na kung ano saan.
0: Andam.
6: Ara dahil andam, no? Ara ang team ni Engineer Estuna. Sir, dagang salamat dahil in advance para di mo kami pasagutan dito.
0: So, kana, no? Ang ginahimo karon na ito. Ugma sa buntag mo maghawa, sir, toto?
6: Probably mga alas 5 ang target time, no? Ang departure time. 5 a.m. Ugma, makasayo-sayo po abot dito, no?
0: Saturday, no? Yes, sir. Sabi ko, activity po, untaan to ko. Sige, anyway, sige lang, kaya naman na nila sa ilang powers.
6: Dili ba tapid, sir, ng ina na mag-ina, gusto para makauban ka, pero...
0: Ano naman na? Anyway, so...
6: Kaya i-heart bito nga mag-adto, gusto nga mag-hato dito ng tabang, no? Kaya nga hato bito, ganahan dito, no? Pero na, may mga apan na naman tayo mga...
0: Anyway, kaya naman na-approve man po ni Gov nga, ano yung mga adto po para... magrepresentar sa atong province of North Cotabato. So katong mga gusto magtabang, pwede po man siguro magpadala sila sa atong office sa Capitol sa P-Dream na to.
6: Mga alas 3 siguro, alas 4 niya. Kaya mag-start naman tag-loading. Ang importante na kung sayo mahatag, ma-plaster na to bitaw, ma-tarong na to ang
0: pag- i-secure na to sa dump truck. Opo,
6: matarong na to ang pag-plaster sa dump truck, no? Ang pagbahin-bahin bitaw kay ang atong mga sakyanan, of course, may mga limitasyon mo po na kung pila lang kakilo dapat nila nga makarga, no?
0: Okay, so pwede niya igukod kung siya pa niyang gusto. Kung naway mga special na mga igsuon, mga parinti dito, pwede niya i-inform, no, sa atong office sa P-Dream para asa masuludri. Basta atong napili na atong padalhan, no? Ang Area 1, General Santos City mismo. O Area 2 sa South Cotabato, Corona del City, yeah. Ang pinaka area nga i-distribute ikwan
6: ihatod.
0: Og si Abad Santos Davao Occidental dito sa Malita,
6: sa Malita sa ihatag kay napa may kwan na dili pa accessible ang dalan pero dito ang accessible maybe basin ihatod jud nila na dito siguro, no?
0: Ihatod gina kay delikado, no? Og kaning sagland dito to sa Alabel,
6: dito man ilahang emergency operation center, no? Sang Alabel, pero kung makatabok na depende sa sitwasyon.
0: Okay, so kung apo may iapas, no, pwede pa niya iapas hantud unyang hapon kaya nagakuan pa ta karon, nagapangkarga pa, ginaayos pa to atong mga kwan dito, atong ginatawag na to mga dump truck na to,
6: mga relief
0: goods na dalan na to,
6: tabang para mas nindot pa minaw, no, ang atong mga tabang ihatod dito sila ha, ginasugdan, ano, para i-arrange karga, ginaload.
0: Ato mga abanteros o mga volunteers,
6: yes,
0: to adito nagabit-bit og sako. O sugod pa sila gahapon no nagbinitaw
6: tayo na. Pasalamatan no si Ma'am Joy kay si Ma'am Joy jud ang nag-coordinate no sa atong presidente sa ato ang Abanteros sa ato ang CCRAI bitaw na to para naa sila no para maghatag sang ilahang tabang no. So daghang salamat Ma'am Joy no sa coordination nga gi buhat.
0: Oh, sa mga abanteros nga nag-volunteer, thank you very much. Kung dagan mo ang tagus na mag-volunteer, pero kilimitahan lang na to kay kinahanglan man po i-limit kay basig mag-subra na ang tao kay sa kargahunon. Problema po tagpakao, no? Anyway, muna, kuan lang, napili lang.
6: Gina-maximize ba ang tawag sa ang paggamit, no? Maximize ba?
0: So, thank you, no? Thank you sa mga nag-volunteer sa ato. Wala ba kay Kwan? Unsa mga munisipyo nga Abanteros to? Wala ka.
6: First, may namduman lang ako sa mga Abanteros from Magpet, Kinapawan City, Lang, and Tulunan, no? So, salamat dahil President Arnel, katong presidente sa RAI, no?

0: bitaw na to kanang ato apud ma kon bitaw ma makita na kung unsa ka kalisod ang sitwasyon sa mga tao niya, unsa pud ang kalipay nila bitaw, no? Unsa ang kalipay nila makita nga na ay nagatod, og ikaw mismo nga nagakarga pod, no, makalimo mo murag nay magdugang kusog ba, daghan kayo pero murag mawala ra sa, no. Basta happy maura na nga pasalamatan na to nga dili kita apektado kaayo jud, no.
1: So salamat kita diri sa North Cotabato nga dili kita affected, so naalay mga gamay siguro murag duha lang to nga nakuan atong kapitulyo, safe man, wala may nadaot. Opo. Sa mga buildings o diri sa mga area na to sa Kidapawan, wala man po yung nangadaot o other municipalities sa North Cotabato, pero kusog yun yung tangyo itong alindol.
0: Intensity 5 to 7 kay bisag nag-drive ka na imuha namang matikdan, so intensity 5 siya nung ang nakabutang sa ato ang PIS nga may mga minor damages nga gina-expect, no, sa mga major. Ang uban, kagahapon, nagpatawag din meeting, sir, no, ang opisina ni Sir Abril ng Provincial Disaster Reduction and Management Office, unya, nag-assessment and consolidation, no, gipatawag na itong ato mga partners sa Department of Education, Cotabato Division o ang Kidapawan Division, ang PNP na ito, ang AFP, 602nd Brigade, ang ato ang BFP, ang tulong ka district sa ato ang DPWH, no. Kay para katong mga assessment nila o mga reports nila ipapresent sa ilahan, no, ipapresent sila o katong ilahang mga actions taken. Appeal ang ato ang OPP gani o ang ato ang Provincial Social Welfare Development Office. So ang pagka human sa mga report, ang murag nakita dito nga ay mga damage lang ako ang atong DepEd, no, ang atong DepEd, pero according kay Ma'am Nadila, sa una gagmay siya, kamurag nadugangan lang siya, nadugangan na sa tungod atong 7.8, no, 7.8. Okay. So di kaayo niya sa sitripod na to, sa na monitor na to, no, sa Provincial Disaster Reduction and Management, specifically katong ato ang section sa monitoring and warning, no, kay sila man ang nagakolekta sa information. Ang tulunan pod, no, murag na ay duha ka balay nga totally nga na damage, no, nahatma. Pero tan-aw siguro base sa quality sa pag-construct. Opo.
1: Pero wala may naangol nga tao.
0: So far walay reported, oh, wala sa Cotabato province, walay reported nga mga tao nga naangol.
1: Okay, salamat. Kaya wala gyud kaya atong gobernador permi ginampo bilang inahan sa atong nga province nga walay mamatay, no?
0: Yes,
1: sa dili maayo, no, sa sakuna man or sa kriminalidad, mo na ginampo gyud permi sa atong gobernador sa Emilio Lataliño Mendoza. So let's cooperate and work together nga kana nga pag-ampo ma-realize gyud through the leaders sa atong mga munisipyo, no, o sa atong mga kabarangayan.
0: Oh, down na to dito sa mga parents, leaders sa mga pamilya.
1: Sa family, no. Take care kaya pag naay mahitabo sa inyo nga dili mao ora pangit, konektado kitang tanan. Style, especially atong leader, masakitan siya o maproblema siya. Of course, no, makita may constituents niya, so let's work together. So okay, kana atong istoryahan kanang lindol kay mo magini bag-ong nahitabo karon, few days ago, no, Birnes na laero, no.
0: Yes,
1: 4 days ago, no. Murag pas-pas lang adlaw. So katong mga naapektuhan, of course wala sila kurente, tubig, signal. Siguro ang signal siguro nabalik na karon.
0: Oo, murag siguro after katong pag-shake siguro mga pila na mga minutes or hours nagbalik na siguro.
1: Kay
0: sa Facebook makita.
1: Oo, nanggawas naman ang mga account sa Facebook, no, tong dito sa Glan, dito nakita gyud nato nga nag-ukab gyud ang mga yuta sa kabukiran, no. So kahadlok lang maisintro ka dito, mahulog ka dito sa pag-abri sa mga yuta dito sa Glan area. So nakahadlok
0: mga tulay,
1: mga kalsada,
0: mga
1: buak, mga daot. Oh, no, so na mauna to, no, so dako nga damage ni nga lindol, kaya kaning lindol is 7.8
0: magnitude.
1: Og naay mga uban nga mga dagat hantud karon, wala pa ni balik ang tubig. So murag pagtanaw na ko, feeling ko yung ani, murag katong tubig nahigop dito sa buslot siguro.
0: Oo,
1: sa pag-slide sa Cotabato Trench, doon na ang tubig dito. Nga wala na nakabalik sa mga pangpang, especially sa Glan. Oo, itong beach area nila, karon wala pa.

0: kaya babalikan ng tubig.
1: Until this
0: time, ganina nakita na ko sa nag-Facebook dito nga ang ilang dagat nga dapat diridapit, wala na tubig hantod almost so, pila ka 100 meters. Oh,
2: pwede sa nga gisoy
1: pang pangagpas na tamanon lang ang pangagpas. Oh, oh.
2: Pwede sa nga gisoy or nitaas ang seizure.
0: Pwede na to the one, itaas ang seizure.
1: Ang seizure, so ang tubig la naka,
0: wala na
1: nakaabot.
0: Anak lang na duha, no? Itaas, itaas pa.
1: Pero aron na panandaw.
0: Kay napay mga skwan karon, mga baybayon karon nga wala pa ni balik ang tubig. No, pila nakaadlaw. Kay usually man na 24 oras lang man ang high tide o low tide. Unya hantol karon na low tide naman gyud sila na may tubig.
1: Wala na diyan ibalik sa tong
0: wala
1: before naglindol dito ang
0: after ila, naglindol ni hupas ang tubig. Wala na ni balik
1: sa permanent nga tong normal.
0: Wala na ni balik, no? So mao po to at least na alert sila kay basig magbalik to magkaroon og tsunami. So kana atong istoryahan karon ang kaning mga earthquake na pinaka grabe nga nahitabo diri sa atong lugar sa atong nasod. No, istoryahan nato ni sir. Ang una no kani siya ang ginatawag nato nga 8 ni siya, no? 8 Richter scale, no, ang kakusog kani sa Muro Gulf. Sa Muro Gulf ni siya. Mo ni ang sugpon sa kaning Cotabato Trench. Gikan mo sa Cotabato City hangtod sa General Santos City. Yes, mo ni ang Cotabato Trench.
2: Pero ang cause kuan gyapon ang ato ang Cotabato Trench.
0: Cotabato sugpon man na siya.
2: Pero katong Muro Gulf, katong sa Gulf, sa Gulf sa Muro, mao na to dito nitabo katong tsunami.
0: Mo na siyang pinakakuyaw kay pinakadaghan og namatay 4761. Gabi ito siya alas 8 sa gabi paglinog unya nag tsunami unya murag dili pa man ta siguro prepare ato ka una kay sa una 1976 pa man siya August 16
1: tidal wave pang tawo
0: no?
1: Tidal wave
0: so 50 years no from now karon 2026 kita no 50 years ago nahitabo nag-uyog po ning Cotabato Trench kani ang Muro Gulf ang igo og ang anong daghan ang namatay ang ani kaya nangatulog ang tawo unya paghubas sa dagat mibalik ang tubig.
1: Yes sir.
0: So nalumos ang mga daghang tawo. So kana mao na siya ang number one nga pinakagrabe.
2: Pero ang Muro Gulf, amo to ang daghan kayong namatay. No? Pero yun ang libak ato siguro sir. Base na piktuhan po ito katong mga tao.
0: Naapod. Pero daghan kaya dito sa Cotabato City area ang grabe yun ang namatay.
2: Sige, yes sir.
0: Ang sunod, ang 7.8 na siya.
2: Maglut,
0: 1990. No, sa Luzon Island. July 16, 1990. Ang namatay is 1,621. Sus, okay? So, mauni siya ang pangatulo. Pangadwa. Ang pangatulo, pinaka isa kakusog. 6.4 ni siya. Do dili kayo sa kusog, pero ang namatay is 1,000.
1: Dadahan kayo kay Manila, Manila.
0: Oo, pero kung tanawin mo, kuya kay ano siya, kay kanisya, 1863 pa.
1: Awa.
0: Do kay na. Kastila pa ni. Mga Kastila pa ang tao diri sa Manila, June 3.
1: 1891 ta na 1898 ta nagkan, di ba? Malaya. 1894.
0: 1900 na. no. So 1800 pa na siya, 1863 sa Manila, 6.4 ang lindol. Unya 1645 November 30. Dito gihapon sa Luzon Island, 7.5 ang namatay, 600 to 3,000 ang na-record ng namatay, no? 1645 ha? 1645. Mga Kastila pa. Ang Kastila dire kay 1554 man so during the Spanish area, no?
1: Dapat dire si Magellan, di ba, kay 1551?
0: No? So 1645 ba? Kita na to, naada po yung dako nga lindol sa Luzon Island. Unya itong 1924, April 14, no? 500 ang mga namatay. Diri sa Mati, no? Dabaw di Oro, 8.3. Kusog kayo?
2: Kusog kayo.
0: So muna itong nag-lindol kita dito sa Cebu, nag-react ang kaning kwan, nag-react ang kaning diri sa Mati area o sa Occidental mo ni sig sugpon po ing ani. Unya ang isa pod 7.4 sa Lanao del Sur 1955 no April 1 465 ang nangamatay. O kaning sa kasiguran sa Aurora 1968 271 ang namatay. 7.6 po ni. Kusog po siya.
1: Magnitude
0: 7.6. O naapod ta sa Bohol, Cebu. O October 15, 2013. Na 222 ang namatay. 7.2 po. No, ang naigo. Ang kakusog. O niya 2012, February 6, 113 ang namatay. Sa Negros Oriental. 7.6. Unya ang pinakabag-o nga daghan og nangamatay kadtong atong kiadtuan no September 30, 2025 no, last year no, so 79 ang recorded nga nangamatay dito sa Cebu no 6.9 og karon na 7.8 no diri sa atong area sa South Cotabato. So karon na nagadagan na og 30 plus ang namatay, so basig maapil ni siya sa top 20 ning nahitabo karon.
2: Pero wala lagi dira sir kato akong nahinumduman nga nagluhod ko nagana jud ko. Lord, mao na jud siguro ang katapusan no.
0: Ang unsa to?
2: 2019 na earthquake diri sa ato.
0: Kwan man to, murag ang wala kay namatay ato.
2: Oh, wala
0: kay namatay.
2: Kanang di ko alam kung ano namatay. Wala kay namatay.
0: Ito sa makilala.
2: Oh, makilala og pulunan.
0: So murag kwan lang man to. Wala kay reported na namatay ato.
2: Oh, pero may mga buildings na damage.
0: Kani, atong kikwan nato ni siya kay tungod sa nangamatay.
2: Ay, okay,
0: gi. Tungod sa nangamatay.
2: Pinakadagan, di ba? The most devastating
0: earthquake. Daghan nga namatay nga earthquake. So muna kita nato nga naagya po ni 1863 1645 no. Kay tungod ni siya sa recorded nga nangamatay tungod sa lindol. Oo. Kani magod sa Manila no 1863 tungod po ni sa tsunami. Nag-tsunami po dito sa Manila. Muna na nangamatay almost 1,000 tong 1863.
2: Yeah.
0: So kana no ang mga history kung akong ingnon lang kung kwintaho nato ni siya. Gabalik-balik bang guni siya?
2: Natural maguna sa.
0: In 10 years, in 50 years, in 40 years. Gabalik ni siyang lindol sir
2: ko to. And every day sir, may mga earthquakes na pero hindi na natin field. No?
0: Okay, good may nga.
2: Kusog,
0: Pero kanang kusog yun, do, kung tanaw na to, mutuog yun ko yung ani, tanawa. No? Kaning sa Morogulf, 1976, karon 2026, 50 okay. Years ago. Oh. So, kaning mga kuyo, pare aning 1990,
2: mag 50 years
0: sa kanos sa ang 50 years aning
2: 1990
0: 2016 oh ang ana di ba oh so 1955 1968 so these things nga mag-usab na siya na possibility nga mag-usab kay true history gabalik-balik yun eh
2: kaya sa science sir ana pa lang gina-explain ni DOST Pag-asa that's why nga gina-predict ganit nila nga from na apakatong since sa mga pinapaka years hangtod 2050 ata nakatong si the big one nga wala paabot bitaw sa sa Manila no medyo mayroon may makita sila nga moabot pero dili lang nato wala patay instrument
0: kung kanos agyod pero
2: balik jud siya
0: bantayan nato kay base dire sa atong data karon no 1863 1645 sa Manila sa Luzon Island 1990. So, andaman na to. Dili man siya panghadlok, pero ang punto, nga nung na ito yung ane, para andaman, maugani ito na yung mga drills, ito yung mga practice, kung in case nga mahitabu ni yun sa atong buhaton, para dili ta maangol, no? Makaprepara ta. Nga naman ganun sila mga nangamatay ni, based atong study, because wala sila ka-prepare.
2: Yes, sir. Kaya ang uban na nagabii man ay tabok
0: tulog. So, gabii. Katong na tsunami.
2: Even ang saan mo ka-prepare, kaya tulog man ka.
0: Igo, o kaning Manila nga tsunami sa una, wala man sila nagpadaplin sa dagat. Nagnalipay pa silang nawahusdan. Pamyanik pa, kalit ang tubig balik. Nakalumos.
2: O nga, daghan kayo mga isda nga nabilin sa sa bato.
0: Wala sila kabalo, nga nibalik, mubalik tong tubig. Mauto, daghan ang nangamatay ngayong ani. So mo ni atong ginahimo through science na we learn nga dili na ni mausab.
2: Muna unya ginahatagan tag mga mga knowledge o halimbawa kung naglindol kung nasa daplin sa
0: dagat
2: tanawon kung mag-atras diri ang tubig
0: saka na
2: mo sa pinakataas na area ninyo kay ay posible nga mo
0: tsunami. Mo na siya. So from that learning mag-ubos na ang mga pagkamatay, no? Mo na padayon ato mga training, no, sa earthquake drills na to and other drills na to. Unsay purpose aning drills na to? Para dili kita mga matay.
2: Yeah,
0: kung naa kita sa building, ginatudluan kita,
2: double
0: and co hold, unsa man, para dili kita maangol, no, mag zero ang ginatawag na to nga casualty. Okay. So
2: of course, ang national muna sa ang ginakuha na to, ang target na to nga every time nga may tabo nga mga yun ana, dapat zero casualty na dyan.
0: Maski siling nila nga bigwan na, no? Maski bigwan pa na siya, kapag kita mag-unite, kita nga magtinabangay, kita prepared, no? So walay maangol sa aton. Probably na yung mga properties yun yung madaot, mga balay, mga kalsada, normal pa gina, di haraman gina.
2: Mabuhat pa man ako
0: sa? Oo, pwede na ito mabuhat, pero ang kinabuhi mong good, nga, kunoy, maipit ka diya sa puste, or unsa man ang matay, di na ginmabawi. So muna ang goal, ang purpose nga nung naatay study, naatay research, naatay science, nga gina istudihan na to, kay para ang atong kinabuhi, happy kita. No? Dili ito magubot. Okay, so ang atong oras is sa alas 11:57 niya urut na magila tayo sa kauras. Sir, nakapay pagukod diha nga mga iistorya ni mo?
2: Yes sir, nakapagukod no katong mga naghatag niya para sa tulong at pag-asa para sa naapektuhan sa 7.8 earthquake no dito sa Sarangani.
0: Na ina-update na
2: ina-update no si Biongkile Antaw no murag maghatag og
0: 200 sacks
2: at 10 kilograms. Then si Monsanto no 50 sacks at 25 kilograms.
0: Ah, Monsanto ka ng restaurant.
2: Yes, so mga kapitanan sa Angas. Kapitanan sa Angas. Ito nang i-vlog na kayo basin.
0: Okay. So muna, no, nagkataon ng individuals nga magtabang or mga companies nga magtabang, open gyapon kita. Ipadala lang ninyo until unyang gabi kaya siguro unyang 12 o'clock mag-i-close na nato to itong mga dump truck.
2: Sige. Okay, fine. Eh sama karga.
0: Oh, no kay dili pud ugma na i-akwan ha kay unyang alas 12.
2: Malarga
0: na. Oo, unyang alas 12.
2: Mag-relax man on da.
0: Tabang
2: na adi. Ato ang dapaton kay
0: tabang man. Oo. Pero kung naamo before unya no,
2: before 4 or before 3 sa afternoon kay holiday man, di ba?
0: Oo.
2: Hindi na sa mga hatag unsa unya nganong pabuton pa man gabi kung ayara man kang hapon.
0: Oo, ida na na dito kay siyempre magpahuway po dito mga nagkakarga dito mga abantiros o mga volunteers na to mga drivers na to sa dump truck.
2: Oo, nya paglihin mo dito uy ako ang bugas o tulo rin niya kaya pa man eh maabot na po bugas na ako sa simana padalasan ako ng kilo ba
0: so okay so thank you sa inyong pagpaminaw be safe kitang tanan sir Toto greetings na bago ito mag close
2: oo gani salamat sir plus magkat paunta ito kung sa angay buhato na ito kung maglinog no kay kung basta remember no pag uyog dili dyan tamo hadlok no dili dyan tamo maging kalmado lang ta. Perform nato ng duck cover and hold kung nata sa sulod si saka building then aware ta permit vigilant na sa mga mahulog mga bagay tanawon ng nato na sa dapat gid ang una relax gid permit para makahibalo ta kung sa nagapay pahitabo sa tong palibot no kung may linog so wala namang joy oras gamay lang jud mao ni ang inyo ang abang lingkod no
0: abang
2: lingkod abang lingkod si Totoo Bitoy si Kapore Junior nagaingon nga magtinabangay kita tanan para makabot na to ang gusto na to nga makabot mayong buntag
0: kay kini yung temporary host nga taga Carmen ang prinsipe sa gugma o kalinaw si Prince Carmel Acosta love and peace sa inyong tanan plus safety sa inyong pagbiyahe sa inyong balay sa inyong pag-uma sa inyong pagtrabaho o sa paghigugma sa matag isa ka na
2: isa.
0: Wow. Okay. So kini ang atong programang
2: Bantay Taymidad
0: sa Gitbuhay
2: sa Puso
0: ng Serbisyong Totoo.
3: at inyo pong napakinggan ang isang oras na programang Bantay Kalamidad sa Gipbuhay sa Puso ng Serbisyong Totoo. Hanggang sa muli, maraming salamat.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayo adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makig-uban na usab kaninyo sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine, dunay taas nga antibacterial, antiviral og anti-inflammatory properties. Epektibong haplas alang sa daghang mga balatian sa panit, sakit sa kalawasan, rayuma ug uban pang ginahambin nga balatian. Gamita kini pang haplas, mga higala. Dunay katakos ang Yaki Liniment Oil nga patyon ang mga bakterya, virus, fungi ug uban pang hinungdan sa mga sakit tungod kini sa epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kung duna kay diabetes o pagtaas sa blood sugar, mga higala, likay gyud sa mga makasamad nga butang ug maturukan og mga katul-katul nga magresulta og pagkasamad. Hilabi na ang pigsa nga gikan sa bakterya nga Staphylococcus. Kay delikado kini nga posibleng magresulta sa amputation kon pagputol sa parte sa lawas kung dili na maayo ang samad og malikayan nga mukalat pa sa laing parte sa lawas. Una, kontrolon ang pagsaka sa ihap sa blood sugar pinaagi sa healthy diet. Likay gyud sa mga tamis, parat og tambok nga mga makaon. Himuon ang regular exercise, batasanon ang healthy lifestyle. Unsay ang ngayon nga himuon, mga higala? Ang pagpakusog sa ato ang immune system pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon. Tungod gikan sa bakterya, fungus, viral ang mga nuka-nuka, batasanon ang kanunay nga pagpanghinglo sa lawas o kaning ginatawag na personal hygiene. Kanunayon ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil bago matulog, hilabi na sa dunay mga katol-katol aron dali kini mamaayo. Timan ihigala nga kung sayo nimo mapunggan ang mga balatian, malikayan ang mga komplikasyon o lain pang mga balatian. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
2: Yo ang atong likod, sakit daw nga ito katarong og tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang sinudanan at tumagbangon lang ko anong doon pagsayuban. Hila ko siro at hindi naman dito kalihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
3: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyang daw.
5: Tapos?
4: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
5: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
5: Kung sa gigamit yung mga haplas?
4: Yes, ingin.
1: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato, kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Kung pagbuntis ko, sige ako kaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali na niya itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil, di hapon.
0: C-H-I-K-L-Yaki
1: Tungod ni ini, mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami, mawagtang ang inyong balatian. E-text lamang ka na sa 0928-667-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
7: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
7: Mommy Joy.

minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha, ano? And sa tanang nagapaminaw, maayong hapon and welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy dahil abala pa rin po ang ating mami. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlaw ng Biyernes. June 12, 2026. Nako, holiday ngayon ano? Araw ng kalayaan.

And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlong natauhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come, especially kay Ate Daday nga nag-celebrate sa iyahang birthday today. Maligayang-maligayang pagbati po. Siyempre, binabati din natin yung ating mga ka-joiners na nag-celebrate sa ilang anniversary, no? Maligayang-maligayang pagbati din po. Congrats sa inyuhang gugma. And of course, sa mga pusong sawi, binabati din natin yaan dahil araw ng kalayaan ngayon. Oh, anak ang gandang life, di ba? Malaya ka na sa kanya. Congrats, char lang. Anyway, sa mga gustong bumate, ang ating text line 0962-854-8443 o di kay magmensahe lamang sa ating Facebook Live, Joy FM 102.3. Alright, 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy tayo. Hello kay George Tikalan. Jim Jim Pasukan, good afternoon. Naanapod ko din hi. Shout out lang po iyang mga igsoon nga naa karon sa bukid. Kumusta ka mo diha? O shout out po di ay sa iyang uncle nga si Jim Boy Bungadon o sa tanang mga nagapaminaw diha. Ambi mo kanunay. Hello po sa iyang mga igsoon nga naa karon sa Bunawan nga nag-work. Amping perme, bahalag wala niya ni wala kagiyagi ampingan. Ay, may hugot. Shout out po dahil na ako iyahang uyab diha nga si Jomeline na sugnuan na nakakaroon sa work amping perme kay giampingan bayati ka. Ah, hugot kayo ni si ano eh, Jim Jim. Masa di ka, Jim? Salamat sa pagpaminaw ni mo diha. Love ka na lang. Salamat sa pagbasa o request ng song dadalhin para kay Jomeline. Joke ay Cook Jess. Good afternoon. Shout out from Luzon. John Lloyd Iligan Udong. Hello sa mga taga Sitio Tigbawan, Binondo, Baganga watching from Baganga, Davao Oriental. Bilingan Kadangdang Adele. Shout out diri sa akong mga kauban nga nagalingkod-lingkod while nagapaminaw sa imuhang programa. And Emeline Agimutanding, shout out sa iyang mama ug papa sa mga igsoon nga naa karon sa Butay. Salamat po. Watching from Baganga. Dines Faeldonia, shout out mami, apil sa iyang papa nga nagahimo og pan sa iyang bakery and sa iyang manghod nga si Penpen. Watching from Matalam. Oy, hello hello no sa mga taga Matalam, daghang tagsuking tigpaminaw din ha. Thank you so much. Agbot silat, maing hapon. Hello sa mga taga-Kaliyongan.

nessa. John John Magno Vlog. Good afternoon, shout out sa iyang uyab nga nakakaroon sa Davao nga si Limindo Grace. O diba, healthy love life si John John. Sana on. Benjo Abdul Kadir, salam po. Salam kapan sa laki mga sulid pagalikosan sa Rahamuda family Abdul Kadir. And Sara Pino di Masingkil, assalamualaikum. Mami Joy, shout out dala sa Dimasingkil family diha sa Pikit. Request lang ko song kung Shama ni TJ Monterde. Supran, Apuan, Andrea Jane Pesukan Bungadon. Good afternoon. Shout out sa iyahang Well J Bungadon na nakaroon sa iyahang work camping kanuna. And shout out sa iyahang Ate Riza May Pesukan Bungadon na nakaroon sa Caraga. Shout out po na to iyahang manghod nga si Marvin Pesukan na nakaroon sa Bukid. Amping mo diha kanuna. Salamat sa pagbasa request ng song dahil ikaw.

maganda, Rosalie Diaynon Mabandos. Shout out from Danawan, Mami, Jomar Banugan. Hello. Lilingan Kadangdang Adele. Shout out. Dala sa Manay Davao Oriental. Salamat po sa pagbasa. Jai Sai Montero. Sa mga taga Bao Alamada, Mami. Good afternoon. Puno Ognicor Family. Kag kay Papa Abel. Maayo nga pagpaminaw din ha. Giselle Digaynon. Good afternoon. Shout out from New Bataan. MJ Luna. Shout out Davao City po. Ame po. Hello Ame. Kok Jess. Maying hapon po. And Emily Agimod Tanding, shout out sa iyang mama ug papa sa mga igsoon nga naa karon sa butay. Docs Las Camana, good afternoon. Hello sa mga taga Bitanagan, Old Makupa Manay. Hello sa Masangid family, Las Camana family, Mandaguio family, Donato family, Baka family, Charla. And the request ng song, Bakit Ngayon Ka Lang? Thank you po. Good afternoon! Hello kay Villa Sita Kaligunan and sa tanang mga naminaw diha sa Davao Oriental, especially sa iyahang bana na si Rod Rupel Kaliguna ng PM Sobrecarica Raga. Doms Lux Kamana. Ayan, parang tapos na itetsa, no? Good afternoon, Mami. Pahingi ako ng advice. LDR po kasi kami ng boyfriend ko, Mami. Nagtatrabaho po siya sa ibang bansa. Pero, nararamdaman ko po na parang may nagbago sa amin, Mami. Alam ko naman na mahal ko siya at alam ko naman din na mahal niya ako pero hindi na po gaya ng dati yung pag-uusap namin. Gusto ko lang po sanang manumbalik kung ano man yung dati. Kaya lang parang ang hirap, Mami Joy. Minsan nabubore na rin po ako sa sitwasyon namin. Pero kaya ko naman pong maghintay para sa kanya, Mami. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. And the request ng song, Magkabilang Mundo, yung Jai Rilim. Okay, hello Sender, good afternoon. Alam mo, anak, yun ang long distance relationship, Sender, no? Lisod, good kaayo na kung ikaw, dili ingon anak ka, kusgan ang inyong pundasyon sa gugma, diba? Magbulag man gani nang naa sa duol, kanang magkita adlaw-adla, mapulaan man gani sa usag-usa, labaw na gid nang naa sa layo ang imong uyab. Sa mga panahong minsan may problema ka, gusto kang may kausap, gusto kang may kasama, unya siya naa sa layo, unya lahi pa gid mog oras, sabi mo nga sa song request nimo magkabilang mundo, magkabilang oras. Diba, kung dari buntag, takabalo, basig dito pikas, gabiin na sa ilaha, or kadlawon na sa ilaha. Buntag dito, kadlawon po sa imuha, so talagang mahirap. O hindi kayo mag-e-effort para sa isa't isa, ha, Sender? So, ana, kung ako nimo, imuhagin ng, mag-istoryahanay mo, maglaan kayo ng oras ng boyfriend mo, mag-explicar ka sa iya sa imuhang gibati, nga ingon ani, mahal kita, pero, char, nanay pero, di ba? O kasi kung hahayaan mo lang, yan kasi isa sa mga rason na bakit na-fall out of love yung mga long-distance relationship. Like, kanang ang oras ninyo sa isa't isa nababawasan, 'di ba? Hindi na nag-e-effort yung isa. May rasugod kay bahala, sige magsigid ka pulaw kay para nimo dai, para nimo dong. Unya sa katagalan, parang syempre naanad na sad kagamay. Unya kaning kapoy na pud ka mo matag kadlawon. O di na gid mo magkita-kita ana, 'di ba? So kailangan talaga consistent yung effort ninyo, bisag naa sa layo ang usag-usa. Maipabati gihapon ninyo sa isa't isa yung pagmamahalan ninyo and kaya ninyong maghintay sa tamang panahon nga maabot ang time, makauli siya, magkita mo, di ba? Maging happy kayo, maging enjoy kayo, love, love, love, ganun. Oh, yun, gawin yung inspirasyon yung isa't isa, mag-usap kayo sa mga goal ninyo, pag-usapan ninyo yung future ninyo. Ug naa mang galing panahon nga dili gid mo magkita kay gani, lahi mo oras,
nagtatrabaho din naman siya doon, syempre pagod din siya, ikaw man din pagod ka rin sa mga imuhang obligasyon po sa, 'di ba? Inyong kanya-kanyang obligasyon, kanya-kanyang priorities. Napapagod din tayo minsan. Pero dapat pag-usapan, ma-explain dito sa pikas nga, oy pasensya na ha, wa gid ko ka ano sa imuha ba kay ingunani manggod, ikapoy manggod ko gud ingunani ingunana, nakatulog ko unsa ba diha imong rason. Ana gud, ug siya man moingon pud sa imuha, 'di ba? Ana manggod na gyud, kailangan kusgan gyud ang pundasyon sa inyong gugma. Kasi kung hahayaan mo lang yan, kinaanad naman ka, basig one day, makamata na lang kag na full out of love na lang ka, labaw na gayod. Kapag ka may nag-e-entertain, na nag-aligid sa kilid-kilid, unya ikaw, ga-entertain po ganiya, o sa dihang, gimingaw ka sa feeling na naakay uyab sa dool. Ay! O, dalagin ang musulod ang mga problema, kasi nga, hindi ka na nakafocus sa unsay na sa inyong duwa. Labaw nag-nanay sideline sa kilid, nanay nag-birig-birig, kunya naglaan ka ng time doon, ay, na-wrong, diba? So, kinahanglan yun sa gugma, labaw na sa long-distance relationship. Number one yun din ha, ang komunikasyon. Kailangan yun talaga ng komunikasyon, ng communication ng isa't isa, mapag-usapan ng inyong adlaw, kung dili mang galing, ganang alam nyo ba, kahit gani, dili mo mag-istorya sa usa ka adlaw, pero kahit tungod aminado man ka na mahal mo siya, kaya lang na, di ba? Ano ba? And syempre, ikaduha din na ang top 2 na ko ang inyong tiwala, yung trust ninyo sa usag-usa. Kaya bisan di, sabi ko nga, kahit hindi kayo nagkita or nag-usap anang adlawa or sunod adlaw, alam mo na nagtatrabaho siya doon, di ba? Imuhang, kung gali, kanari, syempre, normal, mabala ka, mangyuta, ngayon, ala, ano manino? Pero syempre, ma-update po ka, oy, mo chat po ka nga, oy, ingunani, ana, di ba? And of course, pagkakatiwalaan nyo yung isa't isa, labaw na may mga hatod-hatod storya sa mga common friends, sa mga family, para magbungkag ang iyong relasyon, ayaw gid mog paminaw, charot lang. Bitaw, kamong duha gyud ang maghisgot ana. Kung naamang galing mga kacharcharan nga nahitabo, inyong hagin ang hisgotan, istoryahan, pangutan-on, para makapag-explain naman ang bawat isa kung unsa may problema, okay? So, andun yung tiwala eh, no? Dili gyud na pwede nga mawala na sa inyong duha. Yung komunikasyon, yung trust, at ang akong top 3 dira is yung pagiging loyal ninyo sa usag-usa, ha? Loyalty ninyo, girl! Ana lang, maging loyal kayo. Sabi ko nga, kapag ka na'y nagabirig-birig sa kilid ni mo diha, girl, or sa bani aktor, ayaw yun pag-entertain, di ba? Ay, wata ka sa balubang, yung tawag nga tukso, layuan mo ako, ganun. Di ba? So, dapat, loyal yun ta sa atong uyab. Huwag na ang galing mag-atik-atik sa kilid, di mo din dritsoon, ay pasensya na, ha? Nabay ako'y uyab sa layo. Huwag ako asyang gigugma, mahal ko siya. So, dili ko gusto nga hatagan siya grason para magselos or ang sabay na nahunaon. Ana ba? Maging honest din ka sa mga taong gabirig-birig din na kay loyal ka sa imong uyab. Cha-cha. Diba? So, yun. Actually, marami pa eh. Marami pa talagang mga tips na mga ano na pwede mo i-google, pwede po. Pero para sa akin, yun lang talaga yung top 3 para sa mga long-distance relationship. Kailangan talaga number 1, communication, trust ninyo, loyal kayo sa isa't isa. Na lang ng tulo, okay na kayo na. Kaya na kaya ninyo masurvive ang long-distance relationship. Kasi, aminin natin, talagang kukunti lang yung mga nakakapag-survive sa ingon ana nga relasyon kay lisod gyud, labaw nag kanang dili maka unsa tawag na di kapugong ang usa sa inyo, ay nako lisod. Okay, so yun girl, at saka isipin mo rin ha, hindi naman forever si boyfriend andun na nasa ibang bansa. Syempre maabot man gyud ang panahon nga muuli man gyud na, di ba? Unsay rason nganong nag-abroad siya? Syempre para sa future, di ba? Nag-iipon para sa family niya, para siguro sa imuha, char. Di ba, sa inyong duha, together, kung magbinyo man galing mo. Ano ba, nag-iipon para sa future manggayod. Kaya kung talagang mahal mo siya, at talagang mahal ka rin niya, bisan unsa pang mga problema, ayun, yun, magiging kayo talaga kung kayo ang para sa isa't isa, di ba? Pero kung dili gani, daghan dyan ng mga panghitabo na maghihimong rason nga magulag mo. Pero sabi ko nga, kay di makagusto ana, kay mahal mo man kaha siya. So, pangitag pamaagi para
ma-feel niya nga bisag na siya sa layo, mahal mo siya, na ma-feel niya, mabati niya nga talaga maghihintay ka sa pagbabalik niya. Okay, so yun lang yun. Hello sa mga kaway-kaway sa mga long distance relationship din ha, kaya ran na oy. Eh kung di kaya, kasi kung hindi nyo kaya, ibig sabihin hindi gid mo para sa usag-usa, pero kung kaya ra, baka nga naman ikaw na yung the one. Okay, so yun lang yun, tsaka lahat naman ng pag sa sakripisyo, ika nga sa lahat ng pagtitiis, nagud na siya ay na siya ay result or na siya katumbas nga, syempre diba, nagtiis good ka ngayon and after pila ka tuig or let's say 2 years, 3 years o din mo na gyud nang matagamtaman ang kalipay. Bitoy. So syempre sa gugma dili magyud perminti kalipay na magyud na ang pagantos, na magyud na ang pagsabot, di ba? So yun dapat ang maintindihan natin. Og atuwa gyud na siyang i-accept, imo gyud na siyang realidad. Okay? So yun og daghang salamat din ha sender. Og atuwa nang i-play mong song request unya taod. Dahil alauna 35 ng hapon mga ka-joiners.

Diyos! 13 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Jo. Hello kay Christopher Saraza. Shout out sa Saraza family, Danila sa San Nicolas, Rico family sa lokal ng Bulacanon, distrito ng Cotabato North, at sa Iglesia ni Cristo Engineering Construction Department, and sa lahat ng project buong Mindanao. Pagbati mula sa lokal ng Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Ayun, hello po diha nga sa inyo, maing hapon. Jem Paul, JB Banugan, good afternoon, shout out po, watching from Davao City, request ng song, Bakit Mo Nagawa? Ang udsa. Wala, may ana nga title, oy, Gem, oy. Jenny Lynn Madanlo, hello everyone, good afternoon, and shout out sa mga taga Sitio Lanipga, especially sa Madanlo family, Matukol, Masumpad, Tanding family, thank you so much. Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon mommy, shout out po lalo na sa family ko dyan sa Barangay Kigan South Upi, Langkuwas family and Mumalayag family. Shout out din kay Mama Nora Langkuwas Mumalayag ng Saudi Arabia. Robs Madalio Vlog, I'm oo. Shout out sa mga taga Midsayap, Old Macopa Madalio family ug Mandagyo family, greetings coming from Robs ng Buringot. Kisan hasi mamaluba, maayong hapon, Mapia Malolem from Pagalungan. Good afternoon, salamat, salamat. Raquel Bibitkan Sumambot, shout out po sa Madam Bon family, Damian family, Sumambot family, Magandang family, especially kang Bebe og ti Aline nga imong suking tigpaminaw. Salamat sa kaayo, Raquel. Frederick Bundan, shout out from Manorigao, Caraga, Davao Oriental. Hello sa mga taga Rizal, Manay, Davao Oriental ha, maayong hapon din ha. Dori Samungaing, shout out mommy watching from Mati City. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Assalamul Alaikum. Pakisalam lang ang family Aban at Iman family sa Marvel, Matalam Sukran. And Arnel Banugan Sugnuan, maayong hapon, shout out sa mga taga Bantawon Sugnuan family. Althea May Unday, good PM, request ng song Sigurado ni Bel Mariano. Merly Monson Monggob, maayong hapon, shout out kina Mama Diha sa Taukanga Manay, kay Mama Florenda Monson, Wating, permisya tagapaminaw sa inyong programa. Ayan, salamat ha Mama Florenda. Halia Iman, pakisalam lang si Nahaniya Halia Ahmed Ahmad na nakikinig po. Sukran from Bulaw Aban ng Matalam. Johnny Boo Masangay, good afternoon, shout out sa mga taga Sitio Butay, especially sa Masangay family, Lagungan family, especially kang Pastor Gerson, Gerson Pagutupan, ay Pagantupan. Maayong hapon, Robs, ayun. Maldita Antonio, maayo nga pagpaminaw sa iyang ating abuutan, kaayo nga si Ate Lizelle Antonio Perez, Jeneline Antonio, Ate Ronaline Antonio, salamat po, watching from Boulevard, Davao City. Robert Ranes Katagasan, request ng song Paminsan-Minsan ni Richard Reynoso. Villasita Kaligunan, shout out sa iyang mga apo na si James Puwal Buwal G. Gaudan, Angelito Gansa, Mikey Nihel Audan, Shaira Gre, Ivanias Gansa, Atina, Ivanias Gansa ng PM Sobrikari Caraga og sa Umani family, Kaligunan family, Gansa family, especially sa iyahang Bishop Ramon Dagansam family og UPC ng PM Sobrikari ang nag-shoutout si Villasita Umani Gansa. Ayan, ako ubay-ubay gid ni atong mga greetings. It's me, JR Husto. Shoutout kay Ken nga nagamasa
dira sa sitio sa Ngapitsyon, Caraga Davao Oriental, nagatrabaho habang wala pang klase. Request ng song, Kalapas Tanganan.

kay Annaline Adolfo Tapioc din ha. Good afternoon. Shout out sa family Adolfo and Unday family, sa mga kuya na sina Marlon Adolfo, Zoren Adolfo, and kay Bernie Adolfo. Watching from City yung Mahantaw. Barangay Kigan, request ng song Only Love. Thank you po. Madis Dave Mabayan Ban, shout out kina Uncle Patanday nga nagalingkod-lingkod. Thank you so much. Judith Madanlo, shout out sa Madanlo family sa City Napo, watching from Singapore. Oy, Singapore, hello po, may hapon din hang aside. Alright, alas 2:19 ng hapon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng sayot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapit sa kadyo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na silay umoy, gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
8: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi ng dating nato ron. Nakai-date no?
9: Oh, syempre, dan always magbita ng kaporma.
8: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
9: Oh, dan di na ta mag-isgota na dan. Kita manimo dan nga idaran ako.
8: Aw, ayo paluya-luya. Eh para dili maipit ba?
9: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ay, nagkamala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
9: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
8: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
9: Nga dan, oy. Murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan. Epektibo yun ba?
8: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati nagyod ni.
10: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
11: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
12: Ako, pagkatapos ng breakfast, Gidiyaki vitamins.
13: Ako rin, everyday, Gidiyaki. Me too, Gidiyaki vitamins.
11: Yan ang mga batang Gidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Gidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy and joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, kinukumusta natin ang ginakamusta nato. Ay, saksak sinagol pre. Ginakamusta nato ang atong mga ka-joiners din na sa mga sweet lovers na mga drivers. Kumusta po ang hapon? Amping-amping po sa pagmamaneho. And of course, sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background po ang ating stasyon. Maayong pagpaminaw, daghang salamat sa inyong hadihang aside. And syempre, maayong hapon sa inyong tanan. Alright mga ka-joiners, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Syempre, ugma na pudpuhon ha, same time, same program, and of course, same station. Bukas ang dedicated to you with Mommy Joy po tayo. Saturday pala bukas, ano? And Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Dear Mommy Joy. Thank you! Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o gamping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili nimo mahimo mga higala, nga bisag kaya man nimo unta. Kay nga no, man ang ginaingon nga huna-huna rana nimo. Namang good boy panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually, dili na mauang hinungdan nga bugo kay. Kini tungod wala nimo na bantayan nga kulang na diay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na. Ginabali wala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bito no, ano na gyoy tao? Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naghuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadtudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga nag-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kumpleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, mao ka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12, mausab kini ang nagamintina na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. O, makakaingong ka nga bisag na akay gina-

0: basa, pero alam mo ba nga may pumapasok, nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid, nag-control sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, greens o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, maghintaon kay nakalimot. Naunsa na. Og pagkahabol sa utok, napurol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Munang ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa bagyo din Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, ang buto ang sarinom ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulo ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops, nako. Wa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhi na lang takutob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot po unta nga makabinipisyo gayon ka mo dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Manang hapon. Mayong hapon diha kanimo kul. Well, anyways, welcome sa itong programa ang Rock Rock sa Joy and Nimi Joyride. It's 5 down 7 o'clock with Diego Manzanas, mga ka-joiners. Ika nga, basta Manzanas, lami. Well, kumusta ang buhay? Today is Friday. It's June 12, 2026. And it's our araw ng kalayaan, mga ka-joiners. Kumusta na? Mayong hapon once more, Kinapawan City and the rest of South Central Mindanao. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig mga joiners, lakasan ng radio set para mag-e-enjoy po tayo with Diego Manzanas. Yes na yes! I will be back only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo singala na uga, nilain mo ako ng kuwiri, ningon ingon na uanting na bughat daw ko. Demo to nga, nagkasalik ka sa akong bala, kapalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagina ko capsule. Narang-arang mo, kuya. Okay na, kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

Philippines, Standard Time, mga joiners. Ganap na ang alas 5.32 ng hapon. Yan po atin sa inang Yaka Herb Capsule and Yaki Liniminso Oil. Diego Manzanas, nagbabalik na naman. Only right here is 102.3 Joy FM, Kidapawan. Basta Joy, enjoy! Ngayong hapon, once more, Kidapawan City. Sa mga nagapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, hello po sa inyong tanan. Nagangang salamat for making us always number one in your heart. And of course, sa lahat ng mga ayan, ka-joiners natin na nakikinig dyan po sa may municipality of Makilala or sa whole province of Cotabato, shoutout sa inyong lahat. Itap ang shoulder sa imong kauban ing nga mayong hapon cool. Mayong hapon tea. Ana ba? Aron nag makati tayo ng good vibes sa kanila, mga ka-joiners. Ganun lang talaga ang buhay. Dapat na-inspire po tayo all the time. Well, sa mga mama drivers natin na umarangkada up to this time, hello po sa inyong lahat. Nagkanteng salamat sa pagpaminaw and making us your background in your radio set habang kayo ay bumabiyahe. And of course, shout out sa mga nakantabay sa ating Facebook Live. Yes na yes, mga joiners. Live na live po si Host Diego ngayong oras na ito. Shout out kay Kagawad Felby J.M. Roa. Diyan sa may barangay Sumbak. Shout out sa Roa family. Maraming thank you all the time. And sa mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tawhan, I do hope enjoy inyong birthday celebration. Yes na yes, dagaghanda o daghan pong bisita. And chat puno na yung pagkahuman. O anak, magiging nabasa na yung mga party-party, mga joiners, naging na yung chat puno. And once more, Kagawad Phil B.J. Roa, paramdam ka naman, men. Ang luod na ko ni mo, men. Well, anyways, shout out din sa Dihapod, sa may Sitio San Miguel, sa Labanero family. And of course, kay May Galimba Labanero, shout out sa imuha diya sa may Saudi. Ay, Kuwait. Kuwait pala. Ayan, maraming thank you. And oras natin, it's now 6 or 5.35, mga ka-joiners. It's now time para ibigay natin yung ating hashtag sa joy. Sa ito ang kinabuhi, mga ka-joiners. Adunay mga butang, murag, dili na to kontrolado. Kumbaga, dili perpekto ang tanang butang sa kalibutan. Usahay malapas, usahay mamali kita, usahay tama. Pero nagay mga butang mapalpak ta kay ngano man nagpataka ra ta mga joiners ba. Patakar tagdasmag ba. Oo, nagpatakar tagdasmag anang tawhan na. O na nga nasakitan jud in town ka. Kung dili nagpataka ra ka og buhat og desisyon nga wala nimo gihuna-huna pag tarong ka joiners. O nang daghag kapalpakan sa life. Ayan, itong hashtag karon sa joy, mga joiners, it's hashtag nagpataka bleh. Unsa itong mga desisyon nyo sa kinabuhi, unsa itong mga panghitabo sa inyong kinabuhi nga kamo nagpataka ragyo din taon. I-share kay Diego Manzanas para ito ang pag-aisgutan later, mga joiners. Hashtag nagpataka blank. Bukas na po ang ating text line. I-send na inyo ang mga komento sa 0962-854-8443. And pwede rin po sa Facebook account ni Diego Manzanas. Hanapin nyo lang Host Diego spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. It's Host Diego. Yun. Ito mo comment ka joiner sa ito ang gi-post na hashtag nagpataka blank. Para pagbalik ni Diego Manzanas unya, ato ang pagabasahon inyong mga comments.
balikan ta mo kay loyal man mo kay Diego Manzanas. Bahala, wa na siya ni balik na ko. Ako ray na sakitan. Ano? Wait, oras sa buong Pilipinas. Ganap ng alas 5.38 ng hapon. And sa mga nagkakape diha, try na niyo ang Kupiaki 3-in-1 and Kupiaki 7-in-1. Para matagamtaman ang tinuod na lasaw sa kape. Loyal ka ba kay Diego Manzanas? Well, if you are one of them, ikaw ay karapat-dapat na balikan. I will be back only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: 102.3.
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaquile ni Mint Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Adungog ko gya, pwede nga na kong kalit, tambalan na ko. I-aplakan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol, no? Karoon wala na, no?
1: Yan ang Yaquile ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-3888.

0: naanapod na sa mga butika.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dyan akong panit. Tamit ako bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
0: ko. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya Sara nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og Yaki sa kabotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa Yaki. Sana sinuhot ako di ko humot kayo di ako din gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murad Bugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot. Maumin nyo'y naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

Oras mong Pilipinas, ganap na ang alas 6:20 ng gabi. Yan po atin sa inang Yaka Herbal Capsule and Yaki Lini Mitoy.

Yes, Diego Manzanas, nagbabalik na naman. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy. Yes. Well, anyways, mga joiners, maayong gabi-i ka na tong tanan. Kumusta ba ito ang gabi-i? Unta, okay lang itong gabi-i? O ga, nag-smile kita? Ano na importante sa kinabuhi, mas kinay mga problema, smile lang. Well, shout out nga pala Sir Loy Rosario. Ayan, shout out sa mga sir. Clear na clear po tayo dyan sa may Bukidnon Road, mga joiners. Andyan po sila Sir Loy. Ayan, maraming maraming salamat. Shout out sa mga taga Buda, Arakan, Kibawe, Maramag, Wow, Banisilan, and Talakag, Bukidnon. And of course, dyan sa may malay-balay Bukidnon, mga joiners, ang lakas ng Joy FM. Wow, nakaka-proud, mga joiners. Okay, once more, shout out Sir Loy. Maraming maraming salamat sa information. Yes, amping sa biyahe, good in town. And of course, sa lahat ng mga nakikinig this time, dyan sa may Mega Markets, Building 1, 2, 3, and 4. Yes, mga vendors natin na after this time ay umaarangkada. And of course, ang iba ay naghahipos na sila, mga paninda ka joiners, kay panahon na para muuli. Alas 6:22 na yun in town. Anang ampingi yun in town yung mga kinita karong adlawa kay balaw na mo, dagan sa palibot, mga down limbs. Ito mga dawat limpyo lang ang joiners ba? O, mga dawlims sa mga hignaguan sa uban. Wala, ginahanglan yun daw ang doble amping yun ta kanunay. Diba? And of course, dyan sa my Overland Terminal, mga bus drivers, van drivers. Yan, up to this time ay bumabiyahe bound for Davao City, bound for Jensen, or bound for Cotabato, bound for Bukidnon. Ayan, pag-amping mo, tanan. Well, maraming maraming salamat nga pala sa Gabaysin family for inviting me last night sa ilang birthday celebration. Diya ka joiner sa may Sitio San Miguel, Barangay Masibulig, Kidapawan City. O sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, kay Madam Gwyneth, happy birthday dia sa may Barangay Kalaisan. Purok jackfruit. Ay, luto ng litson dia. Ay, kalimot ha. Well, anyways, balikan na natin yung ating hashtag sa Joy. Ayun na mga joiners, binigay ni Diego Manzanas yung ating hashtag. It's hashtag nagpataka blank. Alay, pataka report. Well, bukas pa rin ang ating text line 0962-854-8443. Pwede rin po sa Facebook ni Diego Manzanas. Hanapin nyo lang ang Facebook account. Pakishare, pakifollow. Host Diego, spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. It's Host Diego, mga joiners. Wala yung guwapos Facebook si Diego na to. Di ka malain? Eto na! May nagpadala na sa ating hashtag nagpataka. Kunahin natin si 812. Maraming maraming salamat 812 sa imong pagpadala, sa imong comments. Hashtag nagpataka ragjismis maskin dili tinuod. As always, yung panila ang balita gyud daw mga joiners, usahay dugangan, usahay kuhaan. Oh, kanang mga chismis-chismis ka joiners nga kanang na dili legit ba. Oh, na pagabot dito sa nahingtungdan na minusan na or na dugangan na mga joiners mo na nga kinahanglan gyud itaw. Pilio na to ang mga messenger sa ato ang kinabuhi. Mga tagahatod og balita ba. Okay, para dili mapalpak ang tanan. Kaya usahay, dili gyud usahay. Sige. Most of the time nagpataka ra gyud og chismis. Samutan na mga tao nga inggit kanimo. O nga, pataka ra gyud na sila chismis ka joiners kay gusto nila nga hihi

0: niya kung nagani mga tao ngay nana, you have to avoid them. Iwasig din tao ng mga taong inana kay aron magiging niya hapsay ang atuang panginabuhi adlaw-adlaw. Dili tinuod ang amigo ang mga taong inana. Mga choose the best person in your life. Kanang trusted jud kayo nimo ka joiners. Ayaw jud pagpatakag hatag sa imong trust. Kay lisod na jud tao na mabalik.
1: May tama ka.
0: Yes, sabi ni Arnel. Shoutout kay Arnel. Shoutout sa mga diha. Daghang salamat sa pagpadala. Hashtag nagpataka. Sani? Hashtag nagpataka pa-deliver og parcel. Wa na mi gikaon. Kani siguro reklamo niya yung partner kay sige rag-order. Tawad na lang. Ayo! Na kay parcel. Ano ba? Tunang na lang po nga ka na mapitos kita sa kinabuhi. Grabe cancel. Okay, unsa to makitaan sa TikTok, sa social media. Matik man dahil mo order man dahil. Add to cart! Ano nga, hinahinay lang sa pag-order kay lisod kayong panahon mga karon ka joiner. Sumot na nga na yung mga calamities. Hindi yun na to matagaan ang panahon nga kinahanglan yun in town tag enough na budget para matustusan na to ang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Kay not all the time aduna kitay kwarta. Dapat kato ato ang gastuhon ka joiners, kato lang mga needs nato, dili tong wants. Diyan na musulod ng wants kung sobra-sobra na tong kwarta. Pero ang tao manggod ambisyoso. Unsay naa sa uban iapo nang gusto makuha. Mo na ko ambisyoso kita, maningkamot kita magdouble tiil, maningkamot, maniniil. Aron mag-income tag sapat. Di ba wow? So ana pagpaningkamot, dili sa isiki garag order tapos why lihok. Igo call. Well, sabi ni Sheila, hashtag nagpataka rag answer sa exam. Pirti baya na kong kopya. Normal ka na sa mga estudyante, samot na katong walay study. Wagid gintaon, gibasa ang mga gitudlo ni teacher. Wala, pag abot sa examination, nagpataka na lang yun in town og answer. Kay wamang yun na balaan ang tamang answer. Kay why study? Wala, mangopya na lang yun in town. Ay, mangopya na lang yun in town. Yang ikopyahan ka joiners, labaw po dito nagpataka og answer. Hoy, shout out sa mga students natin ha sa Kidapawan City Division and sa Province of Cotabato Division. Ayan, hintay-hintay lang po tayo. Magre-resume na po yung klase po sa Kidapawan City this coming June 15, 2026. Kasi yung first day high natin ay may sad to say. Unfortunately, mayroon po tayong calamity na siyempre unpredictable yung earthquake natin. So, ingat po tayo. Ligtas ang may alam. So, yung mga trainings natin dapat i-apply natin if there's calamity. Yun! So, prayer is the best key para malampasan natin lahat. Ay, sabi ni Janjan, hashtag nagpataka og pangharvest maskin dili iyahang tinanong. Ay, dagag maigo ani. Samot na karon gating bunga nag mga prutas ka joiners, gulay, prutas. Ayag din taon mo pagpataka pangharvest kay basig niya mapabarangay ta. Ipatawag tang kapitan. Nganong gipatawag mo ni kapitan? Kay namo po sa iyahang dili tinanong. Unya nasakpan man sa iya. Adto diretso sa kapitan. Gusto ta mukaon og mga prutas mananom kita. Aron na naa kitay pagharbison ug madamlag.

0: O, pwede mag-yapon mga harvest ta, pero mananghit tas tagiya.
1: Cool, mga yun, bigkuan, cool. Kanang prutas cool.
0: O, kuha lang diya, okay na! Matik na yun, ha? Well, sabi ni 556, hashtag nagpataka rag panguyag. Ay, kisa may nagsigig patakag panguyab diha, maskin dili siya sigurado sa iyahang pagbati. Kana ba yung inana, no, mag-result into ano, kanang negative. Nga dili ginintawon magiging successful ang relasyon kay ngano man nagpataka ra ginintawon kag panguyab maskin dili nimo love. Aron ipakita lagi nimo nga kaya na ko ni siya, pasugton na ko ni siya. Kaya na ko ni makuha ang iyahang oo. Oo, naman na nga, kinhanglan, ano ka nang plan well. Planuhon yun ni mo nga. Isipon ni mo nga, love ba na ko siya or dili? Before you will take an action. Okay, always yun taon mag-result into negative. Last tayo ka-joiner, sabi ni Inday. Inday ng buhay ko, ikaw ay nasaan? Hashtag nagpataka ras iyang kinabuhi maskin wala na namao. Unsa magin yung tao na Inday ay. Nga na nagpataka magin tao kasi imong kinabuhi wa na namao. Wala kinahanglan gitin taon kanang atuang planuhon atong kinabuhi kung unsay dapat buhaton aron kita magiging successful in the future. Step by step ba ayaw pagpataka o kanang unsay tawag ani kanang abot sa pangandoy maskin wa ka nagsugod sa start. Nagsugod sa start. Dapat iplanuhon gyud mo step by step aron dili ka magkamali sa imuhang mga decisions kinabuhi. Hashtag, yes, sabi ni Ian D. Pierce. Hashtag, nagpataka lang o bunal. Cool, bunali ko, cool, babe.
1: Bunali ko ba? Sige na, cool.
0: Kinsa may bunalan day, cool. Mga bitaw na nga, magpataka ratag bunal. Sipyat ragyapon ta. Kaya ang kanang ato ang gibunalan. Wa kakabalo nga, siya'y nasakitan. Unsa daw? Hey, shout out kay Rosalie, Desi og Mama Alice Arinal. Hey, shout out sa Arinal family. Shout out kay Ian D. Pierce and of course kay Madam Rosalie, Madam Desi og Mama Alice Arinal. Maraming maraming salamat sa pagantabay. Yes na yes. Oras sa buong Pilipinas, mga joiners. It's already 6:33 ng gabi. Babalik si Diego Manzanas for the final stretch of the program, Evening Joyride. Only right here sa 102.3 Joy FM. Masa joy, enjoy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nabistingan dyan ako kanang kwan mo ito kuya nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas nihamis o niputi iyang naong.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: nyo mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, Tidol General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pong purga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Wow! Ka-sweet iti mami ko!
4: Ma-sweet iti si mami ko eh!
3: Bow! Nga nambal mo na!
4: Di kay may diabetes siya mo!
3: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
4: Ayaw man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Kapsul, mabakal na sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
5: FM 102.3 Joy FM. Diego Mazanas, nagbabalik na naman mga joiners for the last stretch of the program. Evening Joyride. Kaya masunod na si Ian D. Pierce. So 7 down to 9 o'clock mga ka-joiners. And ang oras natin is now 6:49. Maraming thank you po sa mga nag-send ng comments sa ating hashtag. Thank you po, Ian D. Pierce. Duhay good ka book yung gising. Anyways, mayang gabi sa tanan. Maraming salamat sa mga nagpag-greet and of course nakanta pa until now up to mamayang 12 midnight. And running out of time na si Diego Manzanas ka-joiners. Andito na si Ian D. Pierce. Kamo na po mag-uban-uban hangtod alas 9 sa gabi. Diba? And you catch me again on Monday. Para sa programang Rakrakan sa Joy and Evening Joy with Diego Manzanas. And at this moment, magpapaalam na po. God bless everyone. Adios.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Diyaman ang Kalusugan Ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat. Mga higala, subukan ninyo. Ang Yaki Baby Soap, makaprotekta kay baby, batok sa mga skin problems o mahatagan o hamis, puti o healthy skin si baby. Busa kita mga ginikanan, importante kaayong mahatagan nato o pagtagad ang panit ni baby tungod kay sensitibo kini sila. Maong importante nga kung dunay problema sa panit, tagaandayon og solusyon. Ang mga problema sa panit, normal sa tanang tao unsa man ang iyang edad. Sama sa pagpangatol, pagpanghupong, nataptan sa fungos o impeksyon o bukol man, may mga tambal nga mamahimong gamiton aron masolusyonan ang problema. Kasagaran, nakadepende kini sa klase sa problema sa panit o kanang klase sa panit. Ang fungal infections, malikayan kung perme limpyo ang panit ni baby. Busa, Yaki Baby Soap ang isabon kaniya aron masuklan ang mga bakterya. Ang diaper rash, usa ka klase nga iritasyon sa panit ni baby nga natabunan sa diaper kung diin makita ang nagapula-pula nga butlig-butlig sa panit ni baby, hilabi na sa parte sa iyang lubot, sa legs, katol, kaayo kini og sakit. May tabo kini kung dugay naka tanang nakambyuhan ang iyang basa nga diaper tungod kay maayo tong diaper nga iyang gigamit. 3 kilos na. Sige lang gihapon gabitay. Ang bata di nakatindog. Perteng bogata. Oo, kayo ang naapatos abaga. Murag naglukdog galon. Kalooy sa bata. Oo, dili na tumaayo. Wala na limpyuhan og tarong ang hugaw. Oo, halimbawa nagpupo si baby, gipunasan ra, dapat hugasan yun na. Dunay nakaon nga solid foods na basig nakakaon nagsilupin ng inyong anak, nagainom og antibiotic og dunay nakaon nga dili maayo si mami nga nakapa nga nadidi ni baby. Sa maong soliran sa panit, maka-alarma kay tungod dili komportable si baby. Busa kinahanglan kini ang dayon nga pagtagad. Asikasuhon gyud dayon. Kailangan nga siren kung naunsa. Labi na kung ilisan nimo sa diaper o sa lampin, muhilak gyud ang bata tungod sakitan man siya. Hapdos, sagad mataptan niini ang mga dunay edad 9 months old to 12 months old anak. Kaluoy, unsay angayan buhaton aron malikayan kini? Una, ayaw pasagdi nga mudugay og pila ka oras ang diaper sa imong anak. Kay kung pasagda nimo kini og pila na ka oras, usa kambyuhan mamahimong dili lang diaper rash ang mutakboy sa bata, basin magka urinary tract infection o UTI pa kini. Kay ang hugaw og ihi dunay dala nga dili maayo. Ay nako, kung ako mo, lampin na lang. Agwantahong gugla ba? Oo, kay kanang, bisan gani ka ng napkin, tanang na ang mga panty liner, makapayuti ay mana mga higala. Oo, dili lang masuko itong adunay negosyo ng mga panty liner. Dili man gani ko nagagamit anang mga liquid para sa kuan, panglimpyo sa ato ang atubangan. Never good ko, ana. So, lisod ka ayo. Kambyo na lang kong panty, matagkaroon og unya. Mili na ito tinamaran, unya, labahan. Kay sa sungsungan ni mong unsa diha, nga kakabalo og unsa yung mga materyales, ana, nga makapasira di ay sa imuhang atubangan. Doon na kini vitamin A, E, og C ang makaprotekta sa panit sa baby, mga higala, mga mami. Doon na isab goat's milk ang Yaki Baby Soup. Aron smooth og healthy ang skin ni baby. Busa kanang mga inahan, ang pinga nato, dili nato isalig yun sa mga yaya ang pag-atiman sa ato ang mga anak. Kung working mother ka bago ka mulakaw, i-prepara usa kung unsa tong angayan nga gamiton sa imuhang anak. Timan iha ang Yaki Baby Soap. Yeah,
2: O, nindutukin na siya kayo niya. Nindamit ka niya ko katong kuhan, katong susabon kay. O, anak lagi, dahil niya allergy niya. Mga itong gamit, Yaki Rajod. Katong Yaki Baby Soup, nindut kayo siya gamiton. Na, papasayan ang katong mga uwat-uwat ba?
1: Ayon, mga higala. Abi ninyo, kalami ragyod. Nga tason ang ato ang istorya. Pero, Naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob. Dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baclay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.

0: Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Check your time, people of Kitapawan and South Central Mindanao. It is now 7:16 in the evening. Kaupanan ninyo si DJ Ian D. Pierce. Karong gabi una, mga ka-joiners. Pwede na mo mo-text si DJ Ian D. Pierce sa 0919-544-3722 para ito ang tamiyawo ng ito ang mga kahigalaan nga naminaw karong panahon na. Usbo na ito, 0919-544-3722. Adlaw, Biyernes, mga ka-joiners. June 12, 2026, araw po ng kalayaan or Independence Day sa atin dito sa Pilipinas. Oo, sa mga nakakaalam, ano po, ano nga ba ang tinatawag natin na araw ng kalayaan? Ang araw po ng kalayaan dito sa Pilipinas ay ipinagdiriwang natin tuwing ika-12 ng Hunyo. That is every year. Ito ay opisyal na pambansang holiday bilang pagunita sa proklamasyon ng kasarinlan sa ng bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol noong 1898. Ang mahalagang araw na ito ay may malalim na kasaysayan at mga tradisyon na nagpapasiklab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Noong 1898, yan po ang deklarasyon ng kalayaan at idineklara ito ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Dito rin unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at pinagtugtog ang Marcha Filipina Magdalo na naging pambansang awit. Taunang pinangungunahan ng Pangulo ng Pilipinas ang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa mga pangunahing monumento tulad ng Rizal Park o sa Aguinaldo Shrine sa Cavite. Sinusundan ito ng traditional na parada ng kalayaan, konserto at mga kultural na pagtatanghal sa buong bansa. At kung ano man, ayan. At kung ano man ang ating ginagawa sa araw po na ito. Ayan. Pero dito sa lokal na pamahalaan ng Kinabawan, natagumpay na nagdaos ang serye ng mga opisyal na programa para sa ika-128 araw ng kalayaan ngayong araw ng Hunyo 12, 2026. Una, merong flag raising at wreath laying ceremony, ginanap ang opisyal na seremonya sa harap na Rizal Monument sa loob ng Kinapawan City Plaza. Pinangunahan ito ng mga lokal na opisyal kasama ang pakikibahagi ng iba't ibang sektor upang mag-alay ng bulaklak at magbigay pugay sa mga bayani. Nagsama-sama din ang mga empleyado ng gobyerno at komunidad sa Kinapawan City Hall Compound upang pag-ipagdiwang ang pagkakaisa, tapang at katatagan ng lahing Pilipino. Sa lalawigan naman ng Cotabato, programa na bahagi ng tulong sa agri-fishery distribution kasabay ng pagdiriwang ng kalayaan sa araw na ito, ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato sa pangunguna ni Gobernador Emilio Lala Talino Mendoza, nagsagawa ng ikalang araw ng pamamahagi ng mga tulong pangkabuhayan tulad ng tilapia fingerlings at iba pang intervensyon para sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Yan po ang ating konting kaalaman lamang yung sa ating tinatawag na Araw ng Kalayaan. Ito, balita naman po para sa lahat ng ating tagapakinig ngayong gabi, mga ka-joiners. Opo, dahil medyo maselan po ang ating balita ngayong gabi, mga ka-joiners, narito na ang ating Joy Chika!
0: Joy Chika Time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Website ng Senado na hack ayon sa panulat ni Blue Escudero ng Pilipino Star ngayon. Nagkaroon ng hindi autorisadong pagbabago o defacement sa website by Senado nitong Webes, kinumpirma ng Electronic Data Processing Management Information Systems or EDPMIS ng Senado na may nakialam sa website kaya nagkaroon ng unauthorized modification. We would like to inform the public that the Senate website was recently subjected to an unauthorized modification, commonly referred to as a website defacement. Anang EDPMIS na sa inilabas na statement, agad na nagsagawa ng kinakailangan security protocols at tinignan ang case, a cause at extent ng hindi autorizadong aktibidad. Ayon sa EDPMIS, nagdagdag pa sila ng security measures para maiwasan ang kahalintulad na aktibidad sa hinaharap. Base sa initial na assessment, wala namang indikasyon na na-compromise ang mga confidential at sensitive information ng Senado. Ang website ay naglalaman ng publicly available documents at informational materials para sa publiko. Tiniyak ni EDPMIS na top priority nila ang pagbibigay ng proteksyon sa integridad at availability ng kanilang sistema at tiniyak din ang pagbibigay ng update sa sitwasyon. Oras po natin, 7:22 in the evening, mga ka-joiners. Mabalik tao daw sa DJ IND Pierce, ha. Kinatamiyaw na ito mga kahigalaan. Yan aminaw ko ng gabi una, si Ma'am Rose. Ayan si Antiglina Diaz Banisilan, nga naglanog-lanog ta karong gabi una. Diyan po sa Bukidnon, sa Valencia, Bukidnon, sa Malaybalay, o somewhere na abot ta. Diyan sa South Cotabato, sa Masultan Cadarot area, sa Maguindanao area. Maayang gabi, ikanin yung tanan. O welcome sa itong programa, sa Evening Joyride with DJ IND Pierce. Para sa mga nakaantabay sa atin, narito ang awitin popularized by Juan Carlos Ere, pero edited version po ito. Only here
2: nung pagmamahal
1: at Joy FM 102.3
2: at oras na aking binigay
1: basta Joy and Joy.

0: 102.3. Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
1: Lami eh. Wala ka po. Lami liho. Saan yung mong lawas? Inaginom mo yung symptom ka. Lami na yung mong lawas.
2: Kapila pa ka mo inom sa isang adlaw?
1: Nga ha. Katulo. Bunta, good to hapon. Gutuman ko. Katulo pong kaon. Nakuha mo nun.
2: Kapi nga.
1: Coffee Yaki 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
4: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
2: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Ryan D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Alas po natin mga ka-joiner, 7:49 in the evening. It's gonna be Chica time na naman ho tayo mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica for the meantime.
0: Joy Chica time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: 18 Maleta Boys ginagamit ng destabilizer ayon kay Kerobin sa panulat ni Joy Cantos ng Pilipino Star ngayon. Ginagamit umano ng mga destabilizer laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinaguri ang 18 Maleta Boys upang magpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa umano'y multi-billion kickback sa flood control program. Ito ang pahayag ni retired Colonel Ariel Kerobin, dating opisyal ng Philippine Marines, na nagsabing naaawa siya sa grupo dahil nagagamit lamang sila at hindi iniisip ang problemang kahihinatnan ng kanilang pagkalat ng chismis. Ayon sa record ng Philippine Navy, kabilang sa 18 ay 3 retirado, 3 peke o hindi tunay na nagserbisyo at ilan na dishonorably discharged dahil sa iba't ibang kaso. Nagpagamit kasi itong 18 Maritex kay Attorney Levy Baligod ang handler nila kaya binabagyo sila ngayon ng kaso ani Kerobin sa Panayam. Dagdag pa niya kung totoo man ang 5 milyong suhol sa bawat isa, hindi pa rin ito sapat sa bigat ng mga kaso ang kakaharapin nila kabilang ang cyber libel at perjury na may kaparusahan na pagkakulong at multa. 10 personalidad na ang naghain ng kaso laban sa kanila kabilang sa nagsampa ng reklamo si Representatives Jovil Ruistro, Joel Chua, Benvenido Abante Jr., Janeth Garien, Juliana Baronda,

0: Laila de Lima, dating Senator Antonio Trellanes IV, Senator Erwin Tulfo at Father Flavi Villanueva. Tina Kaulis Ilano del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, na humiling na 25 milyong pisong danyos bilang trial spokesperson. Yan po ating balita sa oras na ito, mga ka-joiners. Oras po natin, 7:52 in our time. Oo, DJ Ian D. Pierce at your service pa rin po, mga ka-joiners. At tanang mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sa tanan pong mga amigo at amiga nato din ha, nga nag-celebrate sa ilang mga anniversary.

may you be happy tonight. May you be happy forever. Congratulations! Congratulations po sa inyo lahat, ha. Nagsa-celebrate ng anniversary at kung ano man ang celebration na isine-celebrate po ninyo sa mga sa gabing ito, mga ka-joiners. Ayan, so oras po natin 7:53 in our TikTok. Ayan. Ayan. Nagyapon tayo din eh. Dagan patag balita karong gabi una. Kapangita ako ang tilaok o kape. What a ininit. Kay gubang dispenser. Anyways, ato tag lobby sa hotel. This LI. Gusto mo magpabook din lang. Laga na mo dito sa LI, ha? LI Hotel. Ayan. Para sa inyo hantanan. Anyways, nani ha sa mga ka-joiner. Here's the song popularized by Cup and Joe. A Cup of Joe. Pahina para sa inyong lahat. Only here at Joy FM 102.3. Boosted Joy and

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito. Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katol-katol. Naayo man mo sa gitistingan ako. Salamat kinaayo
0: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Gitistingan din ako. Kanang kwan mo ito kuya. Nagpapalit, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butik.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM.
5: Joy FM,
4: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Nasayod ka ba nga dili lang nagapanindot sa lawas ang regular exercise kung dili mo nindot usab ang imuhang pamanit? Busa matasana ang pag-exercise. Proper diet, pahuway og tarong og pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap aron mo samot kanindot ang imong skin. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay katakos nga motangtang sa mga dead skin. Skin discoloration, duna kini vitamin A, C og E. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika. Dali na wagtang ang katol-katol sa panit ni Mary Jane Lee, taga Matalam, Cotabato. Tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, wala na po siya ginadisminorya tungod sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Kanang sa aritos din allergy, tapos nagalata na siya kakuha lang ibutan ng Yaki Oil. Tapos nauga lang siya, tapos naayon na. Kung magrigla ko, basakit niya ako puson, naginom lang ko sa capsule ng Yaki, tapos ginabanyusan ko, tapos naulian.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa nga mga butika.
8: Wokas, ang ganda-ganda mo ha. Akala ko filter lang yung mga post mo sa FB. Anong ginawa mo?
9: Sabon na yung kas. Heto, Hermosa Kojic Whitening Soap ang sabon ko.
8: Sabon? Hermosa Kojic Whitening Soap?
9: Ang sabon ko ay may vitamin A, E at C at may kakayang tanggalin ang mga dead skin, skin discoloration, pimples at iba pang skin problem. Nakakaputi!
8: Sige Cass, yan na rin yung sabon ko!
9: Ikaw, ano ang sabon mo? Mag-Hermosa Kojic Whitening Soap ka na rin para kutis makinis!
10: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ko ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapito sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan pag ganitong edad na dan. Plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinoon ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam pa ninyo mga kids, Gidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Gidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Nakapagkape na rin sa wakas mga ka-joiners. Kasama pa rin po ninyo si DJ IND Pierce. 8:15 in our time. Philippine Standard Time mga ka-joiners. Kasama pa rin po ninyo si DJ IND Pierce at your service ngayong gabi. Sa lahat po ng mga nagbabiyahe dyan, ingat-ingat lamang po sa inyong pagbabiyahe. Ayaw kaayaw mo o... patakas dalan ha.
2: May tama ka.
1: Enjoy lamang po ang inyong pagmamaneho. Ayaw lang po tulog-tulog sa dalan. Sana pa matulog tas dalan. Kaya mga matulog din sa dalan. Hala. Paminaw na sa Joy FM 102.3 sa inyong mga radyo ha. Para daghanta maka mag-enjoy o daghanta nga makakuha o mga labas nga balita. Resident House mga ka-joiners, here's our Joy Chica for the meantime mga ka-joiners. Narito na
0: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Balitang showbiz naman tayo mga ka-joiners. Sa panulat po ni Salvi Assis sa kanyang segment na Showman ng Pilipino Star ngayon, Mateo nagparamdam kay Raymond. Uy, sino kayang Mateo at Raymond ito ha? Pa-comment-comment na lang si Mateo Guidicelli sa post ni Raymond Gutierrez. May real video si Raymond ng kanyang ganap bago pumunta sa studio ng Agenda sa Billionario News Channel, kung saan nga anchor na rin si Raymond with Corina Sanchez, Pinky Webb and Willa Cheng. Shared din ang nasabing post ni Raymond ng account ng BNC. Ang daming nag-comment sa post na yun ni Raymond at kabilang nga si Mateo. Awesome bro with fire emoji. Biglang nawala si Mateo sa nasabing programa dahil di umano sa pag-guest nito sa TV5 news program na walang heads up sa BNC. Si Raymond, ayon naman sa insider ng BNC, ay 2024 pa sana sasalang sa agenda pero na-busy raw ito kaya ngayon lang natuloy. Ang ganda ng exposure ni Raymond sa news program at tuwang-tuwa ang kanyang family and friends na napapanood na ulit sa telebisyon. Dagdag na showbiz news, chika. Ayan. Sa panulat pa rin ni Salve Assis. No? Sue, lumalim ang realisasyon sa pagiging babae. Masayang nagkwento ang versatile star Sue Ramirez tungkol sa pelikulang Project. Ayan. Babalik tayo just a while, people of Kidapawan. May sasagutin lang tayo ang musika. Ayan, dito na po mga ka-joiners.

0: And that was a song popularized by I Belong to the Zoo. Sana is the song. Balik tayo sa ating Chika Time, mga ka-joiners. Ngayong gabi po, mga ka-joiners, narito na ang ating Joy Chika.
1: Joy Chika Time, Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Sa pagpapatuloy ng kwento about kay Sue Ramirez, masayang nagkwento ang versatile actress na si Sue Ramirez tungkol sa pelikulang Project Baby na kasalukuyan niya nang napapanood sa mga sinihan at kung paano nagkaroon ng malaking influence ang project na ito sa kanyang journey tungo sa kanyang growth bilang isang babae. Sa pagbibigay buhay sa kwentong ito, binigyan din ni Sue ang nakakamanghang collaborative experience sa set kasama ng pagbabahagi ng kanyang matinding paghanga para sa kanyang co-star na si Rico Blanco na may background bilang isang musician na mas nagpaganda sa kanilang creative dynamic. I love Rico. He is such a kind person. He has such a good heart. And he's so talented. And I have no doubts with his acting. He's a singer. And singers as well all know madali sa kanila mag-convey ng mensahe because that's what they do. They connect through their music and that's what acting is. You connect with your audience as well. Masayang kinuwento ng actress sa naganap na Star Magic Press Conference noong June 6, 2026 sa Dolphy Theater, ABS-CBN. He has the power to connect to an audience and that's basically what you need in acting. Dahil sa kanyang role sa Project Baby, mas lumalim ang pag-unawa ng aktres sa bigat at responsibilidad ng motherhood na nagre-require na matinding paghahanda at alignment bago pasukin ang ganitong stage ng buhay. Hindi bara-bara yung desisyon na magka-baby ang haba ng preparation na kailangan mong gawin. You really have to secure yung bata una sa lahat and to prioritize someone and to give your all to someone na galing sa'yo. Siguro it's best if you find a partner that is on the same page, someone who wants it with you, pag-amin niya. Sa huli, nag-iwan si Sue na isang mahalaga at hard-hitting core message para sa audience, lalo na para sa mga kababaihan. Naniniwala siyang kahit may kalayaan ng mga babae na gumawa ng sarili ng nilang choices, malaking tulong pa rin ang isang matatag at female-led support system para sa kanilang growth. Women can make their choices, but we still need people around us. It doesn't have to be a romantic partner. It could be our mom, it could be our best friend, but definitely we need someone and we need a woman who empowers us. Kahit isa lang na may mag-empower sa'yo na babae, ang lakas ng effect nun sa'yo, it really lasts. Ang realization na ito ang mas nagpatatag ng kanyang paghanga sa absolute strength ng mga kababaihan kung saan binigyang diin niya ang divine capability na magbigay buhay at ang magandang challenge sa pagpapalaki ng isang mabuting tao. At the end of the day, women are so powerful. We give life, literally. God has given us that power na makapagbigay at makapagproduce ng bata o ng tao. And how do we take care of that power? How do we take care of that child? Ano yung mga values na i-instill natin sa kanya? Hindi siya basta-basta. Laging kailangan matapang ka kapag gusto mo magkaanak kasi hindi na lang sarili mo yung iniisip mo. Meron ka ng mini-me na kailangan mong palakihin ng mas better sa pagpapalaki sa'yo. Dahil sa kanyang exceptional acting skills at mas mature na pananaw sa buhay, patuloy na ipinapakita ni Sue ang kanyang excellence sa industriya. Huwag palampasin ang mga mahalagang life lessons na palabas na ngayon sa mga sinihan ang rated 13 na Project Baby mula sa direksyon ni Eric Kizon at panulat ni Direk Joey Reyes. Kasama rin sa kasi na Matt Lozano, Ara San Agustin, Yasser Marta, Alex Calieja, Kim Sontan, Christian T., Charuth, Dre Arias, Jonathan Perez, Jaziel Sarinas, at Alice Dixon. O yung aking paboritong si Alice Dixon. Kasama pala. Anyways and anyhow, mga ka-joiners. Kasama pa rin po ninyo si DJ Ian Pierce mga oras na ito. Mabalik tatawad mga ka-joiners. Ayoko nyo biyae ha. Dilig hapon. It's 8:27 in our TikTok right now. You are still listening to Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3. Joy FM.
2: tao po. Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodine, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, sa akong dawas ng saksapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala akong gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Nasugnog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya, nakasalamat ito sa Yaki, baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom, magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride! Evening Joyride!

Ayan po mga ka-joiners, pagbigyang muli by Eric Santos and Regine Velasquez. Kasama pa rin po ninyo si DJ Ian D. Pierce. Ngayong gabi, ayan, malapit na tayong magbabay-bay sa radyo. Hindi na ninyo mapapakinggan muna ang aking boses. Hanggang alas 9 lamang ho ang ating boses. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating mga musika hanggang alas 12 ng gabi. Dito po sa Joy FM 102.3. And still, the show must go on, people of Kidapawan and South Central Mindanao. Kasama pa rin po ninyo si DJ Ian D. Pierce, mga ka-joiners. And sana po, sabayan nyo pa rin po ako hanggang sa susunod nating pagsasama. Dito pa rin sa nag-iisa, I guess, ang mahal na mahal ninyo ang Joy FM. Uy, binabati natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga friends diha sa Banisila North, Cotabato, diha sa Poblacion Dos, diha mga Balientes family, ang mga Arenal family diha, mga Banyas family, mga Duenas family, and everyone around dinha nga nagapaminaw gihapon. Thank you so much for always choosing Joy FM to be the background of your siesta, to be the background of your, alam nyo na, yung mga ginagawa nyo sa buhay. And anyways and anyhow, dinapod sa ato ang sa Dimasinod Village, Barangay Paco, Kidapawan City. May gabi kay Rosalie, ayan, Desi, also known as Rose, or Gaga, ayan, may gabi di ha. Ibingaw na daw siya. Anyways, ayan, sa tala na itong mga kaigalaan din ha. Sa Valencia Bukidnon, maing gabi din ha, mga Torres family din sa Valencia Bukidnon. Nagkasalamat for choosing again, 102.3. Dinapod sa Sultan Kudarat, may gabi din ha, mga Balientes clan din ha. Sa South Cotabato, dagantag mga relatives niya, mga tato, ayan, mga tato family, mga tato clan, ayan, mga Andal family, may gabi, kanin yung tanan din ha, and thank you so much for locking in. 8:46 in our TikTok right now. Ginatamyo na ako ang mama, amot na ugnaminaw pa ba ni Ron? kinanaman niya sa sariling radyo di ha. To Mama Alice Arenal, ayan, magpabaskog na intawon ka ha. Kaya nga to ang pagpaningkamot para ni sa imo hatanan. Wala tay adlaw nga dili maghuna-huna sa imuhang kaayuhan, mother. Stay strong always, mother. Lagi mo hang pinalanggang anak. Ayan, pinalanggang

0: namis na ang kutis. Sa upat ka mga anak ni Mary Jane Salim, taga Malanog, Calatrava, Negros Occidental, kay Yaki Baby Soap ang ilang sabon.
1: Lain tayo kay Muraw sila, itong ilang palet, the brown-brown niya. Ako silang itulayan o Yaki Baby Soap na after ilang palet.
0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika. Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Kinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng dugun ko ito sa gamay lang. Kadungog mo ko na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong dugun kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Kasi pa-effectable sila sa kidiyaki vitamins.
3: Kalunay na maunoy.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya. Kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
8: Joy FM. Joy all-time favorites. All-time.

0: 102.3
1: Aron mo puti ug mohamis ang kutis, pagsabon mga higala sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Likay usab sa pagbulad sa sobrang init sa adlaw. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap dunay vitamin E, A ug C ug natural astringent. Makuha gayod ang imuhang mga dead skin. Munang musinaw ka, mubata, mugwapa. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit sa mga butika.
2: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di man good mo mo to, o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Join all-time favorites.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM sa Kidapawan City 102.3.
1: Nawagtang ang daghang pimples ug nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap ug gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan din ako kanang kwan mo tukuyara palit na kwapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
0: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
4: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
3: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
4: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
3: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
4: Well, kabalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
3: Ay, nagkabala ka Tay Dix. Naibago ba kining Ganado Capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
4: Tinoon ka dan, pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Dix, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa Ganado Capsule? Okay ba?
4: Ang dan, oy, murag nabagohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Dix ba, i-maintain yun na ang Ganado Capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa Ganado Capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang Ganado Capsule, mapalit na sa mga butika. Joy all-time fit.

0: 102.3.
1: Kung atok gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Wala buknoy, gaybi kayo.
3: Ikay si mama ko kuno, may diabetes.
2: Nagaya nang wawaw ka, may solusyon na da sa diabetes ni mama mo.
3: Huh?
2: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
3: Good?
2: Oo gani.
3: Di sige, biyokde ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
4: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Joy all-time favorites. All-time

0: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
1: Ganahan ko ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n naantok sa duty ko.
0: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay kina high blood. Pag sa una, pamino, magpusaran yung may doon ang Yak. Sige, na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, makagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
5: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
6: Kasi perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
5: Kalunay na maunoy.
7: Yan ang Kiniyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiaki, mapalit sa mga butika.
8: Join all-time favorite.

0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay Angyaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito, Angyaki, kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Joy all time.

0: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kid Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojek Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kid Yaki Vitamins.
2: Oh, Tidol Junior, ako salamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kid Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Join all-time

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
3: Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag Mindanao, kumusta? Ang atuang adlaw karon, mayong buntag Pangal Bay, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, o sa kinatibukan na diya sa Lanao del Norte, may gala, kumusta? Mayong buntag ka natong tanan? O ingon man usaba sa probinsya sa Cotabato, Maguindanao del Sur, o diha lapita, sa may Davao Oriental, Davao Occidental, sa atong maabot ng atong broadcast sa may nga buntag kanatong tanan. Tinig 4, Loy Rosario, makiguban na kaninyo sa kinatibukan ng atong tulumanong tinig ng bayan. Dagang kita pagahisgutan ng mga higala sa kinatibukan na sa atong tulumanong na kung diin kagahapong adlaw nang gawas ang mga plastic. Nang gawas ang mga plastic kagahapon mga higala ni Adto Pagyod. Ni Adto Pagyod mga igala at ubangan sa monumento sa mga bayani. Ni Gat Jose Rizal, kisa ba mga bayani diha sa inyuhang lungsod. Dito, nagatubang sila mga igala, nagkanta o lupang hinirang. Ang pangutan na, gikan ba sa kasing-kasing nila ang ilhang gikanta mga igala? O gikan lang sa ilhang gagawa, sa ilhang dila? Wa na'y gugma sa katauhang Pilipino. Ako, wa na ko'y pagsalig mga higala kamatuuran diha sa mga leader sa itong mga nasud, especially sa mga politiko nga kung diin na mga higala puro pagpangawat na lang, puro tabon diri, tabon dito. Ano maging sila mo ganyan, politiko no? Politika, puno kaig tikal, politikal, o wala na sa mga higala no? Pero wa kita'y mahimo ni ana, kundili atong iampo na lang atong buhato ng atuang parte mga higala. Laliman ka, 120 years na pala ang atuang kininga pagsaulog mga higala sa Independence Day. Malaya ba ang Pilipino? Malaya ba ang sambayanan? Nga nung napamanggapon na kining mga panghitabo mga higala kung diin pakitang tao lang yun mga higala no? Well, kabalo naman mo ana. Kita naman ninyo kung unsang ginahimo sa tuang gobyerno sa kasamtangan mga higala. Oo, hulat na lang tani. Dapat matuto ta ha. Dapat makamatuto ta kay sala man na sa katawang Pilipino. Asa ba nimo imahay? Bayad ba? Dawat makagbayad. Imo mang gibaligya imo ang boto. Wala man ka nagampo o basta wa man ka mag wa nimo gitun-an maayo. Basta kay nibutar ka lang, padada ka lang. O di, karon ma-feel na ito may gala kung unsang klase na ang gobyerno, no? Padayon ang krisis nga mga sinati mga gala, labi na ni ining kasamtangang sitwasyon. Ingon daw, naghatag daw o pila to? 100 million ang gigahin para sa biktima ni ining tayog mga gala. Unya, ang katong mga senador nga ni Adto unsa ba ilang gidala mga higala ingon nila itlog ra daw ilang gidala gyapon
1: inig nang bayan
0: bastos gud ning mga tao ba tanawon mo social media mga higala no wa ko no iya gidbitbit para sa unsa nang 1.5 nga milyon nga gidala nila mga higala nga gipromise nila kay sa dito sa kickback ana man gud na alangan mo angkon sila nangawat sila no di na sila mo angkon mumutbot gud na. Talagsaray kawatan mo angkon mga higala, kanara maipit na, dihara na mo angkon nga sila'y nangawat, pero kung di pa na maipit, asa mo angkon. Sige, karon mga higala, no, kay atong tanawon, unsay mga posibleng mahitabo, kay kining gera na po, diha sa Iran og Amerika mga higala, no, kay doon na po daw, pagliho ka sa presyo sunod simana, tanaw na to, kinindako kayong epekto sa tua, ang pinakalabad gayod rin mga higala. Atong tanaw, no, panghinaot, iampo mga higala, nga kining paghahimuong investigasyon sa over importation mga higala, dugay naman gini, kay luoy kay itong mga mag-uuma, ang atuang mga local producer, especially sa mga hog raisers, so guban pa, no? Kung diin mga higala, dugay naman gini nga kaso, di ba? Mahinim naman ninyo nga pwedeng ikulintas kininga kantidad o ang kininga sibuyas kay grabe kamahal. Simple ra kayong mga dula, no? Mao na sa mga higala, diha pa lang daan nga pagpangawat unya karon gina-privatize na ang mga dapat unta, dili i-privatize nga mga iya sa gobyerno mga higala. Gustong i-privatize. Laliman ka ni anawa pa ba ta natuto sa dihang gi-privatize sa kining petron gibaligya mga higala. Oh, wala ni control ang gobyerno unya gisuda itong oil deregulation law. Oh. Sa ini tabo baliktad, sundan pa sa rice tarification law. Kinsa ba yung mga nagpaluyo na ini? Na, di ba? Oh, mga negosyante gyapon mga higala nga naa gyapon na sa gobyerno. Ay, intawon. Anyway, daghang na-stress gabi kay ang ilahang messenger dili ma-open. Unsa ba'y problema sa messenger? Unsa ni si Mita ni? Nag-troubleshooting pa. Nag-troubleshooting pa si Mita, mga igala. Ay, na lang, intawon. Anyway, unta, ma-resolve ba kini? Importante kayo, no? Parte na ganyan sa kinabuhing Pinoy, mga igala, ang ilang social media. O pag wala na, ma-stress sobra pa sa naigo kilat, ma-stress gayod, no? Anyway, anya na itong mga nagunang mga headlines sa mga balita ang ngayon ninyo masayran na sa kinatibukan ng ato ang tinig ng bayan. Sa itong mga nagunang mga headlines. Headlines. Missing sa nahitabong linog ni Saka pa ngadto sa 36 sigon sa report sa Office of Civil Defense 12. Headlines. Samtang sa pika sa bahin mga higala, mga residente sa

0: sir.
1: Ngano kayo nung kagserpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
0: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
1: Pila edad ni Munay?
0: 77.
2: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
3: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay gyud ug manguhit naman mo.
5: Pero pag take o ganado,
4: na, pintapad naman po. Abay, panang naman mam.
3: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
6: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Alas sa 5.20 na higalang atong oras karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. At muna ang mga balitang pang-international giyabutya karon ni US President Donald Trump nga gihumanan nila sa Estados Unidos ang gera tali sa Iran kagahapon. Human nagyatag ang duot nga adunanay na himong agreement ang gaduha ka mga nasod nga gitawag niya usa ka very strong memorandum of understanding aron na undangan na ang panagsangka. Himo ni Trump ang pamahayag sa usa ka literally nga pagsuporta kang Georgia Lieutenant Governor Bert Jones nga kasamtangan nga nidagan isip gobernador. Sumala pa sa Pangulo sa Amerika nga formal na nga ni sugot ang Iran nga dili na maghimo pa og nuclear weapon, usa ka nagunang kondisyon nga ihagag hatagag duot nga mao ya tumong sa ilang operasyon. Ganon sa usab ang pagkansila sa US sa mga nakatakda untang air strike batok sa Iran kagahapon na sa buntag. Gihimo ang pagkansila human nagi pamahayag sa White House na plansado na ang agreement, apan wala pa gidetalye niini ang tibuok ka kondisyon.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Samtang sa pika sa bahin na dugang mga balita mga higala. Dugang 30 katuig mga higala nga pagkabilanggo ang hukom nga gipanaog sa korte sa South Korea sa kaning presidente niini nga si Yoon Suk-yeol tungod sa pagpadala og mga drones ngadto sa North Korea og lain pang mga kaso nga pangabuso sa gahom. Siguna sa korte ang iyang plano tinuyo matud paro na pagapukaw sa gubat o tensyon tali sa North Korea aron na magamit niya sa iyang political nga plano alang sa pagdeklara og martial law. Kay namduman nga tuig 2024 nagdeklara siya og martial law apan napakyas tungod sa dakong protesta sa katawhan mao nga na-impeach siya sa na-impeach og na preso. Apilo saba sa nasintensyahan ng iyahang mga kauban sa militar nga gihukman og 3 hangtod 30 ka tuig nga pagkabilanggo depende sa ilahang papel sa kinatibukan ang iyang aksyon na misangpot sa krisis o kagubot sa nasud o midala o pagkapilde sa iyang grupo sa nilabay nga eleksyon.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Iyahang pagbangutan na si Senador Rubin Padilla, sabi pa na nga atleta sa Ateneo Blue Eagles sa basketball player nga sila si Rene Bartibonya. Pinagi sa iyang pagbisita sa hayan ini sa Arlington na Memorial Chapel o crematory sa Quezon City. Sumala pa sa iyang Facebook post niya itong Huwebes nga nagasulob kini o jersey sa 19 anyos nga atleta isip pa simbolo sa iyang pagpakigambit sa kasubo o paghatag o pasidungog sa batanong atleta. Matud pa niini si Bartibonya, usa sa mga namatay sa insidente sa pagkalumos sa usa ka baybayon sa Aurora Atoll sa team building activity o training kauban ang Nigerian student athlete nga si Divine Adile. Dungang pa niini nga gipatik ni Padilla sa pipila ka mga hulagway gikan sa iyang pagbisita, lakip na ang mensahe nga nagingon, "The world was his, but gone too soon." Isip pagpahayag sa kasakit sa sayong pagkawala sa atleta. Sa laing hulagway, nakita usab ang senador nga naghatag og first bump o naghatag og fist bump usa ka lihok nga kasagarang gilangkuban sa kanhing Pangulong Rodrigo Duterte og sa ihang mga taga-suporta. Sa kasamtangan na nagpadayon ang nakalalaing reaksyon gikan sa mga netizens, adunay mipadayag og pagdayig sa gipakitang pahasubo og suporta sa senador ngadto sa pamilya sa namatay nga atleta. Apan aduna usab mibutyag sa ilang mga pagduda sa pagbatiko sa diin giingon sa uban nga posibleng nalambigit ang pagbisita sa nagkadako nga interes sa publiko sa maong kaso.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: At ang mga galadugang update sa linog musulod na o katong panagsangka na usaba sa mga armadong grupo sa SJA Bar nga nagresulta sa pagkahadlok sa mga mulupyo. Samtang ayo kalimti mo sa kitang lawas panghaplasag Yaki Liniment Oil.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak, yan yung wala sa buuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pa panganak nako nang kuan. Mao sa manintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhay ginuo nga nguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: nah, nintapad naman pa kobin. Panang naman mami.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sigala, alas 5:35 na. Oga karon sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao, atong Siren Mangigala update. Update mga igala sa linog nga na sinatin isa ka pang ihapa sa mga nangamatay human ang magnitude 7.8 ang natayog ganigo sa Mindanao na itong adlaw nga Lunes, sigon sa datos nga gipagawas sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC, 55 nang gika-report nga nangamatay o nadungagan pa ang iha pa sa mga naangol. Human ang verifikasyon na nga niabot na sa 1,120. Samtang nga nagpabilin usaba, 31 ka mga individual ang missing base kini sa abiso nga gipagawa sa ilang mga parente o mga testimonya. Kaibang noon usaba sa NDRRMC ang publiko nga magpabiling andam sa mga aftershock kung nga diin nakatala na o kapin na 3,000 ka mga aftershocks ang P-Box sa pika sa bahin nagipaklaro usaba sa Office of Civil Defense 12 nga 38 ang ihapa sa mga nangawala human na niigo ang 7.8 magnitude nga linog o nagpabilin. 47 ang kumpirmadong namatay hangtod kagahapon. Na, dili man pareho ang record nini. Sigon pa sa Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nadugangan ang ihapa sa mga missing human na nakadawat o pinakabagong report gikan sa Glan, Sarangani o sa General Santos City. Padayon usab ang verifikasyon sa Department of Health o Department of Interior and Local Government kung DILG sa ihap sa mga nangamatay aron na hatag ang gikinahanglan alang ngadto kanila. Giklaro usab ni Alejandro nga ang tala sa OCD adunay gipahigayong double checking o dili ko na malikayan ang dubling ihap sa pag-report sa mga nangawala o ihap sa mga nangamatay samtang nagpabilin lisod gihapon nga maadtuan ang pipila ka mga lugar sa Glan. Ilabi na sa mga Duplins Baybay o sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, ingon man sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental, tungod sa mga nitabong na landslide. Padayon usabang gipahigay ang clearing operation sa Department of Public Works and Highways kung DPWH samtang nanigamit na mga otoridad o helicopter o mga sakyanang pandagat aron mahatod ang tabang sa mga apektado sa mga komunidad. Sigun pa sa OCD, padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon sa mga lugar bago muhimo og mga dugang search and rescue operation og ingon man ang retrieval operation sa mga musunod nga mga adlaw.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 higala ang atoang oras. Dugang pa nga mga balita. Atong sayron mga igala, mga balita usab gikan na dito sa Davao Oriental kung nga din road rehabilitation sa Barangay Maganda padayon sa Taraguna, Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Itali sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
8: Padayon ang road rehabilitation o maintenance works sa puro ka Tagaytay, Barangay Maganda sa lungsod sa Tarragona, isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa pagpalambo sa infrastruktura o serbisyo publiko. Gihimo ang proyekto aron masiguro ang mas luwas, mas sayon o mas hapsay nga pagbiyahe sa mga residente o motorista sa mga lugar. Sumala sa lokal nga pagamhanan, bisan pa sa nagpadayong implementasyon sa alalay sa crisis program o pagpangandam alang sa First Kanyugan Festival o 60th founding anniversary sa lungsod, nagpadayon gihapon ang mga proyekto nga makatampos sa kalambuan sa komunidad. Gilauman nga makatabang ang maong road improvement project sa pagpalig-on sa konektibidad o paghatag o mas maayong serbisyo sa mga taga-Tarragona. Gikan sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang na sa pika sa bahin na dugang ang mga balita sa ganilang nga parte sa Mindanao Independence Day. Kinasing-kasing kunong gisaulog dito sa Lanao del Norte. Balita pinaagi ni kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Ang saulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan sa Pilipinas, nagkahiusa ang mga lokal na pangagamhanan sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte sa paghatag o pasidungog sa mga bayaning Pilipino nga nakigbisog aron maangkon ang kagawasan nga natagamtaman sa katawhan karon. Gisugdan sa matag lungsod ug dakbayan ang maong kasaulogan pinaagi sa flag raising ceremony, paghalad og mga bulak sa mga monumento sa mga bayani ug mga programa nga nagtumunga sa pagpalaluma sa kahibalo sa katawhan kabahin sa kasaysayan ug kahulugan sa kagawasan. Gitambungan sa ang mga kalihukan sa nagkalaing LGU, ang mga lokal ng mga opisyal, kawani sa gobyerno, mga miyembro sa Philippine National Police, PNP, Bureau of Fire Protection, o guban pa ng mga kawani sa barangay, estudyante o nagrepresentagika sa nagkalaing sektor sa komunidad. Gihimo kining mga programa sa lain-lain nga pamaagi sa mataglungso sa tibuok probinsya. Sa ilang mga mensahe, gipasiugda sa mga lokal nga mga leader ang importansya sa panaghiusa, disiplina o aktibong partisipasyon sa matag lungsuranon aron mapadayon ang tinuod nga diwa sa kagawasan. Ilang gipahinduman ang publiko usab nga ang kagawasan dili lamang usa ka handumanan sa kasaysayan apan usa-usab kini ka responsibilidad nga gikinahanglan ampingan pinaagi sa maayong pagdumala, pagrespeto sa balaod o pagtabang sa kalamidad o kalambuan ngadto sa komunidad. Sa ubang mga lungsod, gipahigayon usab ang mga cultural presentation, patriotic song o uban pang programa nga nagpasundayag sa talento o pagka mabayanihon sa mga kabatanunan. Ang maong mga kalihukan gitumong sa pagdasig sa bag-o henerasyon nga mas mailhan pa o mapasalamatan ang mga sakripisyo sa mga bayani nga nakig-away alang sa kagawasan sa nasud sa Pilipinas. Dugang paniini, gipasiugda usab sa mga opisyal na pinagi sa panag-iusa o kooperasyon sa matag sektor sa katilingban mas mapalig-on pa ang kalinaw o kalambuan o maayong pangagamhanan sa probinsya sa Lanao del Norte. Bisan na kinanlain ang mga programa ang gipahigayon sa matag lungsod o dakbayan, o sa lamang ang mensahe nga gipaabot sa tanan ang pagpadayon sa pagparespeto o pag-amuma sa kagawasan nga gibayaran sa kinabuhi o sakripisyo sa atong mga bayani. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakawaling update, mga katinig. Samtang sa pika sa bahin balita, gikan dito sa SJA Barm, namakwit ang daghang mga mulupyo sa sityo Gawang, Barangay Manaulanan sa lungsod sa Tugunan, Special Geographic Area sa Bangsamor Autonomous Region in Muslim Mindanao. Human na nagsangkang duha ka mga armadong grupo alaunang takna kagahapon sa hapon. Siguna sa Kang Norodina Mando Dalamba, usa ka opisyal sa barangay sa Manaulanan, nga giyamanduan ni Barangay Chairman Salim Pangato. Nagikan pa nagampo sa moske, nakalita sila nga nakadungog og mga kusog-kusog nga mga buto sa mga armas sa tungod sa mga insidente na makwit ang daghang mga mulupyo padulong sa mas luwas nga lugar sa Sitio Bla og sa Cover Court sa Mahad Shimali. Sumala pa ni Dalamba nga paspas usab nga ni kunhod ang atensyon human nga niabot si Mayor Abdullah Abbas uban ang mga tauhan niini nga mga sundalo og mga miyembro sa Philippine National Police. Sa kasamtangan padayon pa ang gihimong investigasyon og pakigistorya sa mga awtoridad ngadto sa mga armado nga nalambigit sa maong kagubot.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang na dito sa South Cotabato, patayang lawas sa usa ka lalaki na diskubre sa usa ka lugar sa Tupi, South Cotabato, ang 37 anyos nga lalaki nga nakitaan daplin sa sapa. Nakitan kagahapon sa Mayapurok, Acacia, Barangay Lunen ang biktima nga nailang si Rene Flang Talino, mag-uumaga mulupyo sa Purok, Malakas, sa naasoy nga barangay. Siguna sa investigasyon nga gihimo sa Tupi Municipal Police Station alauna 53 sa hapon, sa diyan nakadawat sila ga-report gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office may kalambigitan sa pagkadiskubre sa patayang lawas sa maong lugar ug paspas dayon sila ni responde sa gihimong investigasyon na nigawas nga ang biktima giila sa iyang pamilya og sigon sa pamahayag sa pamilya dugay nang adunay balatian ang maong biktima og nakasinati kini og daghang nga mga sakit pila ka adlaw bag-o kini nawala na siren usab nga alauna nga takna sa kadlawon nitong Hunyo 9 nihawa silang panimalay si Talino og wa na kini nakauli pa alauna 50 sa hapon kagahapon na kitaan sa usa ka mag-umang patayng lawas sa biktima daplin na sa sapa og dala kini sa advance of state o nasa advanced state of decomposition og sigon pa sa investigasyon nga nakalapa sa pamilya og mga otoridad nga gituhuan ang balatian sa maong biktima ang hinungdan na sa ihang kamatayon. Wala usay nakita ang mga otoridad nga posibleng foul play sa kamatayon ni ini.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 galang atong oras. Dugang mga balita ating ininyo ning pagbanggaanay sa usa ka siklista o nagabike mga igala o motorsiklo diya sa Davao del Sur.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dugang panglay mga balita mo itunol kaninyo samtang sa Pikas Bahin Higop sa Tagkape. Mga piyo sa kita mga igala. Okay ra, 5-in-1 coffee.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba o?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Hmm, kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
14: Nga na po?
13: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil.
14: Oo.
13: Yung inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
15: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
16: Mm-hmm, 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
15: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 na galang atong oras. Padayon sa pagatud sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao, dugang ng mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Mahigala kung diin Davao Oriental andam na alang sa 59th araw ng Davao Oriental. Detalye sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
8: Gipakita sa probinsya nga pagamhanan sa Davao Oriental ang kaandam niini alas umabot na ika-59 araw ng Davao Oriental pinaagi sa pagpatuman sa set-up ceremony alang sa security o emergency personnel ni atong niaging adlaw sa Kanato Hall Tourism Complex. Lakip sa mga i-deploy ang mga miyembro sa DOPPO, Philippine Coast Guard, BFP, HPG o uban pang responders nga makatabang sa pagsiguro sa kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa publiko atol sa mga kalihukan. Gisundan usab kini o coordination meeting uman sa mga organizers o partners agencies aron hisgutan ang katapusang preparasyon, lakip ang traffic management, crowd control o emergency response measures. Tumong sa maong mga lakang nga masiguro ang usa ka malinawon, organisado o malampusong pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Gikan sa Davao Oriental, diretso kita sa Pipalma area na asa rin niya si Tinig 11, June Villasoto.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Good morning ka, June!
18: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nagpapatuloy ngayon ang presensya ng militar sa bayan ng Tugunan na sakop ng special geographic area, ito'y kasunod na ang naiulat na sunod-sunod na karahasan, particularmente sa Barangay Balong sa nasabing bayan kung saan napasabak sa labanan ang mga pinagsamang pwersa ng kasundaluan laban sa mga miyembro ng Armed Lawless Group o AALG. Ayon nga dito sa mga otoridad, layo ng nasabing operasyon na matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan at mampanatili ang kapayapaan sa nasabing lugar at upang maiwasan na rin ang pamangbanta na maaaring idulot ng nasabing armed group sa buong community. Patuloy ding minumonitor na mga kinaukulan ang sitwasyon sa mga apektadong lugar habang nakikipag-ugnayan naman ang mga LGUs upang matiyak ang seguridad ng mga residente doon. Mabilis namang tinungo ng mga opisyal ng bayan at barangay ng Manaulanan at Balong ang area na apektado ng nasabing inkwentro at malaman ang kalagayan ng mga residente na naipit sa gitna ng umiiral na tensyon. Nagsigawan na rin ang agarang koordinasyon ang mga opisyal ng BLGUs upang mapanatili ang kayusan at ang kasiguruhan na sa buhay at ari-arian ng kanilang mga residente. Nananatili pa rin sa lugar ang mga miyembro ng security sector, ang mga kasundaluhan, ang LGU kabilang na sina Committee on Peace and Order Chairperson at Sangguniang Bayan Member Jimmy Asaba, SB Member Saudi Mangantakan, SB Member Roger Kansi, at liga ng barangay President Omar Piang upang bandayan at patuloy na mamonitor ang sitwasyon. Alas 5 ng hapon na kamakanawa ay nagtungo rin ang mga apektado sa mga apektadong lugar, ang mga taga-disaster office at ang Municipal Social Services Division ng SGA para sa paunang assessment at monitoring ng mga internally displaced person. Piniyak naman din naman ang militar na gagawin nila ang lahat upang mapatigil ang anumang galaw ng mga ALGS na ito at naitaboy sila sa nasabing lugar. Nagtapos na rin ang distribution ng rice subsidy mula sa national government para sa 34,000 na pamilya mula sa bayan ng Midsaya. Sa 44 na barangay ng bayan ay nabiyayaan ng programa mula sa national government sa pamamagitan ng provincial government. Sa pamumuno ni Governor Lala Talini Mendoza, katulong ang LGU. Sa pamumuno naman ni Mayor Rolly Sakdalan, nagpasalamat ang mga beneficiaryong nakatanggap ng tigsa 10 kilong bigas kada pamilya bilang bagay ng programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat

0: tour ang ulang sa ka rider o siklista human nga nagsungag ang ilang mga sakinan sa may Balutakay alas 5 ang tak na kagahapon na sa hapon. Paspas nga nirespondi ang mga tauhan sa Municipal o Hagunoy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o gidala sa Balay Tambalanan ang mga nalambigit sa maong aksidente. Padayon sa gipahimingnuan ng mga residente nga kanunayon mag-igmat o mag-amping labi na sa panahon na sa ilahang pagmaneho. Sa pinakaunahay nga balitang lokal sa probinsya sa Cotabato, giila ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang dedikasyon ng serbisyo sa mga healthcare personnel sa lalawigan sa Cotabato nga apil na nagagikan sa Arakan Valley District Hospital kung AVDH sa pag-silibrar sa ika-41 katuig anibersaryo sa naasoy nga hospital. Sa mga nga silibrasyon, gipaabot ni Vice Governor Ella Taray ang mensahe ni Governor Mendoza nga ang importansya sa ilahang papel o nagpaabot kinig pasalamat labi na sa ilahang Chief of Hospital nga si Dr. Jose Canda nga padayon ang ilahang paghatag og serbisyong medikal sa mga Cotabatenyo. Naimong parte sa naasoy nga selebrasyon ang first AVDH fund run anniversary program ug uban pang mga programa. Naghatag usab og mga gift packs nga dunay mga alcohol, tissue ug mga vitamin C alang sa mga pasyenteng na-confine sa maong Balay Tambalanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig
0: ng Wala kita igong oras sa unang parte ng tulumulong nga Tinig ng Bayan. Musulod ang Prime Time Edition uban si Tinig 2 ka Romy Ilusfa. Sa ngalan ni Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4, Loy Rosario Maing Buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas, tumawang kong mga wakuat, kanang kong puti, nawala ko siya,
2: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Isa-isa natin mga orasan na dalawang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
4: Welcome mga katinig. Good morning. Welcome sa ating programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, adlaw nga Sabado, no? Pizza 13 sa bulan sa Hunyo. Mga katinig, daghan nga po ng mga panghitabo diri sa ato ang nasod nga gusto na itong hisgutan, subaybayan, alang-alang sa sayuran sa ato ang mga tigpaminaw, sa ato ang mga taga-katinig, no? Welcome sa ato ang mga tigpaminaw diha sa Davao Oriental. Welcome po sa ato mga tigpaminaw diha sa ato ang sister station sa Pangil Bay, specifically sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, pati ang Misamis Occidental. Of course, mga katinig, sa tanan nga maabot nining atong sibihanan, 102.3, no? Diri sa probinsya sa Sultan Kudarat, sa duha ka Maguindanao provinces, sa the whole of North Cotabato. And of course, pati ang Bukidnon. The province of Bukidnon kay galunog-lanog ang 102.3 hangtod diha sa munisipyo sa Malaybalay, si siyudad sa Malaybalay. Mga katinig, unsa nakaha ang nahitabo sa operation sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno para matabangan kining mga biktima sa linog. Nagapadayon nga nagasaka ang numero, no, sa mga nasawi, pati katong mga nasamaran o katong number sa mga pamilya o individuals nga nagbakwit. Mga katinig, dili lang ang DSWD, dili lang ang DPWS, kundi halos na ng ahensya sa gobyerno, gimobilize na para makatabang diri sa mga biktima sa linog. O dili exempted nini ang Department of Labor and Employment, kaya pati ang DOLE na nakaroon, nagtabang na sa pag-assist niya ng mga biktima sa linog. Kung unsa tong ilahang mga interventions, mga katinig, nasa linya ang spokesperson sa Department of Labor and Employment sa Region 12, si Charlie Bataga. Mayong buntag, sir. Welcome sa Tinig ng Bayan.
5: Hello, sir. Good morning po. Good morning sa nakikinig sa atin.
4: Aha. Mag-Tagalog na lang ta kayo. Mag-Tagalog mo na yun
5: eh. Anyway, okay lang po. Makaintindi naman po.
4: Okay. Kumusta po ang operations? Ano po ang ginagawa ng Department of Labor para po makatulong dito sa mga victims ng earthquake?
5: Yes po. So, as instructed by our Secretary Francis Tolentino, na dapat po mobilize ng drone yung ating mga personnel.
4: Baka pwedeng ilapit-lapit po yung bunganga natin sa mouthpiece. At
5: hello po. Hello.
4: Yan. Okay, better.
5: Yan po. Mas clear na po?
4: Yes. Sige, okay, go ahead.
5: So again po, as instructed by our Secretary Francis Tolentino, na dapat po ma-mobilize ng ating mga DOLE personnel yung at na ma-assist yung ating mga affected workers. So from the start po na nalindol tayo, actually affected din yung ating mga opisina dyan sa Jensen and Sarangani. Mm-hmm. Pero nag-coordinate na po tayo sa mga local government units para po malaman yung extent ng damage and affected families. So napoprofile po tayo currently ng mga affected families. Together with the establishments, meron din po tayo mga personnel na binisita yung mga establishments, ensuring na yung kanilang mga workers ay accounted, and to ensure din po na kung hindi po safe yung kanilang mga building, dapat hindi rin po pinapa-duty yung kanilang mga empleyado. So yung mga main programs po natin in assistance sa lindol is unang-una yung ating regular program na tupad, yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. So meron po tayong provision sa tupad na during emergency or calamities, madideploy po talaga ito. This is automatic for our mga displaced and disadvantaged po na mga workers. So yun po yung isa sa pinaprofile ng ating mga field officers sa mga affected areas natin, especially sa Rangani, Jensen, and even in Cotabato and Sultan Kudarat and South Cotabato.
4: Mm-hmm. So, sinasabi niyo po, nagpo-profiling po kayo.
5: Na,
4: hello?
5: Yes po?
4: Yeah.
5: Yes po.
4: You were saying nagpo-profiling po kayo ng posibleng mga biktima na magiging beneficiary ng tupad. Now, would you know kung mayroon ba tayong estimate kung ilang mga manggagawa kaya yung ating tinatanaw na pwede nating matulungan?
5: Like for example po, dyan po sa Jensen, sa initial report ng aming team, meron na po silang na profile na more or less 6,000 or 6,000 plus na mga families. Mm-hmm. And based din po doon sa ating OCD report, which is yung main na report natin, NDRRMC, is meron daw po sa Region 12 na more or less 40 to 50,000 affected families. So yun po yung binavalidate ng ating team sa ground para po makita yung kabuuang picture ng pwede nating ma-assist through our tupad. Mm-hmm. And even through our livelihood assistance. And sa mga establishments naman po na small, medium, micro-enterprises na pwede nating ma-assist, mayroon din tayong tinatawag na adjustment measures program. This is also to help them nga po, no, na bumangon due to this calamity.
4: Mm-hmm.
5: So yun po yung mga efforts or mga programs na imomobilize ng ating regional office para po ma-assist yung mga affected ng lindol.
4: Mm. Hello sir, we would like to believe na meron na kayong baseline data nitong
5: baseline data from OCD naman po.
4: Ah, from OCD. Pero hindi ito necessarily yung sa tupad. Hello?
5: Isa lang po doon ang tupad. Pwede din po livelihood, yung mga affected na mga establishments natin. Pwede din may adjustment measures program. So, not necessary na tupad lang din naman po ito. So, depende po sa need. And most especially, in close coordination po tayo sa ating mga local government units to identify ano po yung pinaka-need na assistance po nila.
4: Mm-hmm. At nabanggit nyo kanina po is part of it, itong socio-economic or income-generating projects. Tama ba?
5: Yes, pwede din po yun sa to ensure din po na yun nga, mga nawalan ng livelihood din po yung karamihan. So, mayroon din po tayong program na kabuhayan program for
4: them. Mm-hmm. Ano yung nature nitong kabuhayan program po natin?
5: Yung kabuhayan program po natin is more on tools and jigs po yung tools and equipment po yung binibigay natin dito sa ating livelihood program naman po. So, no, whether for group or individual naman po ito siya.
4: So, both, no? Individual at grupo, kinakailangan ng mga certificate of registration sa any of the government agency na nagre-register sa DOLE mismo, di ba? Nagre-register kayo ng
5: yes,
4: association?
5: Yes, nagre-register din naman po ang DOLE ng mga workers association.
4: Oh, so yung mga grupo, kinakailangan bang registered? Not necessary?
5: Una po, yung registration naman po is madali na lang naman po yun siya, lalo na kung mga workers association.
4: Mm.
5: So, yung inuuna natin yung registration nila and later on, pwede natin po sila mapasok sa ating livelihood program.
4: Mm-hmm. But, mayroon naman pong individual?
5: Yes, and mayroon naman din po individual.
4: Are you at liberty to say kung yung ceiling ba nang binibigay ninyong tawag nito assistance both sa individual at saka sa organization, how much
5: the ceiling? For now po yung ating mga individuals po is kung hindi ako nakakamali nasa 50,000 po, so depende din po kung ano din yung type ng kanilang proposal, no. Merong pong iba na hindi naman naabot ng 50,000, basta again, as long as kung ano yung need po nila, pinaka-need nila and yung makaka-match benefit sa kanilang pamilya at sa kanilang community. Kung sa group naman po, nag-arrange din po ito siya, meron po na po tayong narilisan na more than 1 million, depende din po sa kanilang proposal and sa number of members po ng isang grupo.
4: Mm-hmm. Pagbalik po ko mamaya po, mag-labor situation na tayo. Meantime, bigay ko sa iyo si kasamang Ruby Padilla Season. Rubes?
6: Yes, magandang umaga sa ating guest, no?
4: Si Charlie Botaga, ang spokesperson ng Department of Labor and Employment.
6: Yes, ang labor situation ron, makasabot ba si Sir Charlie Ubisaya?
4: Kasabot, oo.
6: Kasabot po yes, Tagalog. Sir. Yes, sir, very particular tayo ngayon sa labor situation, especially na nagkaroon ng inflation rate, no? So, kamusta naman? Wala bang mga masasabi natin, mga hakbang para ma-assess ang panibagong rate per region through the RTWPB?
5: Regarding naman po sa wages po natin, para masabi ko lang po yung ating current na minimum wage po dito, highest prevailing minimum wage is 460. And ito is approved po last, if I'm not mistaken, September 2025. And nagkadalawang tranches po tayo doon. So currently po, during this 1 year period from the time po na na-approve yung ating wage order, meron na po yan siyang ginagawang ating RTWPB na kinokollect yung ating mga data regarding inflation rate. Then later on po, by the 1 year po natin, makakaroon na din po yan sila ng mga activities like for example yung kanilang consultation, public consultations po nila regarding sa wages. So kinakala po nila yung mga public, private, and government agencies po natin, again, to consult for the need, for the adjustment naman po ng ating mga wages. Yes. So nasa regular programming po yan ng ating RTWPB naman po.
7: Yes, Sir Charlie, sa reckoning po ninyo mga ilang years bago nagkaroon ng panibagong adjustment?
5: Actually po ma'am, last 2024 nagkaroon po tayo ng adjustment, 2025 nag-increase na naman, nag-increase po tayo ulit ng ating wages. So for this 2026, hindi ko lang din po masabi, pero again yung ating RTWPB as the secretariat po natin dito sa Region 12, yun po yung kanilang action na gagawin. So after the 1 year or even before the 1 year anniversary ng ating wage increase noong 2025, is magkakaroon na po yan sila ng mga consultations.
4: Mm-hmm. Sa buong Region 12, Sir Charlie, would you know kung pwede nyo kami mabigyan ng figure kung ilan lahat ang ating mga manggagawa?
5: Figure po ng mga minimum wage earners?
4: Yes, sir. Yes, sir.
5: Hindi ko lang po hawak ngayon kung ano yung specific number natin, pero nasa hundreds of thousands po kung minimum wage earners yung sinasabi natin.
4: Mm-hmm.
5: Pero as to the specific number of our data, hindi ko po, unfortunately, hindi ko po hawak ngayon.
4: Okay. Would you know kung ilan yung ating mga pabrika na employing, say, 20 employees above?
5: Again sir, unfortunately, wala pa sa ngayon po, wala akong definite na number na hawak-hawak.
4: Anyway, some other time let us discuss this siguro. But yung mga unionized na mga workers in Region 12, meron po tayong data?
5: Hindi din, unfortunately sir, hindi din po tayo prepared sa ngayon na may hawak-hawak tayong data for that number po.
4: Mm-hmm. But even without specific data, kumusta naman po yung mga trade unions in Region 12? Because in the past, marami pong mga, may mga reklamo po, hindi naman karamihan, may mga reklamo ng union busting, may mga reklamo na tawag to yung kanilang mga collective bargaining agreement na va-violate yung mga provisions sa inyo pong assessment sa ngayon, nangyayari pa rin ito?
5: Based naman po sa na-report previously ng ating NCMB, generally peaceful naman po yung ating mga industries here in Region 12. Mm-hmm. And tayo po sa DOLE together with our NCMB, RTWPD, and other attached agencies po ng DOLE, nakakandak po tayo ng mga freedom of association na mga trainings and seminars and orientations with the different sectors po natin para ma-ensure po na yung ating na yung freedom of association ng ating mga trabahante ay ma-secure, maintindihan po yung kahalagahan nito and yung mga benefits din sa company. So again, ulitin ko po, generally peaceful naman po tayo based on sa report ng ating NCMB and yung ating freedom of association ng mga seminars, orientations and fora ay regularly natin kinakandak to different sectors para mas maintindihan nila kung ano yung kahalagahan ng pag-oorganisa ng ating mga trabahante.
4: Mm-hmm. Balikan po natin yung assistance po na inyong binibigay sa mga workers, especially yung mga biktima nitong lindol, ano? Kanino po mag-coordinate ang mga workers na nangangailangan ng assistance? Mayroon bang local government unit or mayroon ba kayong number na maibigay na pwedeng i-contact kung may pangangailangan ang mga manggagawa ng assistance?
5: So, yes, sir. Yung ating mga government assistance po is multi-agency po ito siya. So, hindi lang po DOLE, kundi yung ating mga local government units and other agencies. And for DOLE concerns naman po for mga affected sa mga establishments natin, even though yung ating Gensan and Sarangani na offices ay heavily hit at meron po silang mga satellite offices, they could still contact yung ating hotline numbers sa ating na-posted sa ating Facebook page na pwede po natin makuha. You can always message us or pwede pong bisitahin yung ating mga public employment service office, yung ating mga PESO po. So lahat po ng munisipyo and city po natin dito sa Region 12 ay meron tayong mga PESO para pwede po tayong makonnect din agad sa mga DOLE office. So sila po yung partner natin sa ground. For the specific hotline numbers po natin, nasa Facebook page po natin ito, sir. And pwede, okay lang din po ba na i-relay ko sa isa yung ating mga hotline numbers?
4: Please, please.
5: Sige po. So, unang-una po, sa mga apektado po dyan sa ating Sarangani Field Office, ang ating pong hotline number ay 0935-7095-304. For General Santos City, na 0910-2361-448. For our Sultan Kudarat Field Office, 0931-187-7401. South Cotabato Field Office natin, 0963-1017-280. For our Cotabato Field Office, 0985-061-5480.
4: Mm-hmm. Yang Cotabato, yan yung North Cotabato yata, if I'm not mistaken.
5: Ayan po, North Cotabato.
4: Mm-hmm. Abar?
7: Yes, panawagan nyo na lamang Sir Charlie, no? Especially sa yung karapatan ng mga trabahante, mga mamumuo na muorganisa sa ilang kaugalingon for the collective bargaining agreement. Kasi usually Sir Charlie nakakamit sila ng mga question, ng mga harassment, yung pag nag-organisa, mapagkakamalan na ito ay pagbubuo ng grupo at pag-aalsa laban sa gobyerno. From the DOLE, sa inyo mismo, Sir Charlie, as authority on it, no? We need to hear na ma-appease na that is the basic human right of every labor worker. Panawagan ninyo, Sir Charlie.
5: Yes, tama po yun na ang pag-organisa is a basic right of our workers. So kung meron po for both workers, for workers groups, and even for our employers that needs clarification po or guidance regarding freedom of association, no? you can always reach the nearest Dole Field office po natin or the regional office, and even in our NCMB, yung ating National Conciliation and Mediation Board, para po tayo ay ma-assist in organizing or even oriented on the importance or advantages ng freedom of association ng ating mga workers. So this is also po to maintain yung ating industrial peace here in Region 12. So importante po ito for both for our labor, for our management, and for the economic stability din po natin dito sa Region 12. So again, andito po tayo to guide yung ating mga workers and employers on the importance of this freedom of association. Mm-hmm. So you can always reach us po or visit our office.
4: Okay. Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan.
5: Thank you din po, sir. And again, in behalf of our Secretary Francis Valentino and our new Regional Director, Imelda F. Benit Gatinao, thank you very much po.
4: Mm-hmm. So, mga katinig, yun po ang boses ni Charlie Bataga, ang spokesperson sa Department of Labor and Employment sa Region 12. Og, mga katinig, aduna kita ay gilatid nga makahinabi karong adlaw, and atong sulayan og pagtanaw, pagsumada kini mga panghitabo sa nasod karon, no, especially the last week sa lente sa mga journalist, og ikaduha lente pod sa mga professionals katong naa sa akadim. Yes. And dili lang ni basta-basta nga naa sa akadim, kaya ang ato ang mamahimong guest karon is not only a president of a prestigious school, pero usa ni siya ka psychologist. No?
6: Psychologist. Nga nag-perform po ang mga psychosocial intervention room, no? Mm-hmm. Sa mga in-distress situation.
4: Mm-hmm.
6: So, distressing mangyod ang nagakahitabo sa nasod, ma-appeal tagka-stress ka ng pag-monitor nato, no? So, the week is quite heavy. Maayo po ning na ay analysis ang duha nato ka sector, especially gikuha gipon nato Rome. Ang ato ang bisita ilado ka ini sa Tibok province and even sa ubang probinsya per request, no, for psychosocial intervention, mental health, og uban pang butang moingon natong nag-raise og social consciousness.
4: Mm-hmm. Well, paningkamutan nato nga makontak ka ato siyang paminaw ng pipila nato ka mga pahinumdum.
8: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
9: Tuloy ka inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
10: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonangka, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
11: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
10: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
8: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
12: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga isa, kung makainom ko ana lagsik, kada akong lawas or minti. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gud, maybe bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
8: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome back, mga katinig. Mga katinig, padayon kaya po nyo paningkamutan sa ito ang kauban nga makontak kini nga ito ang mga resource persons, but Of course, mga katinig kining ato ang casualty count, no? Nagapadayon gihapon, no? Tungod ni aning casualty count ay tungod ni aning linog, pero ano, mura og dili na gyud plus niya, abot nag 40 plus yata loy, no?
6: Abot nag 50.
13: 57. Ingon daw sa kwan sa
6: this morning, naapag ko'y nakitaan nga 52 na.
4: Mm. So,
6: gabawi ang figure.
13: Nagtugli ako ba? Ingon sa OCD.
4: Aha. So, kala, nagbabali ang figure. Hopefully, kung napa mo yung mga nabilin nga na kinapa mo yung mga missing good, hopefully soon, kini mga missing, ma-retrieve na ni sila or makuha na ni sila kay para mapanatag na ang atong loob.
6: Mapahimutang sa ilahang huling himlayan.
4: Mm. Mm-hmm. O siyempre, mga pamilya, mapanatag po. And mga katinig, gahapong adlaw na kahistorya na kahinabi na ito, pag-usap si DSWD Regional Director Loreto Nunoy Cabaya o gabi nila kabisi, no? Tungod kay naa sila yung mga AX, no? Dili lang AX eh, kundi karon istorya ni Charlie Bataga sa Department of Labor nga naa sila itupad. Masa pa ganito, i-mention niya gahapon, AX, napaisa ka program sa Department of Social Welfare and Development, no? Nga ilahang ipang mobilize yun para matabangan after sa visit sa presidente o nag-order siya nga tanang resources sa government, no? Tanang government agencies magtinabangay para matabangan kining mga
6: apektado gyud sa mga paglinog nga wala gyud mapangandami rom, no? Tungod kay maong gini gitawag natong force majeure.
4: Apan bisan ka na, no? Bisan ka na ang pagbisita sa presidente, sa vice presidente o sa mga
6: senadores.
4: Senador, diha sa mga areas nga naapektuhan na apparently gipoliticize kay kuno kini sila. Nag-adto lang diha kay opportunity nga makapa picture o opportunity nga mag grandstanding, no, of sort
6: makapakita nga ang mga kritisismo nga kuno lagi concern. Nag-adto lang diri kay kuno concern.
4: So daghan ra ba to, no, sila apil si Senador Marcoleta, si Sherwin Gatchalian, sige sa pato nakita nako si Jing, si Subiri, si Tulpo, si Ejercito, nasi si Ejercito lay, no? Of course, ang vice presidente.
6: Kanya-kanya sila area rom.
4: O ang presidente, no? So sila tanan, matod pa nini mga mga kritiko nga cynics na ni sila eh, mga cynics na gyud nga wala na makita nga positibo ba, negatibo na
6: to. So ana may a number nga nag-ingon salamat kay syempre feel nila nga need nila to, no? Pero naa gyud katubang mga fence sitters, mga analyst pod nga tama ka nga cynics ka ayo ni ingon nga kuan man na kanang ilang papugi o pagwapa points.
4: Well, all the while kita naming kamot kita o ganawagan nga unta kining mga political bickerings diha sa national
6: padaplin sa unta, no?
4: Padaplin sa unta aron tinabangay kita sa pag-assistan ni mga biktima kining mga cynics, no? Nga wala ni nakita gyud nga positibo. Okay man na nga naging mga mag-criticize kay mao na ang kanindot sa gitawag na to og
6: demokrasya.
4: Pero kanapong wa na kay makita nga maayo mo rag kuan ka kanang mahulog na kag obstructionist, no?
6: Og dili pud mag extend og tabang. Negatibo gyapon ning kay walang pakialam.
4: No.
6: Ni adto dito kay pa makita na nga kauban ang mga negatibo gyapon kay pamulitikara na, no? So at this point of time kinahanglan po ta mamahimong objective. Our people needs immediate help on the ground, no? Dili lalimrom nga nakapay kapamilya nga kabaluka nga naa didto na datugan. Wa pa kay makaon kay ang imong mga bugas guba imong balay, no?
4: No.
6: So
7: dili unta mamahimong babag para those who want to help. Panahon na eh, na ay matawag na itong regional emergency.
4: Mm. Pero kahapong adlaw, Rubs, no? Nakasulod na, nasudlan na itong munisipyo sa Glan nga for how many days since Monday, Tuesday, Wednesday?
7: Inaccessible.
4: Thursday, oh, 4 days, mm-hmm. Hindi
7: so,
4: ma-access.
7: So, nakagay naging sila entry pasulod.
4: Nakasulod na yun, no? O, siyempre, number one, nga gipasalamatan sa mga residente niya sa Glan kay aduna na yung mga tubig. Kaya ang problema gin nila ang drinking ang problema gin nila is ang drinking water, no? Itong niyagi mga adlaw. Nga doon yung mga drinking water nga napadala, nakalusot dito sa Glan, pinaagi sa kini mga chopper, no, helicopter sa army, pero kining helicopter sa army gamay ron gud makalga. And then imagine da tibuok imong tibuok munisipyo sa Glan imong supplya ng tubig.
7: Ra kabuok ang i-download nimo tungod sa kagamay sa espasyo or masulod sa military chopper. So, maging cost pa sa kagubot room, labi na kung
4: hindi matagaantanan,
7: no?
4: And water is life, di ba? Mahalag water is life, okay ko rin di, pero nalang tayo tubig, buhay na ta.
7: So, situations like that, mga higala, panahon sa calamity, kaningwa man gipangayo, pero matod pa nila, an act of God. Diyos sa bagyo pasangin land room, no? Pagbuot sa Ginoo. Pero an act of natural nga kalamidad, dinhi masukod. Kung kaya ba natong ipadaplin ang ato ang mga political leanings, kay mas importante nga makaabot sa tawo ang mga panginahanglan noon, because this is the critical point where we are saving lives sa ato ang katawahan.
4: Mm-hmm. Naibuntag tayo diha kay Kapitan Mating Villanueva.
7: Yes, ang inyong avid listener.
4: Of course, si ano, dito ni siya sa ano, dito ni siya sa tigpaminaw na to diha sa Caraga, no? Si Francisca Mabandos, si Boy, may buntag sa imuha diha. Anyway, so mula katinig, ginapanikamutan niya po ni ginapaling kamutang yapon. Ganun din naman sila makontak. Something is wrong maybe with the network, no? Kaya ganyan pa yung tao niya itong mga kauban na ningkamot nga makontak.
13: Pagkuhan sa iyahang wifi, nag-update.
4: Gabi pa. So, something is wrong yun. Sa anyway, ato ning padayon yapon nga palingkamutan nga makontak ini nga to ang mga gilatid nga gitakda nga mga guest karong adlaw, pero mga katinig, it is good na murag medyo nihupa na nadungog siguro ng atong panawagan nga ceasefire, no? Unta kini nga to mga politician mag ceasefire usa kay magtinabangay ta sa pag-assist niya ng mga biktima sa ano?
7: Mag-bilateral sa? Bilateral kay
4: Duwag. Bilateral ceasefire, no? So, di niya kinahanglan mag-ano. Okay naman mag-ano. Kanya-kanya sila og declare og ceasefire. But, ang nindot niya ni, kay kung mag-ceasefire ni sila, panalitan, mag-uban ni sila, magkahiusa sila nga mag-tinabangay sa pag- assist ng mga biktima sa linog, basin o maupakini ang mahimo nga taytayan or sinugdanan sa panaghiusa nilang tanan or pagka-resolba niya ni mga issue nga giatubang diya sa mga senador sa Senado.
7: Iampo ginaturom, no? In this very difficult o critical situation, mas mamove o mahinumduman sa matag-usa nga this is not about me. This is not about the position na akong gi-aspire. This is not about protecting kung kinsa nga politiko ang akong gustong makalingkod. Kay unahon sa namo ni sa ubos nga tawon. They are not politicians. Gaboto ragyo na sila, Rom, no? Mga ordinary people. Unahon sa namo ni sila. Kay sila ang rason nga nung nagalingkod kami karon. Kung tamo abot sa ingana nga realization, luwas ni Ana Rom, no?
4: Next week ba, Rubs, June 18? mag-preliminary investigation na. Preliminary ang sitawag na. Preliminary hearing ang kining ato ang mga senador nga mahimo nga ano judges ni aning impeachment trial batok sa vice presidente og July 6 no sa July 6 sa magpadayo na gyud ang kining or magsugod na gyud kining gitawag nga formal trial.
7: Pagpangutana kung nakatubag na ba ang presidente? Nakatubag na Rom.
4: Ang vice presidente.
7: Ang vice presidente si vice presidente Inday Duterte. Inday Sara Duterte ni padala na gyud tubag sulod sa maleta og siyempre ang gi bat-bat didto Rom no sa mga nabasa nato nga review is nibarog siya sa issue sa constitutionality. Constitutional ba ang wala ba'y constitutional infirmity o kahuyang sa constitutional basis ang pag-file sa iya? Wala ba'y og siyempre ikaduha ming katong procedural no? Dito siya ni punting pero wala'y pagtubag niya sa matag-usa ka impeachment issue sa upat ka impeachment issue nga gilabay niya. It's on the procedure o constitutionality ang iyahang gitila dito sa iyang tubag.
4: Well, tungod sa iyang tubag nga giila sa mga prosecutor nga tubag gadili tubag. wala gitubag manggod niya katong mga akusasyon, specific na mga akusasyon. So nag-oop, nag-decide kining okay, nag-decide kini mga prosecution panel na dili na lang po nila muhatag o reply, no? Answer dito sa reply ni VP Sara.
7: Correct, siguro ilang tanaw, murag mula na tramanig panahon. Kaon ramanig panahon kung murag gilatado ba? Tungod kay ang taktika patubagon, tubag na po. So, ang ilahay is pag-proceed na lang yun ming sa trial.
4: May mga legal questions na rin, ha? Gusto na itong masabtan kayo. Punta ka sa buta, nasa niya. Makauba na ito ang abogado, no? Si Attorney Caloy Sarate. Good morning, Attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan.
14: May buntag, Romy. O may buntag, Rubi. May buntag sa tumakas.
7: Yes, may buntag.
14: Good morning.
4: Attorney, pasabta dami, Attorney. Nga nung akining prosecution panel diya sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente, wala na nila gitubag katong answer sa Vice Presidente dito sa articles of impeachment.
14: Well, sa atong nasabkan na Romy, nag-file na lang sila marag manifestation, no? Instead of a reply, ang kuan mo na impeachment, answer, niya reply. Actually, ang reply is not in fact even mandatory, no? Naranasin mo akong gusto ka mo file og reply, no? Pero sa nakita, ang explanation manggod sa prosecution, gitanaw nila, gibasa nila ang tubag sa president, sa vice president, paragwa man dito tubag yun niya pag-ayo katong sulod sa complaint, no? Point by point. Ang iyang answer, marag susama ra sa iyang mainly, ang tumong siyang answer, dismiss lang niya. No? Pero kung giingon kang iyag yung gisintro usa-usa, halimbawa, katong culpable violation of the Constitution, nga nung ingon man kang wakoy sa larin eh, katong graft and corruption, no? Nga nung ingon man ang Vice President ng Washington sala, dili na tinuod, nagikaw-kaw na ako na yun, na mga normally. Atong high crimes, no? Atong nag-threat niya.
4: So wala naghihimo sa Vice Presidente, Attorney?
14: So wala. Tanaw sa prosecution, the answer did not even specifically, you know, kung unsa na sa articles of impeachment. So instead of filing a reply, there is no need for a reply, no? Wala man kay i-controvert dito sa iyang pangtubag. Okay, basically ang iyang tubag in general is ipa-dismiss niya kay gi. In fact, gi mention dito tong mga points na pud nga naaron pending sa Supreme Court, no, nga ang proceeding sa House and constitutional kay naghimo sila dito og mini trial, etc., etc. So, mao na ang naituwan sa fellow group elites sa manifestation.
4: Mhm. So,
14: in fact, nagdebate ng prosecution kung napa ba sila i-file na pleading o ano. I think ang ilang final nag-decide sila, even in manifestation mag-file sila, kaya lisod mga domicing na nga proceedings. If the last word na may numdumak sa mga tao katong gifak sa imong adversary, no? In this case, kung ang last nga mabunadunggan sa mga tao katong answer, motion to dismissible ni. No? So, mo ito nag-fire sila manifestation, nagingon nila, wala gito bag si Presidente, ang Vice President, ang mga allegations against her.
4: Naka-schedule na, attorney, kining, si tawag nila, preliminary hearing ba? Karong pre-trial. Pre-trial conference, karong June 18. Pwede hindi mong mapasabot ang atong ating paminaw, unsay mahitabo diya sa pre-trial.
14: So sa pre-trial, sa kaso, no, nagingon pag all the pleadings isunod na, no,
4: mga sinuwat
14: complaint or articles of impeachment na nanay answer niya na to manifestation, na-joined ng issues, no. So ang next ani pre-trial na para pagpangandam ngadto sa right page. Diha sa pre-trial ang may tabo din ha, magmarka og mga exhibits, no, mag-identify sa mga kinsa ang mga witnesses, ang nature sa ilang story, no, sunod mag-identify po og mga issues. Okay, kung na yung mga issues nga dili na dapat debatihon, dili na na siya dili na ipresenta dito sa panahon sa trial.
4: No? What do you mean, attorney, na dili na debatihon kanang mura og accepted na as facts sa kamaturan?
14: Yes, oo. So, magkuha ng mga ang prosecution o ang depensa o kini, dili na nadibihon yung vice presidential, di ba? Di naman ginadabitable, no? So, dili ka yes. Na presenta witness nga vice presidential, no? Kanya, dili na po nila halimbawa debatihon na nakadawat siya o 650 million presidential funds. I don't think the vice president will deny that, no? Because it's a matter of record.
4: Yes.
14: No? So, ang ila lang debatihon sa confidential funds, giyon saan niya pagasto. No? Pero as to the issue, kung nakadawat ba siya, clearly public record na siya. Niya, nanay, dili pwede nga debatihan pa na. Uguban pa. Halimbawa, katong naggawas siya sa online, sa FB, no, na nagyawyo siya, na dito to nigawas ang threat niya, no? So pwede nila nang kuan agrihan na tinuod to, pero ang context nga nung giistorya niya to, pwedeng dibatihan to. So muna may Romeo Rubino during the pre-trial and other matters, no, schedule kanusa nila himuon ang trial, unsang oras mag-agree sila, no. Pinakaadlaw ang prosecution, pinakaadlaw ang sa depensa.
4: Mag-agree sila, attorney, kung unsa katong mga ebidensya o kinsa katong mga mutistify,
6: mga witnesses nila.
4: Kung ugaling, after nila mag-agree, nakalista na, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, hangtod, kung pila man sila kabuhok, if ever, sa proseso adunay gusto nga isingit ang bisang unsang kampo man nga additional nga mga ebidensya or testimonies, pwede ba kana?
14: Generally that is no longer allowed. No, na na siya allowed, mabitaw na ang purpose of retire para walay surprises, no. Ilatag nimo sa imo ang baha, ipakita nimo sa pikas niya ang pikas, ipakita sa mo niya ang baha, no. Mo nang ningin kong generally that is no longer accepted kay among mga exceptional circumstances niya ang mag-decide ana dawaton ba is the impeachment court, no. Okay, dili man sila bound by the rules of court, no. Impeachment court is only ang rules of court Gihod lang at supplitory lang, no? Mutabang lang sa pagpa-hapsay sa proceedings, sa impeachment. Sila mismo, ang impeachment court na sila ilang rules. No? So, the impeachment court may decide or not, no? Kung tanaw nila importante gidning ebidensya. Na remember ni mo dito sa, I think, sa corona trial ni Siguro. Na na ay a surprise witness, tawag ni ato. Dala og dokumento na ilang daw itong dokumento sa bato, no? So, gigamit mo ito sa impeachment court, no? So,
4: pero katong sa kaira pa, attorney, lahi po itong kaso because kantong di ba na yung mga sobre that already identified na part of the ano evidence, no? Pero still kung aburihan ba ang maong sobre or not was a debate na nag-result atong walkout.
14: Yes, so okay, katong sobre naman tong sobre, no?
4: Pero nga nung debatehan pa man kung i-open ba o dili. Like kay pareho ni Karon katong sa I think income tax sa returns nga gikan sa BIR wala giyabrihan dito sa level sa Congress. Will this be open dihap sa trial din?
14: I think mauna mahimong ibangat na Romy, no? Depende na sa impeachment court kung kanabang sa BIR abrihan, no? Mapareho na atong Estrada trial, no? Kaya katong Estrada trial manggod, katong sobre na state release sa corona trial. Katong sobre manggod daw was delivered by GPD, no? Na allegedly kini nga sobre when ano, ako contains kani sa ni bibigay batok sa kaning presidente. Motong grabe ang debate dito, abrihan ba din nila? But turned out, hindi man din. After nasa EDSA, sa EDSA dos, no, it turned out nga, wala man din itong
4: debate. Why is it not?
14: So, hindi ako nag-akuan pa. Aming,
6: murag psychological harassment lang kay sa kahisubli niya?
14: Pwedeng mahitabo po na din eh. Sa Duterte impeachment trial, kung naabot na gid ng issue na abrihan ba ng naabin na sa BIR box, no? But we know of course, kabalo na ang na, prosecution at ang impeachment court, okay, so doon na even the defense. Muna ang mga ITR records, no? Tax records sa mag-aswang Duterte. So again, for the court, no, to decide on.
6: Congressman Caloy, sa side sa prosecution, gagawa sa mga national media pronouncement na naa sila additional witness nga mo crop up. Is that allowed?
14: Sa regular cases, naanay ginastar na mag-reserve sa imong right to present additional witnesses. As long as i-describe mo kinsa na nga witness, no? Unya, reason nga hindi tanim mo sa mapanganda, no? So, alab na siya. Dili nga, kung wala, pero kung wala na reservation niya, ayan lang, alit lang ka, kung anak, imbis nga wala na kayo na rest, wala na kayo na rest, alit lang kayo na anak, apamisa na ikaw witness, no? So, the court, deny that. So, tinahapin po na nilang buon, no? Nga mag-reserve sila right nila to present additional witness. Pero again, kinahanglan na ay general statement kinsa ni nga witness unsang nature sa iyang testimony and why the testimony is so important and why nga nung dili niya mapangalan kini witness sa pagkakaroon.
6: Congressman Caloy, na ipangutana din higikan kay Virgo 28. Matod pa niya, sa June 18 pre-trial conference, mahibaw ang ba po din hi? O unsa day imuhang basa, kinsa ba sa mga senador ang mamahimong presiding officer? Ang Cayetano side ba o ang Gatsalian side?
14: Well, mga pangutana na, Virgo 28, no, salamat. Muna ang isagit ka dakong mahimong issue, no, sa pre-trial. So far, siyempre, both parties nag-ask assert sila, no? I'm still the president. But after there were rules, ako ang presiding officer, no? But remember, si late President Rodolfo, si Celia, nag-assert, in fact, he was acknowledged by many agencies and departments, no? Executive, siya nag-acknowledge nga siya

0: President Pro Tempore Sherwin Kalyan. And kinsa gyud ang imong presiding ni Ana Robby, remember nga katong June 3 ang isa sa gihimo sa bagong Senate majority no led by Sherwin Kalyan after siya ma-elect nga Senate President Pro Tempore and acting Senate President, nag-amend nila ang rules of impeachment no. Ang giingon nila dito nga pwede nga mag-preside ang dili Senate President no. Kung depende sa mga desisyonan sa majority no.
1: Congressman Caloy, is it the first time kauna-unahang higayuni nga ang dili mo preside sa usa ka impeachment hearing dili ang Senate President?
0: Yes, no, okay na no, Senate President ang good na, no. Pero remember lagi wala man gid pang dili man good po din na ang wala man na gi naka ino nato kapag sa bato, no. So pwedeng mang i-amend ang rules. Ang ilang giingon dito except for kung ang ginatayal nga impeachable official is the President of the Philippines. Tungod kay klaro na sa Constitution nga ang preside ni Ana ang Chief Justice, no? Pero kung ang other impeachable official is the Senate President, no? Pero kay gi-amend man nila ang ilang rules, ingon sila dito, kung dili Senate President, pwede lahi nga nga si Senador ang mag-preside, no? So in this case, mga nung gi-amend nila tungod kay tinuod wala pag-reason president, di ba? Acting Sherwin Kalyan kay the Senate President, dapat i-elect siya sa majority of all the members. Pero kung all the members na, dapat 13 ang elect sa iya, ha? No?
1: Tanaw nimo kung Caloy, mahimo kang 13 given the remaining period? Assessment.
0: Well, din ha sa moving numbers mo guna si Ruby, no? Di sa Senate, no? Moving numbers guna siya. In fact, kung hinumduman na to, grabe, katong na bagong majority sila ang Peter Petano, lang ang ilha din yun. Walang mga tayo dito, walang mga kinaana, no? But, wala siguro sila nag-expect. Parang katong isa legal nila ang legal pinari nila diya sa ilang majority si Escudero na isa sa ilang mga legal tacticians, moto ang ni Bali, no? Kaya ang ingon niya, ang explanation po ni Chief Escudero, dili pwedeng mahimong inutil ang pinado sa pag-boycott sa majority mismo at that time, kahit kasi pa man sila, no? In-boycott nila, unya, under the Constitution, dili man ka pwedeng mag-adjourn more than 3 days na walay congress, no? Walay pagtugot ang other house of congress, si House of Representatives, no? Sa mga itong, ang iyaha, wala daw siya. Ingo ni Chief Escudero, dili ni tungod kay ni Campi ko sa 12 or ni Campi ko dito kay Kaisano or kay Sherwin Kalyan ko, ang ako, ang iyaha daw ikampihan din ni katong Senate sa Constitution, no? So, that is a moving number. We, possibly, naagi, mubali dito sa PICAS. Makita po nila na dili pwedeng magpagayon nga yun na ang sinasabi sa institution. And for practical purpose, bisag kung saan ako mo, kayo tayo, no longer mag-13. Tungod kinulo na lang sila, kasi tago si Bato de la Rosa, o niya sa prisuhan, si Jingoy Estrada. Sa kaso ni Jingoy Estrada, yes, homie.
2: Yeah. Ngayon nag-comment na rin kay Jesse Francisco, matod pa, walay palabra di honor si Cayetano. But akong pangunta na ito ni kayo talking about ang number is moving. Very recently lang, doon nang nagipadayag. Nagpadayag na kining ato ang mga prosecutor nga actually ang verdict on whether i-convict or i-tawag ani, i-acquit si VP Sara Duterte will depend on the majority of those naka-attend sa hearing. Kaya nga daw nga pabutuhon nimo kanang appeal mo sa paihap kanang mga wala nag-appeal, wala naka-obserba sa trial. Imong comment ani, attorney?
0: Well, muna i-discuss school of thought bago maroon, no, nga coming from the prosecution, maragay na.

0: ayun nila, kung kita lang ito naka-attend sa trial,
1: Pero how will this okay, this will run counter dito sa constitutional provision nga dapat anybody or kining vice president who is being impeached dapat maka-garner og 16 votes sa para gid siya ma-impeach.
0: Well, muna ang prevailing sunod Romain in even in the past impeachment cases to get conviction para makatungin mo kaya di lagi basta-basta ng process ng impeachment no against a national or isa IOP kinahanglan taas nga bar no to 2/3 majority dili lang majority na 50% plus 1 2/3 gid pangay sa constitution of all the members no. So, in the past, ang interpretation kag kung moingon kag gobol na member, ang basa nimo, ang bit nimo is katong pinbalembro sa Senate, no? Wala nag-ingon didto kana ba nag-attend sa trial o nag-actively participate sa trial. So 24 gid ang
1: So debatehan niyo na attorney.
0: So it's a bit again mahulog na dito sa korte sila mag-decide, no? And eventually, kung sumana ang may decision sa impeachment court, pagin na siya dato, tumpari po sa Korte Suprema, no? Just like, pagidala sa Korte Suprema, no? Kaya mo, mag-unay, ingon na itong final arbiter sa pag-interpret sa mga provision sa itong constitution sa itong mga law. So, isa na sa major issue kung dibatihan yung drone, you know. Again, kung ang tanaw ni mo is president, no, katong mga decisions in the past, ang gibasihan yun is katong ang base or is 24, no. So, for the prosecution, makuha nila ang conviction ng 16, si Duterte po as vice president or any impeachment official for that matter, kinahanglan mo po siya. No?
1: Okay.
0: Para ma-acquit siya.
1: Mm-hmm. Attorney, wala lang ito oras. So, daghang kayo salamat sa iyong panahon na imuhang last words para sa itong mga tigpaminaw.
0: Ayan, salamat po. Pag-usab, lugumin na yung buntag at pikan sa itong mga kansiyonan.
1: Mm-hmm. So, mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Caloy Sarate.
2: Ang ato ang ever-ready guest. Labi na og mga legal questions.
1: Mm-hmm. Dati na po din siyang kongresista, lalong sa
2: bayan muna.
1: Bayan muna nga. So, Rubs?
2: Yes, ato na lang ipa-standby for Monday next week ang ato pang ubang bisita, labi na di psychological points from sa mga behavior o attitude sa ato ang politiko at the same time, sa ato ang mga fanatic supporters ng mga Pilipino no sa pamulitika o katupong mga nagpakahilom nga fence sitters ra gyud sila unsay basa ani psychological
1: suko no suko, fanatic nga suko
2: yes. Katupong di na mo maminaw og rason di na mo tan-aw og legality kay basta lunod patay gyud ko nga pagidepensahan ako ning akong pinakapalangga nga politiko. Well, it goes all the way, no?
1: So, mas guwapo po
2: the psychology of it.
1: Okay. Ato nang palingkamutan, sunod simana na lampod, no? So, daghang salamat na itong mga tigpaminaw.
2: Wa naman yun tayo oras. Ubani kami ninyo sa ato ang usa ka oras sa programa sa mga musunod adlaw next week. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinigdos sa Romy Iluspa nagaingon mayong buntag kanatong tanan ayaw kamughawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita.
3: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our our social science, information technology, education and business programs. BSN Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BSN Tourism Management, and BSN Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BSN Computer Science, BSN Information Technology, and BSN Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Sa akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Oras, ganap na ang alas 7:08 na.
3: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sumuli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ng umaga ng Sabado at 13 sa buwan po. Nang Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa probinsya ng Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, at ganoon din sa 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, dalawang armadong grupo nagkasagupa sa isang bayan sa SJ Bar. Mga sibilyan lumikas. Lalaki patay sa naganap na pamamaril ng riding in tandem criminal sa General Santos City. Samantala, sunog naganap naman sa bayan ng Kabakan. kahapon. Headlines. Isa pang sunog na nangyari naman sa Iligan City kahapon. Headlines. Mga biktima ng lindol, patuloy na tumatanggap ng tulong mula sa iba't ibang mga organisasyon at pamahalaan. Headlines. 38 na ang bilang ng mga nawawala. Samantala na itala naman ang 47 mga nasawi ayon sa Office of Civil Defense kaugnay ng nangyaring lindol na tumama noong araw ng Lunes. Headlines. LGU Baganga nakiisa sa pagdiriwang ng 128 taong kalayaan ng Pilipinas. SK Federation at Laidos ng Davao Oriental nagatipon para sa Linggo ng Kabataan 2026. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Tidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in taoning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-sikreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar, yun ay uganado kapsul, ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
11: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
13: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
12: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
14: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ginap na nga alas 7.14 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Lumikas sa maraming bilang ng mga pamilya matapos sa nagkasagupa ang mga armadong grupo sa bayan ng Tugunan na SJA Bar makahapon. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng tropa ng militar para habulin ang naturang grupo. Ayon sa mga otoridad, ang operasyon para tiyakin ang kaligtasan ng mga mamayan, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng naturang lugar at maiwasan ang anumang banta na maaari namang magdulot ng tensyon at paglikas ng maraming bilang ng mga residente. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang monitoring ng mga otoridad sa mga apektadong mga lugar o kumilos na rin ang lokal na pamahalaan para agarang mabigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya na batid na ilang mga residente rin na mula sa barangay Manaulanan at Balong ang lumikas. Sa kasalukuyan ay patuloy pang biniberipika ng barangay local government unit ang naturang grupo na nagkasagupa. Nangangalap na rin ng dagdag na impormasyon ng tropa ng militar. Samantala, agad ding kumilos ang lokal na pamahalaan. Kabilang na ang Committee on Peace and Order para agad na mabigyan ng aksyon ng naturang insidente. Alas 5 kahapon ng hapon nang magtungo rin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong mga lugar. Inikayat na rin ng mga otoridad ang ilang mga residente na hindi pa bumabalik sa kanilang tahanan na bumalik na pero manatiling naka-alerto. Samantala, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nangyaring sunog sa bahagi ng Bonifacio Street, Barangay Poblacion, Kabakan, Cotabato kahapon. Ayon na sa ulat, isang establishmento ang tinupukan ng apoy na pagmamayari ni George Manalo. Habang ang tindahan naman ay pagmamayari ng isang Hector Bilyones at Arnold Sarante at JV Katz Fernes at Telin. Napigilan naman ang paggalat ng apoy. Makarama kapag-responde kaagad ang mga tauhan ng Kabakan Incident Quick Response Team at ang Bureau of Fire Protection, ang USM Fire Brigade, kabalikat Radiocom, BIPAT ng Barangay Poblasyon mga Banteros at ang Municipal Social Welfare and Development at ang Municipal Engineering Office. Agad namang pinakilos ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman ang iba pa mga tanggapan para magsagawa ng investigasyon at masusing assessment at evaluation kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Iligan City, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog kahapon sa bahagi naman ng Puro 14 Kanaway, Barangay Tibanga. Hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection Iligan kung ano ang pinagmulan ng naturang sunog. Samantala, patuloy pa rin ang kanilang ginagawang pangalap ng impormasyon na batid na iniakyat ng BFP sa second alarm ang sunog dahil mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay sa naturang lugar ay gawa sa light materials. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente. Alas 7.18 ng oras sa General Santos City, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa bahagi ng Promise Land 2 Extension Crossing Mabuhay Diversion Road alas 7 ng umaga. Ang biktima nga si alias Alberto Hintula, 56 years old, residente ng Promise Land Extension, ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na patungo sana ang biktima sa kanyang trabaho na nagmamaneho ng kanyang tricycle. Kasama ang kanyang pinsan, ang ito'y pagbabarili ng riding in tandem criminals. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Isinugod pa ito sa ospital, subalit idiniklara ng dead on arrival ang kanyang attending physician. Sa ngayon ay patuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Sa bahagi naman ng Libak Sultan Kudarat, na aresto naman ng otoridad ang isang construction worker dahil sa pagkakasangkot ito sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng PNP ang bypass operation sa bahagi ng Barangay Poblasyon 1, Libak, kahapon. Ang suspect na si alias Dutch, 29 years old, may asawa at residente ng barangay Kinudalan, ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, matapos makuhanan ng pinaniwalaang shabu. Ganap ng alas 7:19 ng oras. Samantala, update naman sa Lindol, umakyat na sa 34 ang bilang ng mga nawawala ng tumamang 7.8 ang magnitude na lindol noong araw ng Lunes sa malaking bahagi ng Soksarjan Region, particular na sa Sarangani, Jensan at sa Davao Occidental. Ayon sa report ng Office of Civil Defense, Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, nadagdagan ang bilang ng mga missing person. Batay na rin sa kanila natanggap na mga impormasyon mula sa mga pamilya na nagmumula sa Glan, Sarangani at General Santos City. Patuloy pa rin biniberipika ng Health Department at ng Labor o Department of Interior and Local Government o DILG ang naturang bilang ng mga nasawi. Unang inireport na umakyat sa 47 ang bilang ng mga nasawi. Meron ding mga nagsasabi na umabot na sa mayigit 55 ang mga namatay. Samantala, nanatili pa rin pahirapan na makarating sa ilang mga baybayang lugar sa Glan, Sarangani, sa Jose Abad Santos at sa Balut Island sa Davao Occidental dahil sira pa rin ang mga daanan. Patuloy din ang ginagawang clearing operation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lugar na pahirapan ang pagpasok ng rescue team. Ipagpapatuloy pa rin naman o ng search and rescue team ang kanilang ginagawang retrieval operations. Samantala, nasunog naman ang isang yate na may kargang mga relief goods na ibibigay sana sa mga komunidad na apektado ng pagyanig sa Sarangani area. Naganap ang naturang insidente kahapon na kung saan ang naturang yate ay naglalayag sa kargatan na bahagi ng Barangay Pangyan sa Glan, Sarangani Province. Ayon sa ulat, ang yate ay ginamit ng ASI team o mga miyembro ng Southern Mindanao Mission Church, kung saan ay sakay dito ang ilang mga volunteers at ilang mga kasapi ng media na may dalang mga supply para sa mga apektado mga residente. Gumamit ng yate ang mga ito dahil hindi pa rin madaanan ang ilang mga lugar patungo sa Glan at sa bahagi ng Jose Abad Santos, kaya't ang naturang yate na may mga karga mga relief goods ay kasamang nasunog. Patuloy pa ang ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Samantala, nananawagan naman ng panalangin ang naturang grupo para sa kaligtasan ng mga naapektuhang mga pamilya. Ang humanitarian team ay maligtas namang nasagip ng mga otoridad. Nananatili naman nakalerto ang tropa ng Philippine National Police Regional Office 12 kasunod ng malakas na pagyanig. Ayon na kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog, na kung saan ay naglabas na ito ng kautusan para sa kanilang mga tauhan. Wala rin naman ang naitalang looting o pagnanakaw sa mga apektado mga lugar. Ipinakita nito mabilis na pag-deploy ng kapulisan at patuloy na presensya sa mga lugar na tinamaan ng lindol upang mapigilan ang anumang uri ng oportunistang mga krimen. Dahil sa agarang pag-responde, tuloy-tuloy din ang patrol operation at ang higpit na coordination ng mga sa mga lokal na mga pamahalaan at mga may-ari ng mga negosyo nang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa gitna ng krisis. Ayon pa sa opisyal, patuloy din ang kanilang pagbabantay sa mga pampubliko ng mga lugar. Tiniyak din ito ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay habang nagpapatuloy naman ang recovery at relief operation sa buong Soksarjan Region. Ganap ng alas 7.23 ang oras. Dagdag ng mga balita, susunod na.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Belongga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati.
2: Nasakit man gud akong tuhod sa una, nga gi-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Belongga, matong akong gisulayan. Nagadula man ko og balibol, nag-inom ko, ang epekto sa kuha ka na nagaihi ko, na dili na magsakit akong tuhod.
3: Kapila po ka mag-inom og Belongga, ma'am?
2: Sa una, sa tulo, karon kaduha na lang.
1: Maoka na ang Belongga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
4: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol gani sa akong dawas na nang saksapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon, nawala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Oras, ganap ng alas 7.26 na. Samantala, dagdag ng mga balita. Kasabay naman ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan o Independence Day, pinangunahan mismo ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang flag raising ceremony at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal. Dinalo nito ng mga opisyal na pamahalaan at iba't ibang sektor ang naturang seremonya na nagbigay pugay sa kabayanihan ng mga Pilipinong nakibaka para makamit ang kalayaan ng bansa. Nag-alay din ng bulaklak sa bantayog ni Gat Jose Rizal ang mga iba't ibang lokal na pamahalaan na bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga ito. Samantala, sa Davao City naman, pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng 128 kaarawan o araw ng kalayaan na kung saan ginanap sa Rizal Park sa Davao City. Kasama sa okasyon na si Vice Mayor Rigo Duterte, gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ng naturang lungsod. Sa Usamis City, kakaiba naman ang pagdiriwang doon. Nang araw ng kasarinlan na dahil ibinida ng mga ito ang dalawang APC armored vehicle ng tropa ng 5th Mechanized Kaagapay Battalion sa panguna ni Lieutenant Colonel Francisco Boots Canzado. Ang naturang exhibit ay nagpapakita ng pagpapakilala ng katapangan, sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong mandirigma para makamit lamang ang kalayaan ng bansa. Ang naturang programa ay pinangunahan din ni Asenso Usamis Administration Mayor Sama Norman Nagu Fuentes, katuwang ang tropa ng Philippine Army. Sa bahagi naman ng 6ID Philippine Army, kinilala rin ang kanilang tropa sa pagdiriwang kahapon ng programa sa isinagawang flag raising ceremony at donning of ranks para sa mga newly promoted enlisted personnel. May temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan ang selebrasyon na naglalayong bigyang pugay ang sakripisyo ng mga bayani ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa responsibilidad na pangangalaga sa kalayaan, ipaglaban ang nakaraang henerasyon. Kasabay na naturang pagunita kinilala rin ang mga enlisted na personnel na napromote dahil sa kanilang dedikasyon, performance at tapat na paglilingkod sa bayan. Ang bagong rango pinalalahanan din silang kaakibat ng promosyon, ang mas mataas at mabigat na responsibilidad at pananagutan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.
6: Nakisang lokal na pamahalaan ng Baganga sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas sa kahapon sa pamamagitan ng isang makabuluhang programa na nagbigay diin sa patriotismo, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Larry Taya ang mga opisyal at kawani ng munisipyo kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya sa pagbibigay-pugay sa sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Sa ginanap na programa, ipinaalala sa mga kalahok ang kahalagaan ng pagpapatuloy sa mga adhikain at pang-iniwan ng mga bayani sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pag-unlad at kaunaran ng bayan. Ayon sa mga opisyal, ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkakataon upang higit pang mapalalim ang diwa ng pagkakaisa, kalayaan, katapangan at pagmamahal sa bayan sa hanay ng mga mamamayan. Sa ibang balita, nagsagawa ng second quarter joint meeting ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation at mga local youth development officers ng Davao Oriental kamakalawa sa Mati City upang pag-usapan ng mga programa para sa kabataan at paghanda para sa Linggo ng Kabataan 2026. Tinalakay sa pagpupulong ang mga bagong pulisiya, kabilang ang mga lituntunin para sa SK officials eligibility, gayon din ang mga nakaplanong aktividad ng bawat bayan at lungsod para sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Pinangunahan ni SK Provincial Federation President Shanine Lintugonan ang pagtitipon na layuning mapalakasin ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga youth leaders upang maisulong ang mga programang magbibigay ng mas maraming oportunidad at partisipasyon para sa kabataan sa buong lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.31 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Nagalabas ng pahayag si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Sa isang video nilabas ng Ateneo de Manila University, humingi ng paumanhin si Baldwin sa mga pamilya ng dalawang atleta at inaming mabigat ang kanyang dinadala matapos ang trahedya. Ayon kay Baldwin na inakala nilang ligtas at normal lamang ang isinagawang training run ng kupunan sa mababaw na bahagi ng dagat, ngunit kalauna na pag-alaman nilang nasa panganib na pala ang mga manlalaro. Ginawa rin daw nila ang lahat ng kanila makakaya upang mailigtas at maibalik ng ligtas sa Pampang ang buong grupo. Gayunman, nauwi sa trahedya ang insidente matapos masawi sina Baterbonia at Adile. Dahil na dito, sinabi ni Baldwin na pakiramdam niya nabigo siya bilang leader at bilang coach ng kupunan. Dagdag pa niya na hindi matatawaran ang sakit na nararamdaman ngayon ng mga pamilya ng dalawang atleta. Inamin din ito bilang coach, isa sa pinakamahalagang responsibilidad niya ay tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga manlalaro. Samantala, mataas naman ang pila ng mga nakiramay sa labi ng taga-Davao na atleta na si Baterbonia, kung saan ay nagpapatupad din na mahigpit na seguridad sa venue kung saan ginagawa ang o kung saan nakahimlay ang katawan nito. Samantala, kasunod naman ang nangyaring pagyanig sa Mindanao, itinutulak naman ni Senador Rubin Padilla ang agarang pagpasa ng Senate Bill No. 617, ang panukalang Revised Officers Training Corps o ROTC Act No. o ROTC Act. Ayon kay Padilla, mas lalong ipinapakita ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangangailangan para sa mas matatag na paghahanda para sa mga mamamayang Pilipino sa panahon ng sakuna. Sa kanyang payag, sinabi nito na layunin ng panukala na hubugin ang kabataan na maging disiplinado, makabayan at handang tumugon sa mga hamon ng bansa kabilang ang kalamidad at mga usaping pangseguridad. Binigyan nga din nito na ang seguridad ng bansa ay hindi lamang tumutukoy sa mga banta mula sa labas kundi pati na rin sa kahandaan sa mga natural na mga kalamidad.

0: Samantala, sa pinakahuling balita ng pambansa, hindi natinag si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa ipinataw na sanksyon sa kanya ng China. Kasamang nagpataw mula sa Chinese Foreign Minister Office ang asawa at anak ng kalihim. Sila ay pinagbawalang makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ayon kay Teodoro na siya ay pinatawan ng sanksyon dahil lamang sa pagsasabi ng katotohanan. Ang mga mamamayan ng China at ilan sa sakop nila ay may matinding negatibong karanasan. Pagtitiyak nito na ipagpapatuloy lamang niya ang paggawa ng kanyang trabaho. Magugunita noong nakarang buwan sa Defense Summit sa Singapore ay binatikos ni Teodoro ang ilang illegal na aktibidad ng China sa pinag-aagawang isla sa West Philippine Sea. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, mahigit sa 5,600 tripulanteng Pilipino ang nananatiling stranded sa kahit ng daan-daang commercial at crew vessel sa Persian Gulf at Gulf of Oman dahil sa patuloy na pagkaantala ng maritime traffic bunsod ng mga banta sa seguridad na may kaugnayan sa umiigting tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Israel at ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign o Department of Migrant Workers o DMW, kabilang ang mga Pilipino na tinatayang 20,000 international seafarers ang naapektuhan sa mga operation restrictions. Samantala, may magandang balita naman si US President Donald Trump. Sinasabing tinapos na nito ang gera sa pagitan ng Iran matapos silang nagkasundo. At sinasabing very strong memorandum of understanding ang kanilang narating para itigil ang labanan. Ginawa ni Trump ang pahayag sa isang literally para sa pagsuporta kay Georgia Lieutenant Governor Burt Jones na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador. Ayon kay Trump, formal na sumang-ayo ng Iran na hindi na magkakaroon ng nuclear weapon. Isang pangunahing kondisyon na kanya umanong iginiit na siyang pinakalayunin ng operasyon ng Amerika. Sa balitang pang-ekonomiya, bumaba daw ang bilang ng mga batang manggagawa sa bansa mula sa 828,000 noong 2022 tungo sa 509,000 na lamang noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa DOLE, bunga ito ng mas matatag na mga programa ng iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nanatili sila sa paaralan. Kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan, sinabi ni Labor Secretary Francisco Tolentino na tumutulong sa pagsusulong ng isa pang anyo ng kalayaan na para sa mga kabataan ang kalayaan mula sa child labor. Binigyan nga din ito na ang kalagahan ng sama-samang pagkilos habang nakikisa ang Pilipinas sa paggunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Ayon kay Tolentino, hinihikayat ng tema ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga palisi at programa ang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ang child labor sa bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports, pangungunahan ng Group A ang pagbubukas ng FIFA World Cup 2026 sa Mexico na binubuo ng Mexico, South Africa, South Korea at si Chiquia. Kahapon o kaninang alas 3 ng madaling araw, nagharap ang Mexico at South Africa sa Estadio Azteca sa Mexico City. Ang naturang laban, binulsa ng Mexico ang 2-0 na panalo laban sa South Africa sa pamamagitan ng mga goal ni na Raul Jimenez at Julian Quinones. Sa kabila ng tatlong red cards na inilabas ng referee, matagumpay pa rin na ipanalo ng Mexico ang opening match. Susunod ito ng laban sa pagitan ng South Korea. Nagaganapin naman sa Guadalajara, Mexico, bago ang opening match, dumating rin ang mga delegasyon mula sa 40 mga bansa para sa pinakamalaking World Cup sa kasaysayan. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po nang Sabado at 13 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Maday, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga.
1: Ang radyo mo 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oh?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
1: That song was brought